ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تتفق

ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

بعضهم إلى بعض

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون

ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أن

لكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه

كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض

إني جاعلك للناس

شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من

واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم

النصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة

لهم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون

محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

غضب على غضب.

رسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.

رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق

الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانة

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه

ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء

فلمهن قال إني جاعلك للناس

شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من

نحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

النصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

تحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد

0: shima a Facebook wanda zamu linka
1: wayar da kai
0: wayar da kan al'umma
1: kuma
0: zamu iya wani bayani tsare tsare sannan zamu linka daukan malamai mabambanta wanda za su linka bayanai na minti uku minti hudu akan jan hankalin al'umma a fahimci tsarkin lamarin duk abin da ya shafi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu ne da ya kamata a tsarkake shi na biyu wayar da kan al'umman da suke shigowa wanda kusan su ne sanadiyyar ma zaman da muke da kirkire-kirkire misali irin wanda suke shigowa ba sa bibiyan tsare-tsaren da ake yi kawai sai ranar maulidi sai su ɗebo kayan sautin su kawai da abubuwan sai su fito to dama majority su ne challenge ɗinmu wanda akwai waɗanda suna tare da masharabi kamar misali akwai ɓangaren mai girma Madawan Bauchi Alhaji Nasiru Sudani suna da team ɗinsu wanda duk wani tsare-tsaren aka tattauna suna sanarwa kuma ana gyare-gyare haka zalika akwai wanda suke ɓangaren mai girma sarkin ƙasidu shi ma suna iya ƙoƙarinsu wurin fahimtar da al'umma wanda duk mun yi zama da su ba ɗaya ba ba biyu ba wanda akwai kuma ɓangaren waɗanda muke da ƙalubale a kansu irin wanda kawai na ɗan yi saving ɗin kuɗi na ɗauko hayar mota na ɗauko kayan sauti kawai sai ranar maulidi sai ka fito to majority wannan ƙalubalen da muke fama da shi baka ma san su ba baka ma san daga ina suke ba amma dai muna ta ƙoƙarin neman data ɗin na unguwanni mabambanta mu ji su waye suke fita wanda muna so su ma mu kira su mu yi zama da su ba hana su za a yi ba. Ba ma buƙatar mu hana kowa amma muna buƙatar kowa ya tsarkake tafiyar ya zama dukkan wani abu da ya zama zai kawo suka ko zagi da wannan fita da ake na muzaharar a yi ƙoƙari a gyara shi duk da cewa masu zagin ko yaya kai ka yi 99.9 cikin 100 sai sun nemi wannan 0.2 ɗin sun zaga ba su a kallon abin da ka yi na mai kyau ɗin saboda su dama an riga an mana bayaninsa tun da jimawa albago na da gurabi da oyibi ne so ka ga ba don su muke yi ba amma don mu kanmu mu samu kwanciyar hankali da ɗarkake lamarin to shi ne dai a taƙaice.
1: Na'am. Da yake a ranar muzaharar maulidi ko kuma tun daga daren da za a fara muzaharar maulidi akan ga wato tawuga-tawuga sukan kwana ma suna shirye-shirye wani yakan kasance kamar daren jajibere ne
0: sosai
1: akwai sha'ire a ce jimlatan sha'irai na jihar Goshi banda za a iya cewa da ya tsagin sarkin ƙasidu da tsagin Madahu wanda dukkansu masu sarauta ne sai mu je kuma ga tawagar su kansu matasa wanda su ba a san mata ina suka fito ba wasu suna yin rajista a san da su wasu kuma iri ka gani kamar yadda ka faɗa sai ga gansu kurin sun fito shagul yayin da akwai kuma ɗalibai na zawiya-zawiya da makarantun islamiya wanda suke fitowa shin a wannan shekarar akwai wani tanadin da aka yi ne don cewa an shirya dokoki an shirya sayan form an shirya cewa ga lokacin da za'a zo babu hawa doki babu hawa mashin koko a yaya dai tsarin yake
0: to wannan dokokin da tsare-tsare dama tuntuni suna nan kuma ana aiki da su kashi 75 cikin 100 ana aiki da su sosai so a cikin inda ake samun matsala game da wanda dama su suna cikin tafiyar kuma sun san dokokin kuma suna bin ƙa'idoji na rijista na tabbatar da mutum zai fita da sauransu na karɓar tax suna wannan to su a irin wannan ɓangaren ana samun matsala na rashin fitowa da wuri lallai wanda cikin bincike da muka yi ta yi a wannan ƙarƙashin wannan kwamiti muna samun matsaloli na waɗanda ba sa fitowa da wuri wanda yana da kyau aka ce kowa ya fito da wuri ko da dai za a samu cunkoso amma dai za a yi abu akan lokaci kuma za a iya kammalawa akan lokaci wanda muna fatan a ce wannan karan kafin magariba ma a ce kowa ya kammala ya sauka lallai muna wannan fatan to akwai kuma ɓangaren waɗanda kamar yadda na yi bayani ba sa
1: cewa masu zo
0: sai na nan fita sai su fito su zo su kawo abin da kuma wanda wannan ko da ka ka ga su ba za ka san daga ina suka fito ba to akwai shirye-shirye da muka yi wanda lallai za mu rinka taron su mu dakatar da su mu fahimtar da su tsare-tsaren da ake ciki na dokoki da ƙa'idoji har da form ma da ake karɓa ta ƙarƙashin jala a yi musu bayani in sun fahimta sun gamsu sun bi shikenan sai a ba su tag ɗin da ya kamata sai su wuce na biyu ya samu irin waɗanda suke da rashin fahimta ka tsaya ka fahimtar da mutum to ga tsare-tsaren da ake kai ga abin da ya kamata a yi kuma ba a yi ba amma duk ba matsala yanzu ma za a iya yi a madadin dama sai an je miƙati ne ake ɗaukowa a taso so yanzu ya mu iya in mun haɗu da irin waɗannan mu dakatar da su mu fahimtar da su a kira wakilan da ya kamata su yi rijista da su a tabbatar cewa sun yi yadda za su bi wannan tsare-tsaren wanda insha Allah wannan zai taimaka sannan abu na gaba kamar su kansu tawagogi masu mabiya da yawa wanda suke fitowa za mu yi amfani da manyan tawagogin ya zama akwai wakili a ciki shi jagoran tawagar shi ne babu mutanen da ya aminta da su ya aminta da ladabinsu ya aminta da tarbiyyarsu ya aminta da jajircewarsu sai ya ba mu su sai ya zama su ma suna daga cikin tafiyar amma suna zagawa tare da shi wanda kuma insha Allah in sun kammala zagawa a madadin a ce sun sauka kowa ya tafi sauka shi ko ya tafi gida tunda wasu in sun sauka suna tsayawa kallo to za su ci gaba kuma da taya mu wannan aikin da tabbatar da ladabin wannan tafiyar ya zamana su ma suna ƙara sa ido tunda duk yadda kake ga sa ido a yayin da kake cikin zagaye to zaka fi samun nutsuwa na ƙara sa ido bayan ka gama zagaye tunda majority akwai wanda suke kammalawa da wuri wanda na gaba kuma idan Allah ya taimaka mun yi wannan duk wanda muka ɗebi wakilci a tawagar su za mu so su fito da wuri don in sun kammala zagawa da wuri su ci gaba da taya mu wanda aikace-aikace
1: to dama dawo gare ka duka da cewa ka yi bayani ka yi shari akan dukkan wasu al'amura da ake so ya gudana cikin ƙoshin lafiya Ahmad Sokraiji Sokraiji ne ko Sokraiji yawa bisa la'akari kai sha'iri ne sha'irin ma ka shafi kashi biyu ka fara babu mandiri ka yi shura babu mandiri kuma ka sa mandirin ko kuma wasu fayano ko wasu kiɗe-kiɗe wadda duka kana da ma'amala kyakkyawar ma'amala da dukkan sha'iran nan idan na ce daga dukkan sha'iran nan idan na dago fannin madahu don ce kana da kyakkyawar ma'amala da su idan muka je sarkin ƙasa yi dumboci kamar ma mai sarauta ne ma to shi yasa zan cillo maka tambayar nan shin tsarin ku na wajen sha'irai kai ne da aka raba musu takardar kai ne da aka samu takarda a wajenka kuma yaya kake ganin cewa yanda kun kasance a cikin wannan committee tsaftacewa anyi mai Zakiru ya ce akwai wasu wanda aka san cewa ba sa fitowa da wuri ko ba a san cewa ba kusan sha'ire ne wasu ba sa fitowa da tsoro da wuri kai tsaye wanda su ne kalubalen wato maulidin a duk shekaru kusan goma da ya gudana akai anaka akwai shawarar da ka bayar kuma akwai matakin da za a ɗauka dangane cewa sun fito da wuri in ba su fito ba ko ya yarda su idan mutum ya fito da wuri ba wannan shekaran ya shige shi kenan
2: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
0: sallallahu
2: alaihi wa sallam wa ta'ala billahi alim kamar yadda Zakiru na Allah ya yi bayani a karkashin jagorancin sa dangane da himmar su wajen ganin an tsabtace wannan hidima wacce take tsarkakakkiya a janabin ma'aiki sallallahu
0: alaihi wasallam
2: dukkanin bangarori na jagoranci a bangaren mu na sha'irai kamar yadda mu ma muna fada kuma in an fada akan mu ba ma jin haushi cewa mafi yawan abubuwan da ke kai kawo na matsalolin sha'irai mu a matsalolin muzaharan zagayen layi mu ne me yasa saboda muna da yawa kuma dalibai na makarantun islamiyyu ba su da matsala saboda suna da jagoranci suna karɓar umarni daga wajen malamansu a ƙungiyoyin matasa wasu daga zawiyoyi suke tasowa akwai jagoranci za ka samu muƙaddamin zawiya in zakirai ne zikiri suke sawa shi ke sawa ake amsawa saboda haka akwai cikakken girmamawa tsakaninsu da muƙaddaminsu ko jagoransu ko kalifan da yake jagoranci a ɓangaren abin da ya shafi sha'irai kuma da ƙungiyoyin matasa da yawa za ka samu shauki ne kawai wani bayi da alaƙa cikakkiyar alaƙa ma da jagoran sannan shi kanshi jagoran kuma bayi da wani mushidi wanda ya kama hannunsa ya nuna masa ma waye ma'aiki yaya hidimar ma'aiki ya kamata kasance yaya girman hidimar take yaya ya kamata a samu wanda zai fito domin nuna murna da farin ciki a wannan rana to wannan ne ya jawo irin abubuwan da suke faruwa alhamdulillahi kamar yadda Zakiru ya bayani cewa kwamitin riyada suna matukar kokari sosai suna tsayawa tsayin daka don ganin an tsarkake wannan hidima amma wannan bangare na abin da ya shafi zumratu ta'awul khairiya da kuma wannan sashi na abin da ya shafi committee tsaftace hidimar maulidi za su karfafi kungiyar riyadul islam wajen wannan aiki domin kamar abin da yake bayyana a fili aikin ya mata yawa aikin yayi wa riyadul islam yawa wanda hakan yasa wani lokaci jami'an su bayan karfe 12 akan da me su arasa to amma karfafan zumratu ta'awul khairiya da gudunmawa na committee tsaftace maulidi zai karfafi riyadul islam cewa ta haifo su yaya waɗanda wa'innan ƴaƴan yanzu za su tallafa mata wajen sauke wannan nauyi kamar yadda ya bayani a bangaren abin da ya shafi riyadul islam dama ita aikin da take kenan babu wani aiki da ta sa a gaba da ya wuce wannan kuma duk membobi da take nema a kowane sassa na jahannan take roke su ne cewa tana so su yi aiki tare wajen tsayuwa a junction da dukkan wata mahada da duk wani wuri na cinkoso domin sauƙaƙe tafiyar mutane a tsarin da ya dace don a kammala muzahara lafiya a kuma lokacin da ya dace to idan aka ce committee tsaftace maulidi sun ba da wasu membobi committee abin da ya shafi zumratu ta'awul khairiya su ma sun ba da su membobi an ƙara samun ƙarfi wanda dama membobin da ake barawa domin tsayuwa a wannan wurare din sun kasa matuƙa ta yadda da zararen sha'ire sun fara zagawa to jama'un da suke tsayuwa a wannan junction din kasancewa su din ne kawai ko ba suna da wani uniform bane wanda yake alamta cewa su jami'ai ne iya illa tag din su wani ma ba ya ga wani ba ya lura ya ga tag din cewa ma'aikata ne wannan abin yakan sa aikin su baya tasiri yadda ya kamata amma alhamdulillah kamar yadda muke fada muke karawa canjin da muka samu shekarar da ta wuce wajen abin da ya shafi gwamnati damar da ta ba wa jami'an tsaro abin da muka yi dake muna roko a baya cewa idan har hukuma za su shigo ciki su taka rawar da ta dace wajen hukunta waɗanda suka saba wa doka to na tabbata labari zai isa waɗanda suke shirin su yi irin wannan abin da suka ga waɗanda suke yi yake burge su na faɗa cewa bara da na kammala zagayawa na zo na tsaya a inda na tsaya na ga aiki na jami'an tsaro wajen fitar da waɗanda suka sa kayayyakin da ba su dace da wannan ranar ba da wanda suka rina kansu da wanda suka yi kiso sun kama su sun fitar da su sun musu aski to muna sake miƙa kokon baranmu ga jami'an abin nan ga gwamnati cewa wannan abin da ta yi wallahi abu ne wanda yake da kyau kuma a gari irin na Bauchi Bauchin Yakubu ɗaya daga cikin manya-manyan almajirai Shehu Usman ɗin Fodiyo wanda ta zama misali akan abin da ya shafi muzaharar maulidi a dukkan jihohin arewacin Najeriya da ake muzaharar maulidi ya kamata dama a samu wannan hukuma ta shigo ciki domin haƙƙinta ne wajibinta ne ita ce kadai take da ikon yin abin da ya dace wanda zai hukunta duk wani wanda ya saba wa doka a wannan rana
1: to za mu koma ga Malam Abubakar Waziri wanda kusan fitacce ne kuma ya jima yana yin wannan harkar kuma na yi farin ciki zakir na Allah da ya sa ka zaƙulo irin wa'innan domin ta yaka aiki bisa da aka yi mun jima muna tattauna tare shi a duk lokacin da aka ba su jagoranci kusan ya kai shekara 10 tun da muke gabatar da wannan shirin kusan shekara 13 ko alfadila muna kasancewa tare da su wannan su zo mu kasance wannan su domin ganin cewa an yi maulidin bisa ga tsafta idan muka koma ga Rika Malam Abubakar Waziri akwai musamman islamiyu da ƴan makarantu wanda kusan kafi kowa ƙwarewa da sanin wa'innan islamiyya wajen fitowa ga mazaharar maulidi zaka mana bayani fulla-fulla da tsarin da aka yi musu da ma yanda za a tashi wanda a wancan shekarar an yi fargaba cewa ba a kobe za a tashi ba kuma aka tashi a kobe aka yi lami lafiya kusan ma ya fi wasu shekaru kyawai kuwa sosai to a wannan shekarar kafin ka ɗora akan wannan musamman abinda Malam Sakraji ya yi magana kan cewa da ka ga wasu gungun matasa ko kuma sha'irai sun sa kayan atamfa da mata kuma sun cakuɗu maza da mata kuma sun yi askin banza wadda ban sani ba ko akwai wani tsawatarwa ko kira ga duk waɗanda iyayensu ko kuma wanda aka san cewa sun saba wannan a musu togaciya koko me aka shirya ma kafin nan mun ka dora ga kan islamiyu da sauran wato zawiya
3: to assalamu alaikum assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam na farko Malam Imrana ina cike da matukar farin ciki na kaga committee tsaftace muzaharar maulidi wanda shehu arabi yake jagoranta wata nasara ce da take nuna cewa kullum manzon Allah shine kan gaba akan lamura barar haka wannan komiti babu ita amma duk wanda ya saurari jawaban da yayi zaka dauka cewa yafi shekara 10 yana gudanar da wannan aiki ba wannan bane ya jawo haka saboda fitowa tare da ikhlasi
1: kyakkyawan zuciya
3: akan hidimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanmu neman dacewa muke yi wajen Allah subhanahu wataala tajanibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita da kakkiyar kungiya ta mu ta jama'atul riyadul islam zan ce maka ko da kafin wasu duk kafin su zo wannan kungiyan sai da aka shaide su da su dinnan ma'abota maulidi ne aka tabbatar idan suka zo suna da guduma da za su bayar sai muka zo kuma ita ce komitin maulidi riyala ta ƙara horar da mu akan wannan aiki to wa'annan abubuwan da gatan da yini ga shehu al-fadila muna tare da shi kwanakin da mun zo mun yi program zan dora akan duk abin da zaka faɗa dole ya zama cewa kana da marika kana da hujja akai dan wannan tabbata ce tufa duk abubuwan da ake magana nan akan maulidi gyare-gyare yana kan category ne guda uku wanda kuma qur'ani ya faɗe su a cikin sura 1 ayoyi a jere shi ne kashi uku akwai wanda shi kwata-kwata baya son maulidi baya son ayi labarinsa kashi na farko shi wannan bai da gyara ba za ka iya gyara ba Allah ya yanke masa hukunci da kansa akwai kashi biyu su ne suke bukatan gyara kuma kowanne da irin nasa gyaran su ma ga yanda abin yake Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tashkuruna su ne kashi na farko da ba za su gyara ba musulmi ne quite okay Allah yace annabi al-masa ladabi ya saukar da murya daga nan ne duk wata soyayyar manzo Allah ta samu tushe duk wanda yaji cewa annabi bai ci wani halitta ba to yana wannan layi to in yayi sallah yayi zakka yayi azumi yayi kyauta yayi sadaka duka kaddara wannan ayyukan sun karbu amma Allah ya ce a rushe suke shi Allah ya rushe su saboda babu ladabi wa manzo Allah to wannan janibi kenan janibin da suke sauran guda biyu suke bukatan gyara su ne su kuma sai Allah ya ce inna lazina yuduna aswatakum aswatun inda rasulullahi ulaika allazina tahanu lahu qulubum litaqwa lahu maghfiratun wa ajrun azim duk mutanen da suke sun manzan Allah sun ladabi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to su waɗannan mutanen su ne wanda Allah ya sa imani da kauna ya kankan ya kankana zukatan su a game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma Allah ya bada hukunci ko ba bude sai yace to fa duk yanayin da kuke ganin su ne shi amma su waɗannan na riga da in ma sun yi laifi a cikin wannan na yafe bayan yafe na ba da tukuci lan mutatu wa ajrun azim na ba su na gafarta kuma na ba su lada mai yawan gaske to su waɗannan gyara suke bukata irin tasu na ƙarshe su kuma sai aka ce inna allazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna waɗanda suke kiranka da rashin ladabi su ma duka mazoya ne amma su wuta da jahilci ya sa suna san manzon Allah amma ba su san waye manzon Allah ba
1: sallallahu alaihi wasallam
3: su ne irin su zaka ga mutum ya dinko a tamfa ko ya nemi ya zo to da gurbin su ya yi askin banza a abin sautin su
1: maza da
3: mutum a wajen kayan sautin su kawai kidan zaka ji babu yaron annabi a ciki to waɗannan mahaukatan manzon Allah ne fa in ji Allah to hukuncin mahaukaci mun sani idan hauka ya same ka sallah ta tashi a kanka azumi ya tashi a kanka balle a yi magana wani zakka da sauransu sai ran da ka warke to kaga waɗannan wannan haukan kwamitocin nan za mu haɗu mu magance wannan haukan dole mu farillan mu ne a kan mu samu musu magani dole mu samu musu magani da mu da duk sauran makaunacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su waɗancan da Allah ya ce ya yafe laifinsu to su ma ba a son su ci gaba da tafiya da laifin su kuma ayan qur'ani wato ya nuna mana matsalar su tana da sauki akan na karshen nan na farko kuma na riga da na faɗa kuma ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa su kan makiyan manzon Allah ne komai kansu Allah su Allah baya san ta yaro shi dukan kuma duk wanda Allah ya rushe aikin sa gabaki da kowa ya san makoman sa wannan jahannama ne domin abinda yayi abinda yayi manzon Allah yake da yayiwa Allah tunda Allah a cikin Qur'an distin yana cewa lazima wato inda dai Allah yake maganar cewa la in ashrakta ya habanna amalika wa takununa min al-khasirina duk wanda ya shirka wa Allah duk aikin sa mai kyau ko minkin sa Allah ya rushe shi to ya rushe shi kaga shirka daidai yake da kiyar manzo Allah kenan to a wannan tambayar da kin waɗannan wallahi bare da hannu na kama wani yaro ya ji mai kyau cewa mai kyau ya saya da kuɗin sa ba yayi wani irin bincima amma duka ya bi kaifin reza ya tsada ta tun daga cibin sa har zuwa ƙasa sili sili akwai wanda ya san kanana kiyoyi akwai wanda ya san in kokon kare sosai a gaba da wani abu wanda ya san sunan sa Adira to wallahi haka ya mai da wannan rigar in ka gan shi zaka ta in ka dubi gefen sa zaka ga shedan a fili to kaga in wannan mahaukatan annabin ne ba su ne farilla ne mu da al'umma muna roƙo lalle lalle ne azami tsaya mu nema musu magani kuma kaga matakin magani daya Allah ya saka muku da alkhairi wannan shine babban office din sakata ne magance wadannan domin idan ba mu same ku ba sakon nan ba zai isa yanzu wani ya san mai hauka irin wannan yana jin wannan sakon yanzu yana isa to tun daga yau zai nemi shi zai ce to ka ji fa matsayin ka a wajen Allah Allah bai kore ka a gidan annabi ba Allah bai ce kai magiyayi ba amma Allah ya ce kai mahaukacin Allah ne ba za ka yi kokarin ko ka rabu da haukan nan zai tambaye shi ta yaya za a rabu da haukan nan za mu rabu da haukan nan sai ya ce masa za ku rabu da haukan nan saboda ka fito sifa mai kyau don saboda komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai saniti mun faɗa a baya wallahi hidimin auratayya matsayin sa bai kai hidimin maulidin manzo Allah ba saboda darajar zaka duba maulidi can annabi ne kai tsaye wannan raya wata sunna ce ta annabi wannan ma musulunci ya ba mu zabin cewa in kana so kuma zaka iya tsare kanka ba zaka ma yi shi ba to amma yau ka dubi sha'anin auratayya yanda ya lalace za a tafi wani taro wanda sai irin sunan da aka sa masa ba barbare da ne ko ne ne ne tun ana yin na mutane ne da ba ma'ana ta ka dauki mawaka da tafi har da mawaka ta da sauran su duk ana yin irin wannan fulani da waye waye da a je karfe 1 na dare kake ganin da yara kananu da mata masu goyo suna dawowa daga wajen to amma da yake martaban sa kai bai bar sama wannan idan bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hankali har yanzu ba a sama ma wannan janibin wani committee da za ta lura da gyara wannan amma na annabi ba zai yadda bane ba yadda za a iya zauna da haka dan haka dan Allah duk wanda yake jin annabin nan da gaske ne in ba dai yana so ya zauna a kashin farkon nan to ya ji wannan magana Allah ya gyara kansa kafin mu shigo da hukumomi da majalisar malamai makauna manzo Allah daga ko ina don dole bana za mu je zaurukan jagororin da shaunan mu akan wannan duk hukuncin abinda muka bijiro a kan su ne wajen doka ko menene muna neman su sa mana hannu in an zo hukunta wanda ya taurin kai su goyi bayan mu don a nuna musu annabi ba wasa ba to su goyi bayan mu dole ne za mu hada kwamiti wanda za ta hada mu duka ta hada kwamitin maulidi na zumba da dukkan ma'aikatan su ta hada da kwamitin tsaftace muzaharar maulidi da dukkan membobin sa ta hada da uwar kwamiti da duk ya wuce aka fi so ta jama'atu da Islam da membobin su mu je mu zagaye zayoyin mu nan da dukkan gidajen masu ya manzo Allah duk mu sanan mu ne sun shege mu da wannan aiki tsawon shekaru so da haka lallai mu tsaya su taimake mu magance waɗannan matsaloli sannan kafin ka katse ni a zaman mu da alfajira kwanakin baya kuma tun bara na ce abin da ya kamata mu kumitocin nan mu san cewa daga an yi maulidin bana ya wuce mu kalle shi da kyau in ya wuce kawai sai mu koma meeting ba ɗi ta ina za mu fito wa matsaloli sannan na ce shugabanni wadannan malaman da na fada su dinga daurewa suna fitowa muzaharar nan suna gani su suna gani abin da suke gani al'umman da suke wannan rashin daidaito din idan suka gansu ko ba su yi tsawa ba wallahi za su rige wasu abubuwa
1: kamar wasu shugabanni kenan
3: shehunninmu da kalifofinmu har a ranar ɗin na yi misali na ce da wayonmu da saninmu har muka tasa shin lokacin da yake kan karen na shi da
1: karantarwarsa
3: kuma girma ba ta shige shi sosai ba da shi ake fita muzaharar maulidin nan duk an sani da muka faɗa kuma alhamdulillah muna gode Allah sai muka ga wani abu da idonmu ranar da aka yi mun rasul sallallahu alaihi wasallam maulanmu kalifan shehu na yanzu maulanmu shehu ibrahim kalifan maulanmu shehu dawud usman bauchi ko in kira shi da sunanmu na cikin gida yaya shehu ne wani shehu ko ba ka wani sunan sa na cikin gida da aka zo aka yi majalisi na yawmur rasuli wanda yawmur rasuli nan da a kano ake nuni fara ta to amma da yake sahibu wata yana nan bauchi sai allah ya kiyaye a kano a fara a bauchi to da muka da aka gama dukkan faɗakawa da aka zo fita muzaharan shi yaya shehu kalifan maulana shi ne a kan gaba tare da shi aka fita da ya danno ya fito ba maluki da yake wajen wanda ya rage bai bi ba kuma sai da ya zaɓi layin da muka bi layin shehin ne shi daru street kowa ya zai shi da ana kiran layin da sunan wani dabban da ba daɗi aka zo ka canja shi ne wani kiran wannan layin wallahi muka bi duk wannan anguwan farin ciki aka yi ina kallon mata suna ta leƙawa da daro ba su fito da ta domin su kala da mazaje ba sun san idan suka fito fa da baba a baya to shi yasa nace idan waɗannan kalifofin mu za su taimake mu idan wanda yake da lauri ko baya ne ya bada wakilin sa a zo wallahi su kansu ginsu kawai ya zai sa masu laifin su caccanza su rage wasu abubuwan mu kuma yi mukari su saura
1: to masha Allah idan maka koma ga zakira na Allah arabi bisa la'akari kofar shigowa garin Bauchi da fitatta mu je ga kofar ran idan maka je ga kofar ran an sani kan cewa mutanen turun mutanen tutun salmanu mutanen abuja kwata mutanen sabon layi mutanen sabon gari daga wasu wato garuruwa na wajen garin Bauchi ana samun dukkan jama'a wanda za su shigo ta wannan yankin ta wannan kofa mu je ga kofar Gombe wanda wasu suke cewa kofar Gombe kofar Gombe tun daga inkil kangere alƙaliri to alƙalirin ma ina tsammanin akan dan bar mutane kaɗan ne ma a
0: karamar gona duk an ta
1: hana zuwa kirfi
0: tabbas
1: har zuwa ma garin Gombe
3: gaskiya mu alƙalirin nan su kan shigo da mota
1: ai dace mutane kaɗan ake bari sosai gaskiya har mutanen Gombe su kan shigo ta wannan yanki ta wannan kofa to mu je kofar wasai kofar railway shi kuma wannan wajen hakan ma kamar a ce arori ne mutane sun dawo daidai kan kusurwa ko kuma shatale talin kofar fada mai martaba sarkin Bauchi mu zo ga nan kofar Winti wanda mutanen da suka fito daga Bayara Toro Liman Katago har mutanen Jos har mutanen Nasarawa Lafiya duka sukan tarkaso ne su dawo nan jihar Bauchi domin kallon wannan muzaharar Bolidi na jihar Bauchi kai mutanen Katsina masu kan so a dinga ba su labari wani irin salo jihar Bauchi suka yi wanda su suna shirya muzaharar maulidi kusan so uku ne ko so hudu a shekara na san ka kai ziyara suka yi so hudu ko so biyar abinda zan tambaye kan dai shi ne matakin tsaro na ganin cewa a duk wanda wani da iya musu uzuri kan cewa sun fito daga wajen gari ne to amma yaya shigansu yaya tanadin da aka yi na jami'an tsaro na ganin cewa an tsaftace bibiya tunda yanzu muna da hanyoyi daban-daban a cikin garin Bauchi wanda mai girma sanata bala da kada karon Bauchi yi wanda za ka iya rarra tsawa ma ka biyo ba ba ba pass ma ba ka biyo cikin gari ba shi yasa yawa shi yasa nake so a dan karin bayani da karin haske da wani matakin da za ku dauka akan ganin cewa an yi ta ba tare da cunkoson mashina ko ababen hawa ba kuma an tashi a mararraki.
0: To alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani a shekarun baya akwai wata shekarar da aka ɗauki mataki wanda a wannan lokacin ɗan kwamiti na unguwanni sun taka da wani wani ba ɗan kaɗan ba a wannan lokacin aka yi wani zagaye mai tsafta wanda ba a taɓa yin irin shi ba kafin shi sannan bayan shi ba sake
1: sace ba ka
0: irin wannan ba so majority a wannan lokacin ana irin matsala na bama bamai
1: ana cikin rashin tsaro
0: wato a wannan lokacin kusan kowa ya ba da hadin kai cikin ɗan kwamiti ɗin nan da suka tsaya tsayin daka akwai wanda na san su ɗan kwamiti ɗin nan kuma guarantee na san ba mu abota mai lidi bane amma sun fito su ma sun taka rawar gani sosai na gaggan su to ina ganin a wannan karan ma akwai hanyoyin da za mu bi gurin sake
1: tsare
0: a cikin wannan tafiya zai taimaka kuma a cikin shekarun baya bayan nan kusa kusa akwai lokacin da aka yi amfani da jami'an tsaro gurin hana masu shigowa aka rurrufe so a yanzu an samu maganin wannan sakamakon hanyoyin da shi mai girma gwamna ya fitar wanda duk ya fito Gombe baya da alaƙa da cikin garin Bauchi zai bi ta Ibrahim Bako sai ya haura an Kano zai yi in Jos zai wuce haka wanda ya fito Jos shi ma in Gombe zai yi shi ma zai bi ta nan ba sai ya shigo ba so insha Allah
1: kuma wanda ya fito ta yankin Gombe Adamawa Taraba zai bi ta bypass ne sake dawowa nan hanya
0: sai ya ci gaba da tafiyarsa ba hiya ma gaskiya to ka gani sannan kuma insha Allah wannan abubuwan da muke ganin kawai matsaloli ne majority ina ga kusan an samu hanyoyin da za a bi gurin magance su illa iyaka dai kawai ƙara jan hankalin al'umma ya zama kowa a inda yake in ya ga abin da ba daidai ba zai iya magana sannan kuma akwai lambobin waya da muke badawa wanda duk wanda ya ga abin da ba daidai ba in ya kira wannan lambar za a yi kokari a kawo mai ɗauki ta yanda zai zama misali in kai ka yi kokarin hanawa bai hali ba so in ka kira lambar waya za a ga suwaye da suwaye a kusa da wannan wurin sai a tura ma da Allah ku je daidai wuri kaza akwai wani ya ga abin kaza kaza sai a je sai a yi kokari sai a magance wanda kuma akwai wani ɓangaren da muke tunanin za mu yi amfani da ma'abota gidan rediyo wanda a yayin da aka ga wani abin da bai kamata ba a lokacin za a rinka sanarwa tunda akwai gidajen rediyo
1: da suke kamar nan gidan rediyo kai tsaye duk shekara kai tsaye ake kokari da haɗin gwiwar wanda su kwamitin da ake muzaharar maulidi da sauran ɗabi'u da kuma gudunmawar gidan rediyo da shi wanda aka
0: yi abubuwan da suka yi kyau za a yi bayani wuri kaza abubuwa masha Allah alhamdulillah da abubuwan da bai yi kyau ba in an magance za a sanar cewa an samu rashin ladabi iri kaza da yanda aka magance shi duk wanda yake ji sai shi ma ya dauki haske in yi irin wannan abu sai shi ma ya kira waya
1: na'am
0: to wannan zai taimaka insha Allah
1: na'am to bisa la'akari da abubuwan da ka faɗa kamar yadda na fara tunasarwa kan cewa wannan gidan rediyo tunda ake maulidi tana ba da gagarumin gudunmawa kuma kashi 50% na gudanar da muzaharar maulidi wadda wancan shekara biyu da shige an kafa an sa wato masu ba da labarai kusan mutum shida
0: a wurare
1: mabambanta wanda na san alfajiri shi kama wannan neutral ne wanda idan ya fito akan bukatun cikin shi ma ko kuma ya ba da labari kan cewa ga fito wanda suka yi ga abunna yadda aka san Abdullahi Muhammad Dambar yana cikin wato ɗaliban Sheikh Yakub Ibrahim Elzazzaki wanda ya kan faɗi menene fitowar su kuma ya je ya tsaya a titi wato bakin kura wanda daga bakin kura zuwa winci shi ne dai dinga ba da rahoto akan abubuwan da suke wakana a wannan ranar muzahara yayin da Yakuza ya haya doka shi kuma zai je filin kwallon kofi ne zai yi yawa inda ake yi cewa ga yadda ake ga abinna har ya zuwa fitowa bakin kasuwar santarar maki wajen shatila akwai uzuri dauda bunga wanda shi kuma zai ji bakin kasuwar santarar maki ne zuwa gidan babajiya ya ba da rahoto to ni kuma dama na kan tsaya ne daga daidai layin makwalla har yi zuwa gidan wato gidan bari har yi zuwa gidan ishaka wadda a wannan lokacin akwai wani tambayan da muka yi kuma kai tsaye ya zo wannan kan cewa menene masababi ko usulubin kan cewa idan an fito muzaharar nan a tsaya a gidan bare-bare a yi addu'a meye musabbabin idan an je gidan Isiyaka Jibrin a tsaya a yi addu'a wanda lokacin Sheikh Kabiru Al-Zahi tare da Shehu Al-Arabi da sauran malamai wanda kuma akwai kalubalen da kai kake cewa ya dace su dinga fitowa sukan su ne a gaba ma kamar yaya kallon da muzaharar mu ne wanda yake bayyana cewa ana tsayawa ne irin gudunmawar da wa'innan mutane mutanen suka bayar na addinin musulunci da tallafa da me da me shine ake tsayawa a yi musu addu'a a yi addu'a masa yawa a musu addu'a wanda akan bada rahoto duk wani abubuwan da yake wakana ko ban sani ba akwai kacira ku da fuka ko da ku dan sa wasu wakilan ku akwai wani akwai inda agajin gaggawa wanda shine ban tambaye ka ba a cikin mota zaka ga ana yawo da wata motan kula da lafiya da kuma ruwa wanda a Red Cross wanda wata baran manta ba Ruhaimanu wanda duk sun su biyar sukan kai shi dare yayi ne ba sukan bar wani mataki kuka dauka wanda kusan duka ba mu taba yin wannan tambayar ma committee tsotsa maulidi ba amma kuma yamma boku saboda na san cewa an shigo da kwarin ruwa ne domin tallafa mu wanda suka jikkata ko kuma wani lokaci ishin ruwa ba su samu ruwan ba sai a ce sun an ba su ruwa sun sha he kasance an samu wani abin da ba a tsammani su kuma wannan masu agajin gaggawa sune da su ɗin tallafa su ɗin dawo da mutum da yadda Allah cikin hayyacinsa me to me zaka ce
0: saboda su suna da ilimi a abin da shafi lafiya so sun abu da ilimi da ai mutum ya dawo cikin hayyacinsa sabanin wanda ba a taro ana ta fifita ba san me ya kamata
1: wannan ne ta kan kwara
0: mata yawa akwai irin wannan ka gani ana kwara mata ma furgita dai
1: sosai
0: amma su in ya dawo in ya kama drip ne za su saka ba saka so matakin farko dai a jami'in irin wannan yana da kyau zama an kara yaya ta numbers din Red Cross din to inda din ake agajin gaggawa bayan an dauki mashin ana ta neman su ba kina waya kawai za a ce to ga wani emergency a dai ne wuri kaza mataki na biyu abin da ya shafi irin wannan agaji na ruwan murare da yawa suna ajiye ruwa mai sanyi suna bada amma majority sukan boye ruwan su ne sai wanda suka sani ya zo
1: to muna ga sani
0: kenan wato muna kira ga al'umma dan ne yake mai mu nake da jama'a gaskiya lokacin jakunkuna na suka cika abubuwa ta na baka roti na hidin ɗan shekaru kai maka ta ba wani kusa da kai wanda shi bai san kowa ba so muna kira ga al'umma gaba daya ba sai wanda ka sani ba in ka dauki misali irin yanda ake a Saudiya za ka ga kawai mutum ne zai zo da motoci ya ajiye irin motar ma da fridge ya ajiye ruwa kawai a tattara mutane ana ba su ko ka ita ba ana bismillah ana janka har sai ka karba to yana da kyau kowa ya kwatanta irin iya karfinsa tunda akwai inda suke kafa rumfuna suna ajiye mutane wurin kallo to yana da kyau a ce kowa ya yi iyayensa don lemon fiye wata biyar dai ba zai gagara ba ma kowa so da inda aka ce kowane gida akwai lemon fiye wata biyar ko ba mai sanyi ba mutum yana badawa zai zama kai ya tamkar shi na ya yi maulidi ne bayan ya duwa kalla ya ji daɗi bayan ya yi fara'a da farin ciki a ransa sannan kuma ya yi rabon ruwa don da rabon abinci da rabon ruwa ba karamin ɗaga darajar ɗan adam suke yi ba so saboda haka muna kira ga al'umma ana samun ruwan nan majority masu ɗan faɗi wannan ba wasu ba za su faɗi ba tunda kai wani bai saba tafiya a rana ba kuma shauki ya sa ba zai iya haƙura ba sai ya fito to saboda haka kowa ya ɗan yi wannan tanadin ko da naira biyu ne kowa in yi duk tsakanin gida ɗaya gida biyu ana babba da ruwa to insha Allah wannan abin zai taimaka to muna kira ga al'umma lallai su yi wannan yunƙurin akwai wanda majority su ba sa ba fita ba don kallo suke yi amma suna tanadin wannan ruwa su yi ta badawa lallai
1: to akwai tambayar da zan yi wanda zan iya cewa su zawiyoyi a gaskiya dukkanin da zaka yi ba su da matsala
0: alhamdulillah
1: ba da a ce wannan zawiyin ta fito ita ce ba ta tafi kwana cala ba gaskiya mafi akasari zawiyoyi ba su da matsala a fitan muzahara to amma musamman zaka ga wato a cikin sahu na shiryawa ko na tafiya tsarin zaka ga wani lokaci idan ka ga tawagar mata a inda na sani tun tasowa na idan mata suka fara shigewa suka shige gaba daya sai ka ga na makarantu sun shige gaba daya tukunna za su ga tawagar matasa su ma sun shige gaba daya sai kuma tawagar shi'a su ma idan aka zo tawagar al-almajid Sheikh Ibrahim Yakubu Sheikh Yakubu Ibrahim Azzazzaki wanda da ka ga su rukuni rukuni har da yan harsunsu da wanda suke lura kamar masu tsaro su ma sukan tafi to amma kuma akan samu matsala a yanzu sai ka ga tawagar mata sun tafi sai ka ga aka sace ga tawagar maza sai ka sace garin tawagar mata wanda a wannan lokacin musamman ga wannan masu batu na layi ana dan samun sai ku
0: wato majority abin da ke kawo wannan tsaikon kamar yadda muka faɗa a baya rashin fitowa da wuri zaka samu an shirya tsari ga yanda ya kamata to sai wanda ake so su fara fitowa da wurin su fara tafiya su ba su fito ba so dole wanda suka zo suna tsaye kuma sai a ba su dama su wuce sakamakon ba za a yi ta rike su wa'ancan ba su fito ba to shi za muka fara tun a farkon program din muka ja hankali kowa ba mu kawo sunan Allah ba kowa yi kokari a rinka fitowa da wuri ta yanda Allah ya taimaka biyar da rubi ko shi da duk an kammala
1: na'am
0: in Allah da dan baburin wani a takaiwa da ran da kaga wata
1: har zo kan ga wala sakraji batun musamman abinda muka tattauna na su ƴan makaranta da waye ban sani ba fa ko ni waye da Canada ku kira dukan shugabannin islamiyoyi don ku gaya musu amfanin fitowa da wuri da kuma in an je karfan lamba ko kuma shi an ji ne za a karfi lamba to mun ganin cewa an dakile wannan abu
3: bari ni hajjaki ni wannan
1: ta ni na sani ai dai yasa daga ka ta
3: kai to bangaren islamiyyu yanzu shi arabi ya fada Ahmad Sukaraji shi ma ya fada bangaren islamiyyu nan ba a samun matsala kusan in ce kwata kwata tsawon shekaru ka san dalili su islamiyya gaba daya ko na maza ne ko na mata ne suna under control din malaman su da shugabannin su kuma suna wani yawanci malaman su ne wannan matsalan tana samuwa ne a yayin da aka fara shiga kungiyoyi
0: kungiyoyi suka fara shigowa
3: dinnan annan ake samun wannan matsalan da zaiyu kullum abin da nake da waɗannan shugabannin kungiyoyin
1: su kasance su ne na gaban sha'irai
3: abin da kin fi da suna tsayayyun shugabanni kamar yadda makaranti suke da yadda bangaren sha'ire suke to da tattaro su duk da zai sauki
1: suna da shi
3: to amma
1: har yau mada
3: suna da shi dan kullum
1: ta su da
3: kullum idan aiki
1: ne suna da shi
3: zaka nemi sai ayi shugabanni sai su koyi kansu
1: sai su koyi
3: amma in an dawo an gwanni ko wace gurta da shugaban
1: Allah sai da shi
3: babban matsala da su ni zan kara mai to ko sun je shi na amma dai a guri ne kai da abu da su
1: bai yara
3: yau su ne mai hukatan annabi din da Allah ya faɗa su babban abin da suka fi damuwa su fuso su taka rawa su yadda ran su yake so ga sun matasa ne tunda mun ce matasa mafi yawancin su samari ne wani wallahi yana so ya boje buturansa Allah kuma mara to wannan shine ke zantar da wannan abubuwan sai cikin tambayar da kai masa ma zaka ga lokacin tawagan maza su wuce sai kaga tawagan mata sun biyo daga baya sai ka sake ganin tawagan maza ya zama cika ga kenan akwai wata tawagan mata a tsakanin tawagan maza guda biyu kamar yadda ya bada amsa haka take rashin fitowa da wuri ne shi wannan ina jan ko kuma ina kira ga masu saurare kar su dauki wannan laifi ne ba dan adam da zai aiki ya tashi 200 sannan babban abin da muke ake gudu a cikin tafiyar da harkar knowledge mukhalada ba ma nan mukhalada shudanya ko zani din da fulatani ne wani gidan bare bari kuma yawa to idan an samu laruri jinkirin don wasu ba ka san abin da ya tsaye da su ba ba dama ka ce jinkirin su laifi ne to a nan sai aka yi kokari aka tare tun da ba su zo da wuri ba dole ba za a rike hanyar sai an jira su ba to idan aka sallami wannan sai ruwan nasu ba zai zuwa ba za a rike su ba to in kun waɗanne suna tafiya a kan tawagansu ko da waɗanne tun da suna biyan juna ga maza ga mata ma ko wani a tawagansu su mun kare abin da yake haramun a cikin mukhalada din daga kada mutane a gari su ɗauka wannan ɗin laifi ne kuma yake shi arabi ya ce don fa Allah mu ce yi kuma mai yin abu don Allah ya fi samun zargin jama'a
0: sosai sosai
3: wallahi wasu abubuwa ƴan kallo ne suke yin su amma sai a zo a ce ƴan maulidi ne suke yi na taɓa ga da babban malami a cikin gidansa ya rantsa da Allah ya ce da shi yana yin maulidi kullum su ne gaba gaba akan maulidi ya ce amma ni da ya ga abunda yake faruwa wallahi ya daina maulidi sai ya ce to amma aka maka lau kai hakuri ni karami ne kanka amma zan maka tambaya har yanzu na san kai liman ne me yasa ka daina yin limanci gashi ana ta satan takalma a masallaci ya kamata ka daina sallah kwata kwata ne in maulidi abinda ka fassara bai da kyau ne yasa ka daina shi to da ya kamata kuma a masallaci ya ma yanzu ga laifuka iri iri da ya kamata
1: satan to
3: da yawa to da ya kamata don wannan ka daina sallah da limanci to don haka abubuwan duk da muke yi neman rabauta ga annabi ne yawa babban manufan da za a koma a duba don annabi ake yi
1: sababu
3: ga Allah zai mana magani kuma
1: malam sakraji kai zai kira ne dan maka da wani irin kira za ka yi mashayirai
2: to alhamdulillah ina kira ga dukkanin sha'irai ƴan uwana ga ƙungiyoyin matasa ku bada manufar wannan tattaunawa namu shine hani gabarin abin da yake saba wa Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yana cewa lu innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bin maryam lalika bima asabu kanu ya'tamun kanu la yatanahawna an munkarin falu wannan muhallin shayin na kanu la yatanahawna an munkarin falu wanda shine dalilin da yasa Allah ya halakar da ya tsine wasu mutane a harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam a ƙarshe ya mayar da wasu aladu aka mayar da wasu birai bayan kwana uku aka halakar da su me ya jawo saboda an hana su farautan kifi sun yi firka ta halakakkiya kenan wacce ta biyo bayan ta halaka ita ce wacce suka ce wanda suka ce lima ta izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban alim suka ce mu ne shirye ku zo kuma na mutane ne wa'azi da Allah ya riga ya faɗi cewa matukar su ne wannan abin Allah zai halakar da su masu wa'azi sai suka ce me azratu ila suka ce abu ba ku gidi mu uzuni ne cewa ne ba ne farautan kifi ba ko da mu goyi ba masu farautan kifi ba wannan masu wa'azin da suka hanu su ne firkatun najiya malamai suka ce waɗannan da ba su yi farautan ba ko ba su hana ba su wa'azi masu farautan ba an halakar da su na gani cikin addu'ar da ba don su al'umma wani gari da Allah ya tura mala'ikun azaba su halakar da su suka zo garin sai suka samu wani mutum yana ta ibada yana ta bauta sai ubangiji akwai yane dan yane bawan ka yana ta ibada Allah ya ce ku fara da shi halakarwan ku fara da shi saboda bai bai hakan da fiska bai taba bata rai akan abin da mutanen garin su suke aikatawa
3: balle ya hana
2: to wannan ne dalilin da yasa muke tsaye wajen ganin mun fahimtar da ƴan uwanmu wanda muka yi tarayya cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga yadda ma'aiki yake ga yadda ya kamata mai son sa ya nuna a lokacin nuna farin ciki da wannan rana ta 12 ga Rabiul Awwal don ya zamo halayyar da yake nuna wa irin halayyar da suka dace da karantar da ma'aiki sallallahu alaihi
1: wasallam to akwai wani abu sabar da ta bayar ne
0: to alhamdulillah bayan duk abubuwan da aka tattauna so yanzu muna bukata kamar yadda muke neman zaman lafiya a Najeriya wanda alhamdulillah har an fara samun wani gwamna ya yi jan hankali akan kar ana wa'azi da zage-zage a jiharsa shi ba ya hana kowa ya aƙida sa ba amma ya ce dukkan wani mai wa'azi kar ya yi wa'azinsa da zage-zage so a kullum ina kallon wani abu a cikin zuciyata tattare da wani hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa addibu auladakum ala thalathati salam sai ya fara da hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran so in ka dauki wannan hadisin guda ɗaya ya saba wa dan dariqa kwanciyar hankali da mafita game da yadda muka zake cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da ake yi wanda ke koya ma yara soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar maulidi wanda yana jan hankali yara ga san tashi cikin shauki da zaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu wa hubbu ahli baiti abokan tafiyar wanda suke almajiran shekar zazzaki kamar da kake faɗa sosai da ki hubbu ahli baiti inna sosai a cikin tafiyarsu wa qira'atul qur'ana kamar yadda kowanne daga cikin wannan muke kowa muna mu'amala da qur'ani to amma wanda suke kiran kansu ɗan izala su kuma sun fi bibita musabaka su kaga maybe musabaka tana sa yaro ya azama gurin karatu ko dai ya ci mota su kaga ko wanda hawaye ne ya fi ɗan dariqa da ɗan shi'a da ɗan izala kowa ya samu fitar da annabi kan iya wani hadisin da kamata mu zagi kowa ba
3: gaskiya
0: ɗan izala ta izala sa in yayi musabaka za mu bashi mafita ana ɗan dariqa ta maulidi sa in yayi maulidi za a zabe sa mafita ana hudu da yau ta nan ma aka fara to dan shi a kullu yake bibi ta jawo ahli baiti to shi na da mafita ana wannan hadisi ya hada kan mu gaba daya don Allah a bin zagin kowa
3: to
0: bashi Allah
1: to bi sararu a daidai wannan lokacin muka kawo karshen shirin na zauren sha'irai a madadin abokin aiki Abdulrashid da Mu'allim Fadila sai kuma Malam Muhammad Sokraiji sai da akwai Malam Abubakar
3: Alhaji Abubakar waziri kafin iya Malam da wuya a yanzu da ji Alhaji
0: Minista zan ci da Allah
1: to bi sararu Allah kai mu mako mai zuwa in ya samu da mu sake gayyato wannan don mu sake tattauna tare da su suna na Imrana Yakub Galaji na gabatar da shirin nake muku fata da kai sai anjima
0: masha Allah
4: to idan Allah ya kai mu makon gobe ranar juma'a za ku je mu dauke da wani sabon zubin shirin na zauren sha'iri da zan muku daga nan mita 94 da digo 6 karfe 10 kamar yadda agogon mu ke nunawa lokaci da za mu je ga shirin mu na gaba wato shirin nan na lafiya uwar jiki. Ai sauraro lafiya.
5: Lafiya uwar jiki, shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau,
6: sai a ce wai kana shafa zai bushe, ka sa kashin bera, ka kawo ma kwayar cutar gaba daya.
5: Mai sauraro, ku biyo mu domin jin cikakken shirin. Za ku iya bibiyar mu ta adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Da bibiyar shafin BRC Bauchi a Facebook, YouTube, Radio Gallery, Matona Radio da Radio Gadi.
7: Kwai kwada sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
8: Tambaya ko shawari a 0800 85 85 65.
7: Ce lafiya uwar jiki tana inganta lafiyar yara.
8: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
9: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
7: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
10: mahukunta kiwon lafiya,
9: ma'aurata
7: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
11: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
7: Lafiya uwar jiki,
8: kada ku manta lambar sakonnin ita ce 0800 85 85 65.
5: Matakai da dama ne juna biyu ke tsallakewa na kalubale kafin ta kai ga nasara haihuwar jariri, wanda babban burin shine uwa da jaririn ta su kasance cikin koshin lafiya kafin, lokaci da bayan haihuwa, inda waɗannan matakai ake buƙatar jin su daga bakin ƙwararrun kiwon lafiya. Kamar yadda a yau cikin doguwar hirar wannan shiri da ƙwararriyar likita asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Bulawa da ke Bauchi, Dr. Habiba Ismail, za mu fara daga matakin farko na al'ada da ake aiwatarwa ga jariri da yake haifar masa da cututtuka bayan an haife shi. Dr. Habiba, gare ki.
12: Cibi dai ana so a yanke shi da abu mai tsafta. Kamar mu a asibiti akwai cock scissors ma muke ce mishi. Scissors ne amma na musamman.
13: Wanda wato makashi ne amma.
12: Na musamman don yanke cibi. Ba kowane ma scissors ne ake amfani da shi ba. Sannan kayan nan kuma dama ana dafa su, ana tsaftace su ko da yaushe. Akwai kuma ma waɗanda suke da in suna da facility za ka ga abinda aka yi amfani da shi ma wannan ba a ma amfani da shi. Da an yi akwai disposable yanzu saboda akwai canjin yanayin zamani. Abinda duk ka yanke za ka yar ne a bola. Ka gane ko? Saboda ko da mace tana da wannan cuta mai karya garkuwa HIV akwai yanda ake karɓa, ba za ka yi amfani da sauran instrument da za ka karɓi haihuwa da shi ba wurin yanke nata cibin. Nata na musamman da ka yi amfani da shi ka yi disposing kayan. Ka gane ko? To, duk sanda za a yanke cibi, message ɗin dai a yanke da abu mai tsafta. In kuma har a gida ne ya kama za a yi, to lalle a samu razor sabo wanda ba a taɓa amfani da shi sannan a yanke. Sannan idan an yanke akwai maganin hana ƙwayan cuta ya shiga cibin nan. Kana yankewa ka sa cord clamp, kafin ma ka yanke za ka sa cord clamp. Abinda zai rike cibin saboda ya hana zuban jini. To in ka yanke sai ka zo ka sa wannan magani chlorhexidine ake cewa. Mafi yawancin kowane ɗakin haihuwa idan ka je akwai wannan magani. Da zarar an haifi yaro aka yanke cibi za a sa wannan magani. Gaba ɗaya a shafa gaba ɗaya a kan cibin. Kuma mukan ce ka ai ma jariri wanka har bayan awa 24. Saboda wannan magani ba masu a wanki.
13: Chlorhexidine
12: ana so a bar shi a jiki. Amma in har ka samu kakanni masu karan bayi sun ma yaran ka wanka to ka dauko ka karsawa
13: to ni tasirin sa
12: to sun ma wanka sun wanki
13: eh shi tasirin wannan
12: blockage din ne yana hana kwayoyin cuta shiga ciwo ka gane yana hana kwayoyin cuta shiga sannan kuma yana sa cibin ya bushe da wuri ka gane to shi in ka sa shi ma ko irin gogewa da spirit din nan da da ake yi ba a yi wannan ya wadatar saboda cibin zai bushe idan ya bushe wayannan jijiyoyi da suke expose kaga sun kane ba ta hanyar da kwayar cuta zai shiga ta wurin saboda in bai bushe ba akwai hanya da kwayar cuta zai biya shiga yana shiga kuma ciki kuma sai ya shiga jini sai su cutar da yaro
13: to ma ina ake samu shi
14: wani lokaci ne an shafa wannan shi magani amma sai ka ji cibin yaro yana wani
12: kamar yadda na ce miki akwai al'adu da yawa da ake ma yara

0: bera sai a diddika haka sai a ce wai kana shafa zai bushe ka sa kashin bera ka kawo ma kwayar cutar gaba daya jibi ma yanda ake gudun lasa kuma ka dauko ka sa a cibin jariri ai ka cutar da jariri
1: abin misali wannan jama'a wannan shi maganin da ake shafa a kowane da na ta shafa da amma an zo da shi da asibiti mata saba da shi is limit amma kuma cibin yaron yana wari shi ya same wannan tambaya to so sukan koka cewa in ba su wanke da spirit ba ya kan yi wari
0: to ni dai abin da na sani from experience
1: yes ma
0: kin ji ko from experience duk wanda kika ga haka ya faru ki bincike me kika yi na cibin nan
2: bayan sa wannan magani
1: so wannan magani da sa baya wari
0: baya wari ai da kin sa zai bushe kin ga
2: ne yanda ma kika faɗa cewa wasu ana sawa sai su yi mawa yaron wanka ko wasu dauko sun daka sashi ba sai su dauko
0: nasu gaban su to mu mukan ce dan saboda kar ka kawo sabani a cikin
1: family
0: mukan ce tafi da saura saboda yana cikin wannan delivery pack kayan kalajin haihuwa da kika yi to in aka sa ba a ƙara da shi duka kamar ma clean ne da tsani mukan ce tafi da sauran idan kin je an miki karambani an ma yaron ki wanka ƙara shafawa
1: okay so dai ake shafa shi ne
0: in ka sa so ɗaya ha wadatar
2: to ga wadanda ba su yi
0: kin ga in kika aka sa so ɗaya to ka ai ma yaro wanka har sai bayan awa 24 hours
2: awa 24
0: to kaga ya bushe kafin masan da zaki saka yaro ke mai wanka kuma wannan ya ƙara fa'idan cewa kar a exposing yaro to sanyi ko ba haka ba an sa magani ka ai mai wanka to kin ga ba amma yin yaron ki wanka ba balle je kwashi sanyi to
2: to likita kamar wadanda ba su yi tanadin irin wannan kaya na delivery ba kamar a karkara kenan wannan al'adar tana nan kuma yana da kyau a yi amfani da wannan sinadarin na kuma hezbollah kamar yadda kika faɗa a ina ake samun sa
0: idan dai ta haihu a asibiti za a samu a asibiti sannan kuma duk yawanci manya-manyan kantina pharmacies ana samun wannan magani ai research din da aka yi ma ai a karkara aka fara amfani da wannan in dai ta haihu a asibiti ko a cikin karkara ne suna da wannan magani saboda kafin research ya zo binni a ƙauye ya fara saboda duk matsalolin cibi a ƙauye aka fara gani to a kansu aka fara research
2: kuma wataƙila kin san yanayin hali akwai batun tsadan shi
0: ba shi da tsada da dai na sani 200 ne me ya kila yanzu ya kai 500 to ba shi da tsada
2: to Dr. Diva wannan batun cibi kenan idan muka dawo ga matsalar sabuwar haihuwa kula da mai jego kenan batun kula da mai jego me ya kamata a yi wa ita kanta mai jego da zarar ta haifi jariri don gudu zubar da ciki
0: da zaran ta haifi jariri in fa ba ma cewa ma da zaran ta haifi jariri muna cewa da zaran kan daya fito ka gane ko
2: kuma bai karasa zuwa duniya ba
0: kan daya fito ka haifi ka fito da jaririn kafin mabiyya ta fita sai kai mata wannan allura na tsai da jini ka fahimta saboda wasu in ka jira sai mabiyya ta fita kana cire mabiyyan nan kamar ka buɗe famfo ne to ba na fita kafin ka cire placenta kai ne karɓan haihuwan za ka kira assistant ɗin ka ya zo ya mata allura in ba ka da assistant za ka bar duk abin da kake yi ba dai ɗan ka yanke cibi ba ka ba uwan shi to sai kuma ka tsaya kai mata allura sai ka cire mabiyyan kamar mata da suka haihuwa kuma da yawa kasan cewa wannan allura da ka bayar ba zai ɗauki ƙarfin mahaifarsu ba sai ka sa mata ruwa kuma ka ƙarasa alluran a ciki saboda ya samu kwanti kana so mahaifar ta matse ta hana jijiyoyin jini zubar da jini to kana so mahaifan ta takure idan tana ta matsaya tana contracting ba za ta zubar da jini ba

0: duk wanda zaka sa mata to zai sa yawanci zaka ga mata mu fa sun yi haihuwa 15 16 wanda ni na gani highest na gani 18 amma wallahi kaman ni dai har gari ya waye ina bakin gadan matan nan saboda da kin saki mahaifan haka muka yi mana driving contraction da kin saki mahaifan ya fara dan relaxing sai kaman kin bude famfo to wannan allura ai irin wa'annan dole sai ka ci gaba da sa alluran maganin a cikin ruwan da zaka ba su kashi shi alluran ba a so a yi shi da yawa to ai dole zaka sa a cikin ruwan da zai biyo baya wanda zai ta sa mahaifan ki ta contracting dan ka ta zubar da jini
1: in ka duk da haihuwar da ta yi lafiya a wancan haihuwar 18 sai a wannan 18 din
0: ai duk in ka samu haihuwar da ya wuce 6 ka fahimta idan mace ta yi haihuwa zuwa 6 to duk wani haihuwa idan ta zo kai expecting za ta zubar da jini shi sa ba a san haihuwar ne yawa saboda mahaifan ta kan saki ne kaga kamar roba wando wandon da aka yawaita sawa ko skirt roban tana saki to haka mahaifan ta kan zama ya kamata da mace ta haihu mabiya ta fita ta takure da kanta ta hana zubar da jini to amma ability dinta yana raguwa kamar irin roba ta saki ba za ta iya takurewa ba to sai kai amfani da magani ka takurar da shi shi sa ake cewa a takaita yawan haihuwa kakka kura capacity din mahaifanka kamar aiki ne da kana iya yi amma tsufa ya zo ba za ka iya yin abin da kake yi da ba to haka ne to amma mata musamman matan Bauchi sun mai da haihuwa kamar gasa za ki ce ma mace kake ƙara haihuwa yana da hatsari nemo mai gida amma sha maka Allah gobe ko tana yaye wannan za ta sake zuwa da ciki to tara ƴaƴan ne ke da muhimmanci ko kuwa tarbiyyar yaran za ki haifa da yawa kuma ki mutu ki bar wata ta kula miki da su shi yasa almajirai suka yi yawa wani da ya kula da ƴaƴan nan da bai da uwa zai je ya auro wata kuma ba za ta rike dan wani ba ya ga mace ya kai shi almajiranci dan kai ya bata ma matare ta ce ba za ta rike dan wani ba ka matsa mata so inda kin haifi daidai wanda zaki iya kula da su an san dai ba mai mutuwa sai kwaran shi ya kare da kina nan tare da ƴaƴanki kina kula da su ko ba haka ba so mata ku kula gaskiya
1: to a likita bayan ita mace ta haihuwa a matsayin ta na jego waɗannan muhimman abubuwa take bukata don dawo da kocin lafiyarta da za ta iya kula da wannan jariri da ake tunanin sa
0: to abu na farko da take bukata hutu ta yi aiki mai yawa wata tara tana dauke da cikin nan lalura kala-kala ta yi sannan ta shiga babban hatsari ta je ta yi makuda ta haihu Allah ya raba ta da cikin nan lafiya na farko tana bukatar hutu to amma a lokacin da take bukatar hutu kuma a lokacin kuma mata ƴan uwanta ba za su fita ta huta ba ana ta zuwa barka daidai da dan bacci ba za ta iya yi ba sai ka ga suna fama da tsananin ciwon kai masu hawan jini kuma ka ga yana ta hawa waɗanda kafafuwansu suka kumbure maimakon su sace ba za su sace ba kin raka wannan kin dawo kin raka wannan kin dawo ba baki kin huta ba ka gani ko na biyu kuma suna buƙatar abinci mai lafiya mai wanda za su samu su mai da wannan jini da suka rasa suna buƙatar ingantaccen abinci shi ne ma wannan dabarar da da ake cewa naman gashi yanzu wacce mace ce za ta haihu a ce kwana 40 ka kawo ledan cefane daban amma kuma ka kawo nama na daban da za a dinga dafa ma uwa musu yanzu ba sa yi shi sa matan da suka fi kwari a kan na yanzu da hantsi ya yi ƙarfe 9 sai an kawo wannan special nama
1: nama
0: gashi na jego kawai take ci sai dai inda ɗan yara ba su ɗaya biyu amma duk za ta tara kai mata yanzu ba yake ma wannan mai jego wannan gata babu ka gani
1: kuma ana kamar
0: ana kuma kan haihuwa su tana buƙatar kulawa na musamman da abinci tana buƙatar hutu sannan na uku kuma tana buƙatar a cire mata al'adu marasu kyau mu al'adu marasu kyau da muke yi a ƙasar Hausa wankan jego a kwana 40 din ma a ce sai an zuba miki ruwa tafasasshe da safe da yamma wani datti ne a jikinki da sai an cika kwatanniya katar roba wanda roban nan in kai estimate dillis ruwa da zaka zuba a cikin roban nan bokiti uku kuma a lokaci ɗaya za a ci da zafin shi a dauko wani ganye ana mamaka maka in haihuwan fari ne ma sai an zo an yi experience tana da raki ko ba ta da raki wannan antin ta zo ni zan mata wanka ta je ta ɗibi ganye da ruwan zafi ta zuba miki wannan ta zo ta zuba miki ai testing a gani zaki kuka ko ba zaki kuka ba al'ada ne mara kyau waɗanda suke da predisposition ɗin hawan jini wannan ruwa mai zafi da ake ba su yana sai ka ga mace ta faɗi ai daga fitowa wanka ta yanka jiki ta faɗi wasu kuma sun ciwon zuciya saboda ruwan nan mai zafi kamar yana narkar da zuciya sai sa zuciyar ta saki ta daina contracting ta daina pumping blood zafi yi mata yawa al'ada ne mara kyau ba shi da basis wankan jego zaki wankan ki amma left to me abinda yake da mahimmanci shine wankin gaban ki wankin gaba ba ma ciki ba gaban ki inda yaro ya fito ana so ki ringa wanke shi da ruwan dumi ko da gishiri ko da dattin saboda kar kwayan cuta ya shiga kuma akai akai in zaki kama ruwa ki shiga da buta ne ruwan dumi da gishiri a ciki wanda ma akai mishi ƙari shi ma haka ya wadatar ba sai ya ta zama a ruwan zafi ya ƙara cire zaren da aka yi dinki ba wani fa yana zama kamar wani torture ne wani azaba ne ake ma matan nan saboda al'ada kin gama wannan wanka da wannan ruwa bokiti uku da ganye da zafi ga kuma an aje miki wannan zaki je daki ki tarar da wanda zaki shiga ki zauna a ciki har da sabulin salo mai zafin nan ai har ma ana sa gawayi ko to ma ni ban san wannan ba in kuma ma aiki aka miki baki haihu ba sai a ce kuma shi ma sai a miki ruwa tafasasshe a zo da towel ana wani dandana miki ana dandana miki me zai kara miki ki ci abinci mai kyau mai lafiya ki huta ki yi tsaftan jikinki da gabanki shi ke miki ke bukata
1: shi ke sun maye wannan wankan jego da
0: ra'a ba kuma wani kumbura da suke yi ba wani sanyi da suke samu duk champi ne turawa da ba sa yin wannan fa me yake samun su sai a ce zaki danyace za a ce zaki danyace za a ce zaki menene zaki rube wasu za a ce suna sambatu dan ba su wankan jego ba to abinda yake sa mata sambatu azaban nan da kuke musu you understand ai mace za ta shiga depression kana mata wannan azaba haihuwa ma zai fitaranta dan zai fitaranta kawai dan ta haihu ana mata wannan culture
2: tana
0: ganin yau da kasha a sama sa fiye da minza duk da sa ta samu depression rashin wankan bai sa ta sambatu
1: kuma wata kila ga ruwan zafi da ake ta mamaka mata a da sunan wankan jego kuma bata samu wannan isasshen abinci da fitar da
0: ake yau ba ka gane ko so a cire ma mata wannan azaba da ake musu
1: a to a likita wannan mutuna zubar da jini da mai jini idan mun duba yanayin postpartum hemorrhage prevention wato shin shi kansa ma zubar wannan jini na mai jigo ne ake nufi da shi ne saboda kaza ana ta cewa zubar jini ne ake nufi

daga nan biyar C2 FM aka saurari shirin lafiya uwar jiki idan Allah ya kaimu mako mai zuwa za a saurari wani sabon shirin yanzu ku gwamnati na cewa karfe 10:30 lokaci da za a gyara zama domin saurarin shirin na gaba labarin wasanni a yi sauraro lafiya.

0: Daga nan DRC muke gabatar da shirin dan sauyin yanayi. Shirin haɗin gwiwa tare da DW a
1: idan Allah ya yarda ranar Lahadi da misalin karfe 11 da kwata na safe za ku ji mu dauki da wani sabon shirin na dan sauyin yanayi daga nan DRC Voice Meter Send Out da Digo Shida. Nan da an jima kaɗan da misalin karfe 11:30 daidai in hali ya samu insha Allah za ku ji mu da shirin nan na mazan jiya. Mai girma mai gundumar sabon Alhaji Aminu Jibrin yana mika saƙon godiyarsa wa daukacin al'umma da suka samu damar halartar bikin naɗin sarauta

0: adalla. Idan mai sauraro yana biye da wannan shiri, a shirinmu da ya gabaci wannan ya ji mu da sanata Salisu Maturi dan masanin Bauchi da kuma ɗaya daga cikin makusanta ga marigayi sanata Edi Rufa'i magajin garin Misau Alhaji Muktari Alhaji Damban, inda suke bayyana irin gwagwarmayar da sanata Edi Rufa'i ya sha yayin rayuwarsa domin gina al'ummar arewacin ƙasar nan da kuma ƙalubalen da ya fuskanta yayin gwagwarmayar domin haƙarsa ta cimma ruwa wajen ci gaban ƙasa. To a yau shirin zai ɗora ne da tattaunawarsa da yi da Baladan Misau, Dr. Aliyu Umar Misau, wanda aka fi sani da Eliyu Misau, tsohon magatakardan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, dan uwa amini ga marigayi sanata Edi Rufa'i, wanda suka ta sada zumunta tsakaninsu ba su rabu ba har sai lokacin da sanata Edi Rufa'i ya koma gidan gaskiya. Cikin wata doguwar zantawarsa da wannan shiri, Eliyu Misau ya bayyana tarihin tsatsar tushen marigayi Edi Rufa'i da kuma irin gwagwarmayar da marigayi sanata Ahmadu Rufa'i ya sha a rayuwarsa domin ci gaban al'umma a saninsa.
1: To sanata Edi Rufa'i, idan na ɗauko maka asali, kakansa uwan kakata ne, yayan Liman Abdulkadir Nanga Kole. Sai ka ɗauko kakansa sarki mai mashi da Ganga Kole aka bashi shi ne Galadima Misau na farko, ka ga zane kenan. Ne kuwa kakata aka rada ita ba kakana Fate, su suka haifi yaya babana Arda Umar Bainari shi ne autansu, ni shi haife ne. To mun tashi akwai zumunci, lallai na haife ya kasan goma Fulani, muna mutun da zumunci, iyayenmu suna zuwa, ubansa mai anguwa Adamu da ganiyarsa Malam Abdu baffaninmu ne duka sukan zo gun kakarmu. Bayan kakarmu ta rasu na tambayi mahaifiyata, na ce shin ta gaya musku su yayan da suke zuwa ɗin nan meye dangantakansu da ita? Ta ce kakarmu Malama Hauwa, yar limamin ga Kole, babban malami a ƙasar Gujjiri, ta ce masa ai su yayan shaƙiƙinsa ne ɓiɓɓe dayar ɗan da Fulatanci, ya ce dayar ɗan, to shaƙiƙina ne. To lokacin da ya tayi ne ina yaro ƙarami, bafana ya auri yarsa uwa da uba ɗaya, ita kuma tana ba mu labari.

0: ya lokacin shi yana baturen gona duk yayi agirgir su suka fara ya tsukuro agirgirce a zariya yana baturen gona kafiya bai zama dan kungila ta kance ai ruwaye dumati je nasara ka san da yadda je mutum a gun bature shine matinja shi yasa abin su gwaza da su boko wurin da ba sarautun nan duka ma sun je bature ne ake bayan sarauta to don haka ita ta zamani matin je wani abin girgi ne yace ai mutum ruwaye kan dun matin je nasara ni ina zuwa gidan uwarsa lokacin gidan da ubansa to ma ba mu taɓa saduwa ba da shi sai da ya zo yana ginin asibiti ne wanda ya ce ya yola 1969 ni ko ina provincial court registrar na zauna da Barnabas University aka raba mu da arewa aka raba mu zuwa northeast daga muna gama university na aka kawo ne Bauchi da kotun lardi daga nan kuma aka tura ne Adamawa kotun lardin lokacin Adamawa tana hada da taraba kenan su jalingo to sai ya zo yana aiki sai muka tafi gida masaukinsa da ya tambaye ni wane ne ni na ce masa ai ne dan wane ne sa'annan kuma mun zauna na zauna garin baffa na Jauro Moji wanda yake auren yassa yana kuma auren matar sarki mai zaunar Alhaji a lokacin na ci yace a to ya bai san ne bai to duniya mu wa makarantar muke na yi karatu ne a duniya makarantar mission da har na zo daga makarantu a Bauchi bai san ni ba to shi kenan sai yana siyasa na same shi a tsoro da tsaya aka ce ai ga ruwa idan sa'annan ya zo ya zame na ce kai ne wanda ba ka son zumunci nan na ce ina so ba na nan ana aiki na alkali a Maiduguri ya ce to daga nan ya ce riga zuwa da muka shaku da shi har kuma ya yadda da ni sosai to a lokacin da nake aikin shari'a na duba dukkan sannan jiya northeast na matsayina na yasfito na alkali kafin nan ba a yi state da Bauchi to a lokacin muka yi zumunci muka shaƙo yana siyasa ba mun shaƙo har ya so nemi sanata yayi nagi sai da ya rasu gaba na nema kuma Allah ya taimake ni ban samu ba so daga nan mun shaƙo na jebe su na tare da shi ya zo lokacin da aka yi Bauchi state ya an ba da sunan mu commissioner ne mutum biyar mutane suka ce ai ni ba da gida a maso alhali fa ni din amma asali na mai na ne to edin wai muna zumunci da shi a lokacin da ya ba da sunan aka ce ai ba da ko gida a cikin mutane kira ne ya ce ina hasar dogon direwa aka ce gashi ya ce ina gidan da kuka sa ni na saya ya ce a gidan da ka gani kake kaza suka saya dai nawa aka saya ya ce naira 800 lokacin an yi naira sai ya ce to ga alkali nan zan da duka kawo 800 ku ba shi ina jin takeici an ce bai da ko gida don haka eh ne ruwaye shaƙo mu da shi yasa bai ya mutu zan da ya mutu da kwana uku na rubuta wa gwamnati da ba da tarihinsa yadda yake son biso yadda yake son mutanen garin su yadda yake son kasar nan akwai abinda wani ya ga ni hanyar nan da aka yi in ba do Edi Rufai ba da ba za ta yi biso ba domin wani injiniya na hanya Yalwaji Azhar Yalwaji Mamsa shi ya ga ba amini na Alhaji Babbaji suna majalisa yace hanyar da aka yi ta da ba za ta yi biso ba Rufai ne yace ka hada da turawan a yi lissafi na Zambia ta zo ta bi cikin biso amma da daga can za ta fito ta bi gadan kari sa'annan ya ba da kuɗi yanzu Rufai zai gaya ma wani yayi wannan in ba don Yalwaji Mamsa ya faɗa ba to don haka shi mai kishin ƙasa ne in ka duba shi ya gina hotel na zaune wani lokaci yake faɗa mutane hotel ɗin nan mutane sun zo su biya su biyu a wata na kwana ya ce kaga za a samu ma biya masu abinci da masu gadi hotel din zuwa kuma taimaka inda ya je aiki duka zai dauki yan masu su ne kafintoci su ne laborori su ne pintas mutane masu da yawa inda suke ko kwanta gora ya kai mutane aiki a zaria mutane masu nawa ne a yolan da na gaya maka duk akwai mutane a bauchi nan mutane da ya dauko yana ayyukan gina kwangila iyaye zai je ba zaune ya dauko laborori ma dauko kafintoci ya dauko masu gini kuma zan gaya maka shi ya zaya na ce zan je hukumar tsarin kwamitin tsarin mulki 1988 na ce ranka da a lokacin na cin rijista na shari'a 1978 kai ne kuka je tsarin mulki ka zama uban shari'a gaba ne to don haka ya da na je na ce masu turon kai da an zaɓe ni majalisa inda za ka je ka ba ni shawara ya ce mito na daidai kai kana wakiltar maso ne na ce na gode ya ce na biyu kana wakiltar arewa ba wai bauchi kawai ba duk arewa muna da interest daya kaga ni ma ina son interest a arewa na ce na ji na biyu ya ce na uku kana wakiltar gaskiya ko mutumin kudu ne wanda ba addinin ka ba komai in ya faɗi gaskiya kar ka tsaya kana musu shi yasa kamar lokacin da za a yi state a local government mun goyi baya na ce idan soja suka kawo mana tsarin mulki na America wanda ba ta addini mu alƙalinmu ba da diploma ba da digiri ba da komai wallahi shari'ar nan za a wulakanta ta duk mu yi kokari a sa irin makantar shari'ar nan a jihohinmu aka hada da Dattin Sadiq Abubakar ta dan Kano ne aka ce an ba mu yi wannan legal din nan na tafi Gombe na ga school of Arab study na ga ta yake lokacin principal din wani Balarabe ne amma na samu ya tashi a bugi har karfe 9 bai tashi ba na dawo na ce ba za mu kai legal din nan Gombe gargashin wannan mutum ba aka zo aka dawo ana ce to za a kai ita Bauchi mutanen Gombe da yawa suka ce aya za a kai ta Bauchi ga state headquarter ga polytechnic a Bauchi ya za a kai abin aka yi to aka yi azare aka ce ai ga advantage kula ya azare ga wasu abubuwa azare ina ne inda za a je sai mai sauko a kai ta mai sauko ba ni na kai ta mai sauko amma ni na dauko makarantar kuma na rayuwa ta aiki na shari'a a duk abin da na yi wannan abin shine zan ce a cin mai na mutane ba su sani ba Allah ya riga sani to shine na ba da na ce a sa sunan Edi Rufai kula fu shari'a da Islamic studies aka sa bayan ya mutu da kwana uku Dattin Sadiq a lokacin wani shamaki wadda sauran zariya shine gwamna mummunan mataki sa'an nan jake manzo ba zai yi krista shi ma amma mun yi aiki da shi a university shi ne yana zaɓe shi ya kai aka zartas a za a sunansa amma sai da aka yi shekara guda ba a zartar ba na zo daga zariya duk jimma'a na zuwa Bauchi na zo daga zariya na buga ma kwamishinan ilimi wani gani na tambaye shi na ce shi da sha da ta tari a ya mutu shekara na uku kafin ku ayyana ta tari a lifolte ne ya ce bai zai a satin na ce to edi ruwa ya kamfa don alware ba ne bai shekara guda daga april zuwa april kun ce an yadda amma ba a ayyana ba sa'annan na buga ma dan mai sau kwamishina shi ma na ce kai ka san mu muka kawo ka to na tambayi ne to ya ba ku ayyana legal din nan da suna Edi Rufai ba na buga masa waya ya ce a ranka da ya yi da yi shi ne da na dawo wani sati na aje kaya na aka ce a yi gobe za a je a ayyana legal method ina da idirai ran azabar kuma naje kuma abinda na rubutan nan wallahi gwamna Raji shine abinda ya karanta yace don haka da suka bashi ya wannan abinda bukantan tana nan sunan su ba zai mutu ba badan
1: kowanne magana kuka yi yayin ganawar ku na karshe da sunta Edir Fa'in Baradin Misau ya ba da ansa kamar haka
0: kafi murfai rasul ne ne ganshi na karshe kafi yasu ma na buga masa waya a nan gidana sai matan suka hada shi da wayan nawa sai amma lokacin kunnuwan su fasa ji yana magana Ali Umaru Alhaji Ali Ali Umaru Alhaji Ali ina je ranka ni ne nake magana amma kunnuwan ba sa ji sai na je waya na shiga na dauki mota na zo nan inda ake bankadan duwa wannan gaba da na
2: kari
0: na sa na gabu da motar sa MA11 ko ne ko ban san da za ta rubuce na ƙara sa musu ina zuwa na shiga ɗakin sa don samu matan sa biyu suna tare da shi su ma ko mai rokon su tsaya su ji me za mu faɗa sai suka fita suka barni da shi na ja kujera kudu da shi amma yana magana ya ce cikinsa yana ji kamar wuta ba da lafiya ya ce mini ga yayana kai musu fada ga yayana kai musu fada ni kuma ka riga mini addu'a abinda yake kike fada kenan don haka babu proper interaction ya san dai ni ne nazo amma yana ce ga yayansa nan in yi masa fada dama kuma ɗansa ɗaya mun hada da yata shi da tabbukar Rufai ko ba ya mutu ne na sa ya tafi karatu har yi zama doktor shi ma ya rasu suna da yaya hudu da yata na ce to kai ga yaya na in yi musu koyi musu fada ni kuma ka riga wani rabin da muka rabu da shi kuma daga nan ne ya suma aka tafi da shi don haka ina ni ne last person da muka yi magana da shi kafin ya shiga koma ya shiga koma a kai shi Kano bayan kwanaki Allah ya masa rasuwa aka dawo musu aka yi masa jana'iza kuma sai lokacin da ɗansu wanda kai karatun lauya ya rasu na je yana rasuwa mota ta buge shi a azare ya rasu ya je an ce bayan an fi ne shi ya tsaya ya shashafa kabin sai na shi na tafi kafin azhar ga nan yana ce a kira Ali Umaru a kira Ali Umaru na je na sami ya mutu na koyo da shi suka ce to ranka ya dama mun ce ai Ali Umaru duk inda ya ji labarin zo nan sai zo ka hakura kare mu aika masa ya ce ina so in gan shi ina so in gan shi na zo ya yi to dama ina so in gan ka shi ya sana kai ga su suka ce wayan bari ya za ka zo to gumma da ka zo ya ce wannan abin da ya same shi duk musulmin duniya Allah ya hana irin haka ya same shi ɗansa wanda yake buri da shi yana abin da ya zo ya mutu ya ce wannan abin shi ya yi addu'a ma duk mutumin duniya kada wannan abin ya same shi to ina zuwa da wannan sa'annan na ya mata ga rabi mamna wasiya ne da kwantar da hankalinsa muka zo to wannan ya sa ne wani abu tun daga mutane sun ce ai sai a aika a kira ya to irin wannan ya same ka ai wanda kake yake damu da kai shi zaka damu da shi tun da aka yi mutuwa yake ce a aika a ne kira Ali Umaru aika a kira Ali Umaru kuma ni a duniyan nan ba wani wanda yake so na kamansa.

0: dai mai sauraro ya manci yana tare da gidan rediyon Bauchi ne BRC, inda Dr. Aliyu Umar Misau Baradun Misau ke tsokaci kan gwagwarmayar da ɗan uwansa Santa Idul Fa'i a rayuwarsa. Alhaji Garba Doya, sarkin yakin ajiyan Bauchi, ya yi fashin baki kan halayen Idul Fa'in da ya sani yayin gwagwarmayarsa ta siyasa.
1: Dattijo mai faɗa da cikawa, dattijo gogaggen dan siyasa, dattijo mai arziki, dattijo kuma malami, dattijo kuma dan kasuwa. Kaji sufofinsa, shi malami ne, shi gogaggen mai arziki ne, shi kuma dan kasuwa ne. Alhamdulillahi ya shiga gwagwarmayar siyasa sun dama da su ci uba fo miya waloni. Ka fahimce ni, shi wani irin mutum ne wanda duk inda ka kai da tunaninka Idi Rufa'i ya fi ƙarfinka. Domin sun dama ne da su tugga gamawa da sanata Ibrahim Dimis, su kamar yara ne, ba ma kama ba ne, yara ne na Sa'a Ahmadu Bello. Sun koyi siyasa ne a inda ake siyasan da ba a ƙarya, ba a yaudara, ba a tara abin duniya. Ka fahimce ni, saboda haka sanata Idi Rufa'i, ina baka tabbacin daga nan Allah ya ce ba a ɗauki tsammani daga rahama a wajen Allah, amma ba don haka ba. Dai yi wuya daga nan zuwa shekara 100 a samu wanda zai yi 1/3 na abin da Idi Rufa'i ya yi. An yi gwagwarmaya da shi a majalisar dattawa lokacin headquarter yana Lagos. An kai lokacin da su ci boba gobe a Wulowa suka haɗa baki da niyyar Idi Rufa'i ya rabu da ransa saboda zaƙewansa a kayan sashen arewacin Najeriya da kuma tsayuwa akan tsarin addinin Musulunci. Sai an kai lokacin da aka sashi a jirgin sama da bayi da mai sosai ma, da nufin da shi da jirgin duk su taru su hallaka, amma Allah ya tsare shi. Saboda haka yanda ka ɗauke Idi Rufa'i doya wuce tunaninka. Wani mutum ne wanda ni ba na yi siyasa tare da shi ne sosai ba, amma na yi siyasa da Adamu Tafawa Balewa a jiyan Bauchi. Ya bani dama na san Idi Rufa'i farin sani. Kuma akwai lokacin da Adamu Tafawa Balewa a jiyan Bauchi makaraka shi ya je gaida Idi Rufa'i, lokacin bayi da lafiya yana jinyarsa na ajali. An zauna mun yi kamar awa kusan 6 ana ta maganganu akan siyasan da ta gabata na NPC da sauran siyasun da aka sa a gaba. Saboda haka shi dattijo ne, wakili ne, inda duk wakili ya kai a duniya sanata Idi Rufa'i, wallahi billahi ya kai. Kuma ina so ka lura da wani abu, har gobe, har jibi, har gata a Misau ba a yi wani mutumin da ya rufe tarihin Idi Rufa'i Misau ba. Ka gane, har gobe, har jibi, har gata, ba a yi wani mutumin da ya rufe tarihin Idi Rufa'i Misau ba. Saboda me? Saboda kusan a lokacin da yake da rai, ina baka tabbacin duk wani mutumin da yake Misau yana kwatanci da shi ne, yana son yayi alaka da shi, domin a ce shi na hannun daman Idi Rufa'i ne. Kuma Idi Rufa'i baya ƙarya, baya yaudara. Ka fahimce ni, ba ya shiga siyasa ne domin ya tara kuɗi ba, shi mai arziki ne. Allah masa arziki sosai, Allah masa rufin asiri gwargwado. Kana fahimta na? Saboda haka ya yi ƙarfin suna a arziki, ya yi ƙarfin suna a siyasa, kuma shi malami ne. Duk abinda Idi Rufa'i zai ce maka in Allah ya yarda, duk abinda Idi Rufa'i zai ce maka ka yi haƙuri da zaman duniya sai haƙuri. Amma ɗan gwagwarmaya ne wanda wayancan sanatocin da suka gabata, irin su sanata Jajawa Ciko, irin su sanata Girgilawa, irin su wayannan dattawan sanatocin su sun dama da shi, kuma Allah cikin ikonsa ya sa ya kai bantansa, kuma ya rabu da duniya lafiya. Muna masa fatan Allah Ubangiji ya sa ya aljanna ta zama komansa. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ka ga yan siyasa suka gurɓace, yanzu ana siyasa ne na ɗaukan fansa, ana siyasa ne na kasuwanci, ana siyasa ne na ya kashe naira 1000 ya samu naira 1,500 ko naira 2,000. Ka fahimce ni? Kuma da yawa mutane sun lalace a siyasance. Abin da suka yarda da shi kawai shi ne siyasa wata aba ce wanda ake yin ta domin a samu kuɗin banza. Su kuma Idi Rufa'i sun yi siyasar su ne domin su taimakawa ƙasa. Su yaran su Ahmadu Bello ne, yaran su Abubakar Tafawa Balewa ne, tare suka yi gwagwarmayar siyasar su, kuma har Allah Ubangiji ya karɓi ransu, kamar yadda na gaya maka a baya, suna cikin rufin asiri. Ka gane? Kuma tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba. Kuma duk wani ɗan siyasan da zai ce zai koyi irin siyasar su a yanzu ba zai yiwu ba. sam wannan zuba ɗan siyasa bane ɗan shaka tafi ne ana siyasa ne don daukan fansa a garbo doya ya mun ziyani ba sai na rama ka gane ba ana siyasa ne don shanshanta da dacewa da akida wallahi ba ai ana siyasa ne kawai na son zuciya a halin da ake ciki lokacin da su sanata Aidu Rufai suke majalisar dattawa su ne kashin bayan tafiyar sa Abubakar Tafawa Balewa ka gane ko ta gada Anuman har yanzu gadan tana nan ta kai wajen kusan kilomita 2 su suka tsaya sai wanda ka akai akwai wata a Benue doguwar gada ne gadan ta kai inda ta kai su suka tsaya sai wanda ka akai su suka yi NNDC su suka yi Bank of the North ka gane duk wannan abubuwa suka yi su suka yi textile a Kano da Kaduna masaku ga sunan bila adadu ka gane akwai Bank of the North duk sai duk rufai ne suka yi wannan abubuwa wallahi nake ga maka har gobe an kasa managing abin ya kai matsayin da ba a yanzu dai ni a fahimta na da wuya ka gansa da ni cewa akwai arewa ne da haka domin a lokacin su ba suna magana ne akan shiyar Bauchi ba ba suna magana ne akan shiyar Katago ko suna magana a shiyar da Kano ko a suna magana ne akan yaya arewa za ta ci gaba yaya za a yi a samar da abin da babu su ina baka tabbacin su AD Rufai su suka tsaya tsayi wanda ka aka samu Ahmadu Bello University dama muna da university masu karfi guda uku a Najeriya akwai Ife University akwai Osuka University sai aka zo aka samar da Ahmadu Bello University daga baya kamar irin su AD Rufai irin su Isa Kaita waɗannan mutane su suka tsaya suka goyi bayan Ahmadu Bello kuma suka yi bakin kokarin su aka samu kuɗin da aka kaddamar da irin waɗannan abubuwa ina tabbatar maka hatta ma'aikatar wutar lantarki wanda ake kiranta Kayinji ka gane wanda ta bada wuta mu fiye da 2-3 na arewacin Najeriya wallahi su Aidu Rufai da suke a zamanin da suka tsaya a matsayin kujerar sanata a dan wannan period din ka gane dun su suna rigima ne da su ci goba fo mi a walo to a walo kuma su ne siyasan siyasan da duk Afirka babu irin su ka gane mutane da yawa suna jin sunan ci goba fo mi a walo saboda yaya ya takawa kabilar sa ba ya kawo university ya kawo law school na mai yake da suna na shari'a daga Ingila yazo ya aje ta a Ibadan ka fahimce ni hatta television da muke kallon sa ana siyasan kishin kasa kowa yana kokarin ya kawo kaya yankin sa ne hatta television da kake gani ci goba fo mi a walo ne ya fara kawo shi Najeriya saboda haka wa'incan yan siyasan kar ma ka kwatanta su da na yanzu gaba ɗaya layin su ma ba ɗaya bane dan siyasa yanzu babba ne zai zo ya hau kan platform ya maka ƙarya ya yaudare ka ya gaya maka in ka masa kaza zai maka kaza ka gane ranan da ka zabe shi sai kuma ya zama abokin gaban ka na ba da ka fahimce ni ya giggilla maka karerayi kala kala sai ka yi atini ya jawo hankalinka ya yi kuka ya nemi alfarmanka ka zo ka mika masa kanka da kafanka gaba ɗaya da zaran ka zabe shi to kun yi ban kwana da shi ba ruwansa da kai kana ganin sa babba gashi kuma ya shinga maka ƙarya to ɗan siyasan yanzu kenan su kuma su iya siyasan ƙarya ba su iya siyasan yaudara ba abinda suka sa a gaba shine yaya za a yi arewa ta zama arewa yaya za a yi yaran mu su taso yaya za a yi mara ilimi ya samu ilimi yaya za a yi a dauka kalishin Hausa yaya za a dauka addinin Islam yaya za a zauna da musulmi da Kirista lafiya abinda suka maida hankali akai kenan kawai saboda ga malamin kana neman tarihin irin su Aidu Rufai ka ja bakin ka kai shiru kawai ba za a samu kamar su ba ina baka tabbaci a wannan zamanin Annabi Shahu kowa ya gira ba sa wallahi billahi lazim ba a samu ɗaya bisa uku na su Aidu Rufai ba mutane ne idan da akwai sahabbai a siyasa wallahi sai fikira su sahabbai saboda ba sun sadaukar da rayuwarsu da mutuncinsu da yaucinsu ne akan abin da ya shafi mutane ne wanda zai amfani kasa ya amfani mutanen kasa da abin da zai biyo baya abin da suka sadaukar da ransu kenan Alhaji Ibrahim Hindini ya yi sanata sai da aka je aka babbaka shi ya dawo gida ya sabule jikinsa sai da ya kusan shekara uku da wata shida billahi lazim ba ya sa riga saboda me saboda su ba su tsayewa ne akan gaskiya ka gane irin waɗannan ya zaka samu irin su ba ka gane sanata duk gagamawa ka gane mahaifin wannan gamawan da kake ji ake yabin nan yan siyasa ne na gaskiya ba yan siyasa ne na shirme na hayaniya irin namu na yanzu ai na zaka hada su da irin wannan mutane ko su tatare alibadu suka biyo bayan su ina baka tabbacin ba za a samu irin su ba balle irin wannan wanda suka gabata na yamma wanda suke kan kujera a yanzu wannan shirme kai ake alhaji kai alhamdulillah ana mulkin farin hula komin lalacewa mulkin farin hula yafi mulkin soja komin lalacewa sa to ba abin da muka yadda da shi kenan
0: Alhaji Garba Doya sarkin yakin a jihar Bauchi ke bayani kan irin gudunmawa da marigayi Santa Edi Rufa'i ya bayar domin gina Najeriya. A shirin gaba za mu daura daga inda muka tsaya idan hali ya samu. Yanzu kan anan za mu dakata cikin shirin namu. Naku Umar Faruk Musa ke cewa mu haɗu a shiri na

Yung dakun mo, magre-radio ang boss, tumikang ko na ba rin doon niya. Nalap, tsuko rin kasama ang doon. Asa na rin lang siya.

0: gabanai in ko ya kyale yaran a hanya za ya kwana
1: shin shaukin yawan da ayabi jinin jikina
0: aini da bazar ku ce nake taka rawa ta kunji na yilada a zauren ku kun zan malumai na
1: shin shaukin yawan da ayabi jinin jikina
0: domin ba dan saboda ku kunce min in zo ba da na dakata don ku na fita hayyaci na
1: shin shaukin yawan da ayabi jinin jikina
0: abinda na dan fahimta cikin zau

0: suka kare karnin su ko musu da juna.
1: Yin shakin ya banda a yayi gijinin jikina.
0: Kuma ko mene ya mallaka sai ya raba gida biyu ɗaya ba abokin sa har da gida da gona.
1: Yin shakin ya banda a yayi gijinin jikina.
0: Kai mata yansa ma sai ya nuna wa abokin sa zo ka ga wacce taima sauta awan garana.
1: Yin shakin ya banda a yayi gijinin jikina.
0: Ai ko da ita ya fi so ko min kyanta lallai in wannan ya nuna hakika ba su kwana.
1: Yin shakin ya banda a yayi gijinin jikina.
0: To kuma a jikinsa ne za ya fidda kuɗin sadaki kai matsayin sahaba to ya fuci hankalina.
1: Yin shakin ya banda a yayi gijinin jikina.
0: Idan ashabu su ba musulmai ne ba lallai ni ban san musulmi ba Allah.

صحف مكرمة مرفوعة

عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك

عبد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: Puta, no se dice llena, era puta machi, ¡ah! ¡Tan burnea, ¿qué? ¿No es a mí?
1: Sí, que te voy a ver una buena gachita, nada, no, como burri, ¿querés? Lajie mana abin da ajiya wai yana ci saboda kudin sa eh to shine wai wancan sabulan dan burro wato shi kudin sa yake ci
2: kai
1: haka
2: na rasa bawushi ne yake ci ashe dan uwana in yamuri ma gano haka
0: shi ma ya rasa
2: in ya ga mutum bawushi yana da cin gauta ya gina ta fara haka gashi na mera goma ya cika ne da can sai shi ma ce ka mala aboki ko me gauta kenan haka doka mai kira da yazo give me 20 round
0: ta sai ba shi ne naira 20
2: shi na ba ka da malam bawushi ma na goma ake siya
0: ne amma shi ya sai
2: sai ce gimi na 20 ne gimi 20 ne rawo
0: ta
2: sai aka ba shi
0: a ce
2: kan shi ne ya ce almo for 50 naira aka kallo da masa a leda ba yanzu kan ya wuce farin leda amma ba ba bari na muni sai aka hobe ki aka gyara zama yawwa yau sai mun jimi bawushi yake ji a wannan abu an ga muka je samun wani koshashin ciki kamar kai hakan nan ya fito wani ji
0: ai da mai sauraro zai kalle ki da kalle ni ya san sai an samu iri na kamar hudu
2: a je ni ma
0: sai ka da
2: ka ce ni ma ba na tsaya da manaja ba da wani zan da
0: saboda
2: to shi ne ba yau ce koshashin gauta
0: haka
2: da ya cire hancin sai gurga ga baki kawai mala
0: ya hurga baki
2: tunga daya kurusun a nan biyu kawai ta ce
0: daya mazure
2: ya jira na jisun mala ba wuce goyi no squeeze in the face ke chop and laugh
0: bai ba ta bata ne ba ba yau da tuni ne ba ke
2: chop and laugh
0: yana ce yana dariya
3: yana dariya yana ce yana dariya
2: na jisun ba wuce goyi to hausa man dey chop this one and laugh at the same time
0: haka
2: ya ce lobi ne
0: wanda ce rakawa
2: tun da wannan ake yi ne wata almacini ta kanko ta kanko shi ka ko
0: baka san wani abin da ma sama baki wani ne ta yi almajiran suna diba
2: su suke alkawar wasu
0: ake ba suna ci suna tsalle suna dariya
2: to a nan yanzu na ce
0: kai wai mu haure
2: ba
0: zai ba wai
2: wai ba wusho ne mutum ne domin ko abincin mu ka ga ido wata tuwar dawan da niyyar ta kuka in ka ganta sai ka nance da Allah mutum ba zai sa a cike shi ba kuma muna ci muna tanda kuma lafiya lafiya
0: ai shi ba haushi abubuwa da dama
2: so shi ba haushi ba ga su zama suna suna giya kuma an kama su ne fina amma suna suna giya
0: gariya
2: shi ne kai waye shi nan wannan gaba da gari sannan ma
0: da warbare
2: warbare
0: eh
2: an shiga mota so ko an shiga mota shi shi bai taba shiga mota ba kuma an yi ta shiga tafi har bunni uku ba
0: so
2: akai tafiya akai tafiya ba akai tafiya akai tafiya

0: sai maganin ba sa ka ba kumburin ciki sai ka fara gori hawan jini gamban ciki shin da lakar jiki zazzabin ya tura gwarwa daga maganin asibiti da saddamar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: ai kuwa ainin nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kakkaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaƙi ka rika dura mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna bada maganin kwani ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yake bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiya ta daga nan fa inda zan tsaya sai asibiti
0: duk sai magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta gwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo

يخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى.

0: la ana tare da gidan radioan BRC ta FM Bauchi ta bazo da wannan fa saboda rashin jin mu na dan lokaci wannan ya faru ne saboda wasu matsaloli da muke fuskanta kuma komai ya daidai za mu ci gaba da wazo muku shirye-shiryen mu kamar da muka saba kan mita 94.6 karfe 7 saura minti 29 ga shirin mu na daga ofishin uwar gidan gwamna
1: Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci ci gaban al'umma da uwar gidan gwamnatin jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Me tare da gidan rediyon Bauchi a wannan lokaci barka da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtan ku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna wanda ke karkata kan sauya rayuwar ƴan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa. Kai tsaye dai a fili yake rawar da ofishin uwar gidan gwamna ke takawa. To sai dai ba abun mamaki bane idan wannan bangare yayi shiru musamman a wajen da aka yi rashin dace da wacce ta dace don jagorantar ragamar mata a jiharta. Wannan din ma kuma shi ke sa ko da mai rike da ofishin ba ta nan ba mai ganewa don dama abun duk ɗaya ne. To amma dai a nan Bauchi za mu iya cewa labarin ya sha bambam don kuwa ko da na kwana ɗaya ne ba a ji ƙuriyar uwar marayu ba lallai sai abun kan nuna a zahiri ballantana kuma an ɗauki kwanaki ko makonni ba komai ke jawo hakan ba kuma sai tarin ayyukan alkhairi da Dr. Aisha Bala Muhammad din ke yi wanda faɗin shi bata baki ne don kuwa lamari ne ba ɓoyayye ba. Wannan da ma ƙarin wasu dalilai kuma su suka sanya ko da gimbiyar ta alƙaleri ta dawo Juma'ar makon

0: Hakan nan ita ma Hajira sarkin kasuwa a nata jawabin ta ƙara jaddada goyon bayan matan jiha ga tafiyar ta Dr. Aisha Bala Muhammad.
1: Mamanmu, maganin kukanmu, uwar gidan mai girma gwamnan jihar Bauchi, Bethlehem Bauchi, sarauniyar Bauchi, uwar marayun Bauchi, uwar masu uban Bauchi. Muna miki godiya da irin darajojin da Allah ya mana da ya ba mu ce da mai girma gwamnan jihar Bauchi. Kuma duk abin da kike yi, baki manta da halattattun ƴanki ba. A nan jihar Bauchi, Hajiya Mama, na tashi a nan ne tsaya domin ni a matsayin ƙanwanki, ƴar uwarki, kuma masoyiyanki, masoyiyan baba mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda muka ɗauki alƙawari mama. Ki buɗe kunnenki ki ji da kyautarki za ta yi magana. Wanda muka ɗauki alƙawari za mu rama halaccin da kuka mana. Ba biyan ku zani ba, ramawa zani. Mai girma gwamnan mu kam, wallahi ba dan riya ba, wallahi ba dan na ganki ba mama, ke kin sani. Wallahi ya mana abin da ya kamata a jihar Bauchi. Ya sa kwamishinoni, ya sa FASA, ya sa SSA. To wallahi mama muna miki godiya, Allah ya saka miki da alheri, kuma kullum addu'a nake miki. Allah ya kare ki da lafiya. Wallahi in ana London, in ana siyasa a London, wallahi mama za mu bi ki ni siyasa. Kuma ina godiya da motan da mai girma gwamna ya bani, ina godiya da SA da aka bani, ina godiya da amma alwishir da aka ƙara mini, ina godiya mama. Sannan kuma mama, mun gode, Allah ya kare ki da lafiya, Allah ya saka miki da alheri. Kuma ki sani mama, alƙawari muka yi daga ƙaura, sai abin da ƙaura ya faɗa. To daga mama, sai abin da mama ta ce, wallahi tana kawai za ki ce mu shiga ba. Saka fama da musa mama. Yauwa, to wai saboda soyayya, Allah ya saka miki da alheri, Allah ya ji ɗan iyaye, Allah ya kare ki da lafiya, alfarman annabin rahama sallallahu alaihi wasallam.
0: Hajara sarkin kasuwa, sai kuma Karimatu Dotudu wacce ta yi fatan alheri a jawabinta.
2: Mama, abu kaɗan ne zan faɗa. Wallahi mutane daban-daban ana jiran ki ne ki dawo, saboda yaran kin nan da kike gani mata, wallahi suna aiki a jihar Bauchi. Da mutum kala-kala, wasu maman fiye an gaya mana an ce an samu masu manyan riga, an musu ƙorafi, wallahi mama sun gagara yin komai. Aka kira har ba mutum injin din nan, aka ce a same ki a gaya miki, babu wanda zai ɗinke Bauchi sai ke. Matan nan gaba ɗaya, wallahi sallahi akwatin zaɓe, sannan ba ne babban rigan aka je wurin akwatin mama. Kamar Hausata, wallahi haka muke. Mai babban riga sai dai ya zo ya yi haka da motarsa. Kuna kai a ce ana kai. Mama, wallahi matankin nan, ke ne za ki ɗinke mana problem ɗin da yake cikin Bauchi. Amma matsala a gefen masu manyan riga, wallahi akwai. Matankin nan a ƙara su, mu ne muke tasiri. Su ma sun yarda da haka mama, mun gode.
0: Karimatu Dotudo, to bayan dukkanin jawabai ne, sai mai gayya mai aiki rumfar marayu Dr. Aisha Bala Muhammad ta isar da sakonninta ga tawagar, inda ta fara da bayyana farin cikinta bisa karamcin da suka nuna mata.
3: Alhamdulillah, muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya bar mana rayuwanmu, muka ga wannan rana mai daraja, ranar Juma'a. Ubangiji Allah ya sa muna daga cikin wa'inda zai gafarta, ya ƙara mana nisan kwana, ya ƙara mana ɗaukaka, ya yafe mana kurakuranmu, ya kuma yafe magabatanmu, ya ji kan iyayenmu, ya ji kan wanda duk suka riga mu gidan gaskiya. ƴaƴanmu da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ransu a cikin kwanan nan, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu. Iyaye da suka bari a baya, Allah ya sanya musu haƙuri da juriya. Wanda suke asibiti, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke nan a cikin lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya, ya ba mu ikon bautata masa, ya yafe mana dukkan kurakuranmu da manya da ƙanana. Muna muku godiya wanda ba shi da iyaka, wanda shekaru 7 da suka wuce Allah ya bar mana rayuwa da mu da ku, daga cikinmu kaɗan aka ɗauka. Akwai Murjabata nan, Allah ya ji kanta ya gafarta mata. da sauran waɗansu da ban ambace su ba ga Zainab ato wanda har yanzu Allah ya bani ikon zuwa ta'aziyya ba ina kuma da niyya insha Allah da yake an ce ta'aziyya baya wucewa mun tura kuma za mu je Allah yadda Allah ya gafarta musu muna godiya siyasa yana ta matsowa muka duba wannan yana daga cikin alamomin da kowa ya kamata yayi kokari ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah kamar yanzu 2019 ko muka zo neman gwamnati neman zaman gwamna yau gashi ana magana cewa lokaci yana turawa har an komo ga sauran watanni to haka kuma za a ce kwanaki za a ce kuma an zo an gushi wannan haka rayuwa Allah subhanahu wataala ya tsara ba mu ne canja muna roƙon mutane da su sani cewa Allah shike ba da shugabanci a lokacin da ya so ma wanda ya so ya kwace a hannun wanda ya so kuma muna ƙara jan hankali mutane su sani cewa za ka haifi ɗanka ya zama wani abu kai baka zama abin da ya zama ba wani ma jifanka wani ɗan ɗan uwanka wani kuma wanda ake masa kallon kaskantaccen shi yasa Allah ya ajiye shi haka a gefe ya kuma rena shi a hankali har ya kai wani matsayi saboda a gaba akwai abin da Allah ya ajiye masa idan muka duba history na duk wanda suka zama manzanni ɗan aika na Ubangiji yawancin su babu wanda bai wahala ba ba wanda ba a masa gori cewa shi ba kowa bane ko ya fito daga cikin talakawa waɗanda ake ganin ana kyaman su amma kuma su suka zama shugabanni a duniya muna roƙon Allah subhanahu wataala Dr. Yakubu a matsayinsa na dan Allah ya bashi iko in Allah ya bashi wannan shugabanci Ubangiji Allah ya sa su yi abin da ma mu ba mu yi shi ba na alkhairi dukkan wani kurakure da zai zo muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kauda shi kuma Allah ya dafa musu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya sannan kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Bauchi da community mu ɗan uwan mu mata muna da aiki mai girma da yawa a gaban mu na daya kowa mu koma ga Allah da yawa ta istighfari rike amana girmama na gaba da mu kai sakon da duk za a bada mu sani cewa shugaba shi kadai ba zai iya ba dukan mu anan shugabanni ne duk wanda kika fito ko a gidanki a matsayin ki na mata kina da miji kina da yaya to ke ma fa shugaba ce shugabanci ma mai girma wanda shine wanda Allah zai fara tambayar ki yaya kika tarbiyyantar da bayinsa dan su ne amanin farko saboda daga cikin su ne ake so a samu shugabanni na gari to yau kuma shine yawanci muka zubar wannan shi ya kawo mahalin da muke ciki muke wahala na zuwa gabanni wato tarbiya da iyaye ya kamata a ce mun bada wajen bada tarbiyyar shugabacin na kanana mace ne ko namiji musamman mace dan duk wani da zai zama wani ai a hannun mace ne mace ne ake so ta zama mai tarbiyyar ita uwar sai ta tarbiyyantar da ɗan domin a sa masa tsoron Allah tunna karami idan Allah ya bashi shugabanci sai ya zama adali adali wa matansa adali wa makwabtansa da ƴan uwansa adalci wa komin kankancin shugabanci da aka bashi don haka shi yasa nace muna da aiki dole ne mu koma makarantar mu sani cewa ƴaƴan nan da muka yi aure shin ya za mu ba su tarbiya su zama nagartattu a society muna lakin shugabanni kuma ba wani abu bane abin da yasa muke lakin shine mu matan da Allah ya ba mu amanan tare da mazajen mu mun gagara ba da tarbiyyar da mu iyaye suka ba mu sanin mu ba kowa wanda shekara 40 da ya wuce ko 50 tarbiyyar arewa ba haka yake ba akwai amana akwai respect akwai son juna akwai sauraron na gaba da kai ya Allah babbanka ne kawunka ne makwabcinka ne malaminka ne amma yau mun tashi duk mun san cewa ba haka al'amarorin yake ba to me yasa ga kuma ilimi na addini kullun karuwa yake amma fa shi kuma hankalin da abin da ya kamata shi kuma na kauta yana tsara tabarbarewa ɗan uwana mata dole mu sake zama mu yawaita yin addu'o'i a duk inda muke, a duk lokacin da muka samu kanmu, a duk lokacin da muka tuna muka san cewa akwai mutuwa, akwai amana kanmu, mu yawaita istighfari da salatin annabi, mu rike amana kamar yanda kuka faɗa cewa mata suke zabe, mata suke zabe, amma wani sa'in da yake mu din mu ne muke saki sakaci, ko kuma duk wanda suke zuwa a wajen ba ta komai, ƴaƴanmu ne, mazajenmu ne, kannanmu ne, inda mun ta da su ne yanda za su rike amana, za su ma za su rike, kuma dole ne haka Allah ya yi, dole mu tafiyar da su. Wata matan duk yanda take so ta fita ta yi zaɓe, mijinta bai barta ba za ta fita ba. Da haka dole abin shi ne aka ce siyasa, dole ne mun san cewa idan za mu yi approaching da yanda za mu je campaign, da yanda za mu je contact, da yanda za mu fito, da yanda za mu gaya mutane amfanin a bar mata su zo su yi zaɓe, amfanin mata mu yi ƙoƙari mu yi karatu, saboda idan aka zo raba wato mukamin ya zama cewa ana samun mata. Da yawa akan so idan an yi zaɓe a ba da waɗansu mukamai wa mata, amma kun sani cewa dole ne a doka akwai matsayin qualification da zaka kai kafin a baka. Shi yasa wani ko ka so ka taimaka ba yanda zaka yi, to wani kuma daman shi appointment din nan ba shi da yawa, amma wani shi ne za ku ga cewa idan an ci zaɓe wani mota za ka ga shi ne rabonsa, wani zai samu zuwa haji, wani zai samu Jerusalem, wani zai samu taimako ne na wani empowerment, wani kuma zai samu appointment, wani wanda aka ba shi appointment din shi kuma shi ma a ciki ne zai gutsura ma wani. To muna roƙon Allah duk ayin da muka samu kanmu, Allah ya sa cewa duk abin da za mu samu ya kasance ne albarka, kuma wanda mu ma za mu taimaki waɗansu.
4: Me kake nema shugaba idan ya zo ya maka? Farko ku shi ne maganar zaman lafiya. Yau fa rashin zaman lafiya a Najeriya shi yana biyan yanzu dukkanmu a Najeriya, da hancin biyan kuwa zai ce in dai Najeriya za ta zauna lafiya, ku daina jin kashe-kashe, ku daina jin yanda ake kidnapping, ya kuwa a daina komai kan gwamnati karta mana komai, ma ta bar mu ta da kanka ka nemo ya ishe ka. To dole ne wani abubuwan hannayen mu ke kai mu cikin wani fitinin nan. Kananan abubuwa da muke yi a koyi, Allah na ganin mu, shi yake fushi da mu, wani abubuwan Allah yake azabtar da mu. Dole kowa ya zauna ya gyara ya duba ya ga me yake yi. Karegin kadan abin da gwamna yake yi, ko matar da take yi, ko gwamna yake, ke ma bibina ki. Sai mu sami gyara, sai Allah ya tausaya mana ya ƙara ba mu shugabannin da za su tausaya mana. Amma shi dama Allah ya faɗa idan kuka yawaita zunubi, to zan haɗa ku da shugabannin da za su dinga gallaza mu. Jama'a mu ji tsoron Allah, kuma mu yi siyasa da tsafta. Duk wanda take da aure, take da ƴaƴa, za a yi siyasa, amma ki dinga tuna baya. Kar ki sai da mutunci, kar ki sai da daraja, kar ki zama kamar ƴan tashi. ƴaƴanki na kallo, abin da kike yi shi za su ɗauka, in cin amana kike yi shi za su yi, wata ran kuma har makiye ma za su ci amana. In kina aikin kirki shi za su yi, kuma ko ba ki nan za a ce wannan mata ne amana ne, ƴaƴanta a kyautata musu, Allah shi yakan turo wanda za su taimaka maka. Shi siyasa jitaccin yake da abin da in ka aikata aikin kirki, wata rana ba ma wanda ka masa wahalan ne zai saka maka ba, wani daban ne Allah yake kawowa ya maka kowa da rabonsa. To mu dinga siyasa na maganin cewa ba wai kanmu ne kullum a kan muke damuwa ba, a'a, jihar ta ci gaba, a samu kwanciyar hankali, ayyukan more rayuwa da muke samun nan da ake jin daɗi, kofar gidanka akwai titi, akwai ruwa, akwai makaranta, a ci gaba da gina shi, a ci gaba da gyara shi, a shigo a yi wasa, a yi dariya, a ci abinci, a rabu lafiya, a gaya mutane abin da kowa ya kamata, shi ne fa siyasa. Ba maganar zage-zage da cin mutuncin wanda ya fika, da wani wanda ya wanka da ya fika, ko makwabcin da ya fika, je ka masa ƙazafi, ka masa ƙarya. Kuma siyasar mai zama mai tsafta, ban da ƙazafi, ban da ƙarya, ban da sharri, abin da ba a yi, ban da cin mutunci, abin da bai dace ba, wanda in ka faɗi maganar na aka tada kai ko aka abinan ba za ka iya tarewa ba. Ban da yawaita a shari'a, musamman mu mata masu ba da tarbiyya, don Allah, don Annabi mu rage. A rage, a yawaita istighfari, a rike amana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mun dawo. Allah ya ba mu ikon yin abin da muka yi shi 2019 da kuma abin da ya fi shi na aikata aikin alkhairi. Siyasa yanzu za mu fara bi iznillahi ta'ala. Muna roƙon Allah ya mana lafiya, ya mana tsawon rai, ya ba mu ikon yi. Kuma Allah ya shigo mana da mata da maza na gari wanda za mu tafiya da su tafiyan da ya dace. Muna muku godiya wanda ba shi da iyaka. A duk wanda take da mabiya a baya, aka bata musu a bisu, a yi ta ba su hakuri, a gaya musu cewa siyasa ba maganan kawai a ɗauki kuɗi ne 2000 nan a bayan ba. Siyasa ita ce idan an samu shugabanni na gari kwanci yake. In kowa aka yi abin da ya dace a gari ya wadatar fa. In wani ya samu shi ma ya je ya ɗan san ma wani. In ɗari kika samu ki da naira 30,000 ke ki ci 70, ko ki ci da 50 ki ci 50, ki kai wa sauran 50. Aje a raba. Dama duk wanda ta zama shugaba in mun ba ki kaya ba wai ba ki ba. Mun ba ki ne wa mabiyanki domin ke kika san su. In ba ki kai ba ki ci amana. Akwai kuma abin da dama za a ce wannan naki ne. Akwai abin da za a ce ka wasu ladin mutum biyu za ki ɗauki ɗaya ki ba ma ɗanki ki na ba da ɗaya ma wani kuma. Haka ake yi. Amma ba wai kuɗin mu bayar mutum ya je sai duk ƴaƴansa gaba ɗaya lokaci ɗaya ba. Gobe kuma jinkinsa gaba ɗaya. Gata kuma ki ce kina neman alfarma, wannan shi yake kawo baƙin ciki, shi yake kawo mutane suke mana goyo. Yadda muke taruwa a nan, kowa in ta tafi ta je ta tara matanta. Kin san yawan matanki, kin san yawan abin da ɗin. In an ce an ba ki silar uku ne tara su ki gaya musu. An ce an kawo mutum uku. Wacce da na taɓa miki kaza, wacce da an taɓa, wacce ne ba a taɓa mata ba da wacce da wacce. Zan ba ku biyu, ni kuma zan ɗauki ɗaya zan ba wani gefe na wani ya guda. Haka ake yi.
0: Wargidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad yayin da tawagar mata 'yan siyasa suka tarbe ta bayan dawowarta gida daga tafiyar kwanaki. Kuma mai sauraro da hakan shirin na yau zai tsaya. Mu tara makon gobe. A madadin abokin aiki na Kamaluddin Nuhu Ilela, Amina Umar ke cewa bisalam.

0: अरे कसा आप रेडियो तो दूसरे भी रेडियो बहुत ही अच्छा बी आर सी एफ एम अस्सलाम वालेकुम इन दिन कर दे मजिबो जिम पर जलम पो पीली बतल बूते इन तो फा अनल अमन जन चावन ने इन दिन माँ को इन दिन को माँ को अल्लाह सुरे इन दिन माँ को
1: अल्लाहु अल्लाह सनील अली मशहूर इस्लाह بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على محمد وعلى ال وصحبه وسلم ربنا الله الوكيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وطن وانا مجامير دائم من اندي ام محمد احمد جي كندا من محمد جي كندا تان بمدة تغاندوم تبون تودا احمد محمد جي كندا
0: سورة بيدا اندي مادني مرابي
1: اندي ام محمد Ahmad Jikanda amma sai ni wada Muhammad Jikanda tan gan to dun do daga yato mi Muhammad Jikanda watan Jikanda do do inkiya nyako am okay Muhammad Jikanda do inkiya nyako mi inde Muhammad kanko Muhammad Jikanda to min de Jikanda ni Muhammad sai adu ni Muhammad sai kautu ni Jikanda yawa to mi adu bo mi danyama derja so foton
0: okay der garina ko
1: gande
0: okay gande
1: gande
0: gande
1: derja local sila kanana sila local sila don danyami so membo danyo dan kam di ko be fol be ko mama e ko ni anda goddo mana to der yawa me hun gade yeso to kade bo fol be amin gande do kambe tigi gande du gumboran ko be ngete
0: gumboran ko
1: gande don be ti kambe tigi du kambe tigi gari ni ayani ma be ngaru be pida don ibe ndura ibe pida sai be tigi gari wanna mu wo re tigi gari je to bawo don sai nya ko am dilli don sai hoti binji sai jodi binji to paso yiti to yon ma wodi minirabe wobbe binji to binji dun wo ndira gande kanjum bo local hore ma menen bo local amen local sila kanjum woni do asali amma to ba hu der jaso ko don to baba an sai feri sai hoti binji sai jodi to paso yiti to
0: ko sai wonde ma baccen nan ko
1: to dali wobbe minirabe to a do mi mauni ma hoti to do mi mauni ma hoti gande jami de dindi mi yinno do mi jinno jangirde de ko to mi gande do mi tawai mo sai bi ya ai oti binji sai to kimo mi binji to ya mi taw mo mi ko le mo ko to min joni to akalla insha Allah mi hade do bi sabani joni do do bi an tabai mo
0: joni ta do
1: de le rumbundu Dulu dulu tu, asyiri go mai rdu yang sama ini tu. Aman, milih ke dulu, milih ke dulu. Kalau milih lagi ni dulu, milih lagi jengir tu. Anu tu Allah, wakin hundi warta go under maju saja Allah warkiri. Itu gam maju, bau milih. Saya pita nai jengir dekat ni. Saya dulu ni. Ya medan meme ni jangiru rede gorgodo wana woyde tuudu ne sosai to sai ni Allah waji kadi du hunde du wadi barko du laybo du jangina ni to do hego do fukara amma mi janga jande zaman
0: no janga boko
1: mi janga boko jande arbi jangumi jande arbi jangumi mi ya kusofto kano kano mi jangini hu zaria bawo don ko to mi kano to don ni wodi modi be modi bo angoto dum be ni jerno e chef ibrahim ya wato goto bo muhammad be se ti jar kebino o de madu senda jar
0: senda ko ne do
1: ha wa ful be be to ne na i goto ton to jami kano bo wodi saadu mala sa'ad kango godon pullo borkina
0: borkina pas
1: yawa to iwodi alhaji adam kango ma kawri wali woni mama oya pullo borkina umbo kango bo tuma woni ton nadde wuro lamido ton maru bada ton uyaka sai dun fu amanni far julude jalli to yede julude jalli to do woni to do umya mi janga to o subana o ma mi ya alasar mi janga fa di wurto yili ko to mi taraba dilli mi taraba ni yilde ni sa Allah jonni anto ko len kam mi te ani jo mi yauta
0: to taraba na
1: eh to Allah wadi ba ngam mi te gal to yodi mi wajjendu du kusa 20 ma 30 ma ngai to len na Allah wati ya bauci do ngam mi wari ndo bauci zamanu dayru deba jodi mi fattude ha ngabe do amma fere
0: a yo ngam a
1: fattude ha ngabe do eh fattude ha ngabe to ba ngode te Muhammad sallallahu
0: alaihi
1: eh to men jodi do to bawo don de ko den gar mi pito mi jari bawo don de kabe de yargam ummo e sa pito mi gartumi bauci jodi mi zongo do jangede ma azu don gartumi bacci an do be jangi paramure Allah dillal amen do ma men dille men ko tiobe do
0: tamma
1: e ya dimbo
0: e tamma
1: jodi mi don
0: jama fu janne den ko
1: e fu ni mi jangi na don tamma
0: ok na
1: jangi na tan fu gara en gar to mi jangi na beri be men ni be zauri e zauri di di dia do
0: nam na
1: te wa to to kanje ni woni ko gala insha Allah dubi de gammi di fu kanje ni ko en eh ko do ma do kan de lati yangi re wala bi le do sai be gar kam ma be do da se da se da ta ku se da se
0: to tara bo mo de minga ta no
1: ku mi jodi jonde jangi re tam mi jangi na tan ton fulbe fulale mi fulbe ngari gade ni mi jangi na tat dubi ni gammi mi jangi na an to bawo ne wadi kabe de mo sai ngar to mi eh sai ummo mi gar to mi bawo je zongo do yawa jodi mi don tuti jego do ma ko to mi yobe al amar bo ko aram ummo
0: sai ma to bide ma da
1: sai ngurto
0: e ga aida
1: e to ngar to mi to ko Allah wa miriya ko to jami to vitina ummo ke Allah ire na sai mi tilla e are am e ko am mi dalata
0: e wala ko
1: ba ma mi dilli sai mi nan ai gari ni sai ki eh sai mi nan gari ni sai ki te ken ni to ai ko gal yemo den ka Allah e do adanyo
0: so don ma nan dimi ana hebe hijjo a hijjo ma ko
1: ah
0: okay
1: mi don ni o je
0: to ba don dikke ma da joni undang ajangan boko ni kan ajani nan jangi
1: ya fuko wa ajar jangir de boko wala mala der jangir de boko
0: de
1: wo be janga boko
0: e joni ni
1: e fuma boyi joni abakar awo magi ma no bodi tikiri mu wodi master oya ma i wodi nc sojajo
0: awa wodi bita soja
1: ya wo mo ton guna ana nani mi hala ni ma
0: e
1: mo mo baga
0: mo
1: wadi mo janji le go balde warta o yam kula insha Allah to denna ibe do kambe dido be ko banki be hobe jangi
0: go
1: ko kambe kam mi den no ma munda menen baba ya me tadi men jangro ko ko to min kambe te mi jangi ra be mi na da e jangir
0: ato kagi ka na ko en ne
1: azar
0: tala sure bano tarbiya bacci me den nane ton to be bacci to tawal mi mo da ma se seli dakkila atal ko bo ma ni hunde ni santin awata hunde ni da kula ya maso sai zo zo amma joni bo wani Allah ne ga ta
1: to Allah sai ne to kam laiji idon di babirabe himbe fu a kowa e wodi laye da raka ka inda dun dun to dun talabe be jangi be ngi amado yi dun be li be tawdu yo hibe ta to ai kanji wadde non da dun jangi no ai da dun watta ko ne lati ni dun ya zamanu amma zamanu dun ma ai jangu be ben i wodi dama yawa di gandu watan denno ma wodi be kambe goni hulobe Allah to to kuna Allah tawa bu tarbiya don tawa ido to siya janne ne waddi ziya tarbiya do yawa to dun janji no da dun wada tarbiya to kanyun gan ko noddi rewi bandira do fulbe be daro dun janji da bibbe to wada bibbe jangirde den no ay neddo hula nyamgo hunde e filire amma jodi ga ya be kullo ya nyamaro ko ya rekke ya radume e hunde sentino ma nan wada to boni ko e waki redo e wama ndi woni bo do hebi mbaggu do ma mbaggu nasara do dun don wami dan ko be jata MP do
0: MP
1: to wayi kanyum bo a andi dum mbaggu rangu do
0: mbaggu
1: eh to to ayi jogi wi nana gimi di nanta ma ya e wama
0: nanta ko be
1: ngi eh nanta ko be jata gimi he ver to kada bo kanyu wada ne matsala je di ko di ngi to sai dun natti yare yareji kanyu ngida waddi habbe habbeji e ware wareji fu neɗɗo nattana ko wala naa ɗum kay ko iri ɗume ma to gam majjum mi noddita e fulɓe bandiraɓe ɗum ɗaro wona wa dañen fulɓe tan ko woma daro waɗana ɗimum tarbiya nanayi ɗum fof daro waɗana ɗiɓɓe mum tarbiya tantari jomirawo neɗɗo daro yawta torne jomirawo daro waɗana ɓiɓɓe mum tarbiya goɗɗum Allah fa yi ko annabi sallallah alih sallam ɗum ko ra'id woko hunde ko mas'ulu an ra'iyati ko may ma fa o fu on duroɓe kowa sayto ƴamama ko duri ɗum to neɗɗo e hula ñande ƴama ko duri ɗum to wadda e durgol boɗugol fa ɗum woɗanta gam majje yimɓe kula Allah ɗum daro ɗum darano bacci ɗum daro ɗum waɗa tarbiya kadi bo bacci ɗin ma kamɓe ma mawɓe maɓɓe ɓe kula Allah kamɓe ma ɓe tokka dañoɓe neɗɗo fu aljannatu tata akadami ɗum mahati aljanna e nder koyɗe dañoɓe fa no annabi sallallah alih sallam to neɗɗo tokka e dañoɓe mum fa ko waɗi fu fa ɗum nafata gam majjum bacci kula Allah ɓe tokka dañoɓe maɓɓe ɓe tokka Allah ɓawa tokki Allah e annabijo Allah to tokka dañoɓe mum to kadi bo kala mawɗo fu kala mawɗo fu annabi sallallah alih sallam laysa minna man lam yuwakkir kabirana walam yarham kabiru sagirana kala goɗɗo fu mo mawnina e mawɓe amen kadi bo yurminaka e famarɓe amen to wala nder amen to neɗɗo yiyaɗa yiya wala nder jama'are annabijo ay haltere tawi Allah rena to gam majjum ɗum hula Allah bacci ɗum daro ɗum ɗum inniraɓe e babiraɓe ɗum daro ɗum waɗana bacci ko haali bacci ɗin kanjumaɗi daro ɗi gaɗa ko haali to ɗi daro iɗi gaɗa ko haana neɗɗo ko tawa e wara nattana ɗum raako tawɗa ko woodi aladama boɗuɗi fulɓe jiyama dure e jangi dure jange dure deme nandu yi en to ayi to ɗum fu ɗum ɗalama say ko hotani sirme ɗum ɗalama ɗum hotani sirme ɗum hooti say ɗum natti yare yareji natti durgol ngol mangol waɗirtake no Allah iri kadi bora hunde waɗi saroyi enen ka joni e garti ɗum ko hawsankeeto way gaba kuwa
0: bawaaebandiraɓe
1: ne acca en heɓerɓe acca en kowayi waɗana en noyi Allah rena e to ay ɓen bandiraɓe min ɓe ngala tarbiya nattuɓe ladde natti mbara yimɓe ay kamɓe ɓe ɗala en ɓe garana en ɗumma kadi to jaaɗen guma en ngala mutunci say e kammaɓe enen gattaka enen gaɗo emo waɗata huɗum mbiye zawroru ɗum wardani en goɗɗum ni noon wala hunde ko semtini tan to pullo yaali sayɓe yimɓe raɓɓe ɗon raɓɓe ɗon waroɓe yimɓe raɓɓe ɗon fiyoɓe yimɓe raɓɓe ɗon wuccoɓe
0: hifulɓe
1: bo nino fulɓe ɗuɗi fuleydi afrique ala to jatawata pullo sanita iri leñol gon to ɗo yiya nder ɓeyaɓeɓe kewta e duɓuɗari koɓe ɓuura duɓuɗari e way fulɓe lattaka huɗum fiya fulɓe sawroro andi ɗum ko boni amma noon no ɓe jii ñebbere wole kayre bonnata to kayre nden waddi kanjum waddi masala kawo
0: Allah
1: de Allah bo haynana en Allah wadda en koyɗu majji Allah sudda en sira amma mi noddita fulɓe e mawɓe fulɓe e kungiyam yetti Allah ɗum daro ɗum daro ɗum waɗa ko hani dow fulɓe gan hay kungiyam maɗen ɗum maɗum yetti Allah mi nani balɗe goɗɗe ɗum fendi kewɗum ɓe kama ɓe shigga banni en ɓe ma e jiya kamɓe goni shigga banni en to ɗum ɗo ɗum wooɗa ɗum warti siyasa ay kanju waddanta yimɓe bononda bo ay hanayi cendigu kam cendol to jiiɗa yimɓe cende hoore sendi kewto bononda waɗi ka to jiiɗa yimɓe hoore sendi kewto bononda waɗi ka annabi sallallah alih sallam kala goɗɗo fu to tai al amari mo e hauti sendai on to to on jabamu to on jabe to on gerdom en to on gerdom idon jamo do shigabaje mo don goto idon jaada jam sai o wari o natti wo o wada minaci wada tawayo kanko umonon do o sendi ko mon to to on jabe to non bi so amman ko no himbe hande sai yawdi sendi be fayni hunde wala yi e balle go to minani be ingi a be kambe ngoni ardi be a be ma ingi kambe ngoni ardi be to Allah ni wada be pam pam tira Allah wada be pam pam tira fitina woda e fitina kadani ka Allah lani pindino ko kamajun dun daro e kala noddobe kala wadobe dodu sendo to be ngarta ila be kula Allah Allah fa jamta be ko be ngarta dum kala ko ne wato jomira sai to jamti dum dum jango nyande darga wala waydun dilla no mere Allah ba yi do yi wala goddo wani wala goddo mo walwata sai ni atidu raqibu e do reni sai bo dum jami dum windi bo ko wadi do fu ni windi ko wadi do bo kayya ta jamra na hore mudu ko wadi ko nabata e ko nabata hukan ni kam kam wadanta bayani do kam wadanta bayani kala komai do lebni tani e do duma dane mun der dane mun don du wattata derewol gol zanyande dal ngal do yitta ngol dum hokka do nanga jangana hore yi kam woni hore modon kan janganta hore mo to ga majje en kula Allah hilde kula Allah en ma mawbe kulan Allah famarbe ma kula Allah to tayi do wadi no to dum jodi keja dum tokka bo shigga banni en to be joy muddimbe umri ko muddin ko umri ko tawai wala nder musulunci tawai woda woda gogari tigabanni on mu annabi sallallahu alaihi wasallam yi koda maccire dum melani on dum melani on to tokkemo to on jaba jon ay o maccire men jaba to ay Allah melum Allah ya andi aw maccire de yoy mo do mo to sai tokkot kila onon ben on ngedda wa ko wa kam abdin yakum maqama hurrin wa kam hurri yakum maqama abdi ihewi dimo ihewi machuro daroto darne dimo bo daro darne machuro gal siya kirkin siya wo kude mun bode sai machuro on buram
0: dalla min gatti malam muhammadu don to patte de ko fan dimi ngambo etana ma pellana dan malam aliyu adamu rakum makaranta semi ni sala di sambo gala gaddan on taskaran dum yitaron sai asare wonde to Allah lami be yari ala sore jotta nonna to dole yeso an arji mabban bauci jawa to metti Allah je bauci nimbo am arji ardele sulbe ko ne de dum yir fondar jaka nindere de dro be anati on tro mabtare gam kunina arji be metti Allah hukumaji no gas der je bauci nimbo dum adim hutoro dum mabtare nen bana yanki da nimbo ala sure ko muddata ko bo ko getta ta umma to jembe rawbe worbe mawbe pamar be worbe mabtare nen
2: jende ma ya alhamdulillah kama non no bida farko a inde an kabiri isu tinde chairman yiti Allah ma tiya bauti sannan chairman kungiyaji fulbe fere fere di jiya meɗen jiya bauti kama nanno biɗon kuma nanno leñol andi ɗum waɗi mogal mangal ɗum norti sakiraɓe waynaɓe honto jiya ka har ma woɓɓe yaasi jiya ka har i national meɗen ardiɓe en honto leydi Alhaji Baba Usman gel jarma secrétaire mako Alhaji Bello goto mo e horiɓe sakiraɓe fulɓe era moggal meɗen gal ombutuki ɗum office ɗum gonɗen to nder joni sannan wonengo hukumaji meɗen famari ɗi jiyaka hanji sappanɗe ɗiɗi goɗo noddi ko yimɓe notaje noddago ɗo wayi ɗum hawri fulɓe meɗen waynaɓe meɗen rewɓe e worɓe gomnati hoore majum ɓe gareɓe to waɗi delegations senétaje cheikhu omar security meɗen ɓe jarida meɗen dei imbaɗa ma lijjiɗen garde ɗen to gangari do do mera wali do wali program under nasara ko sabino injecta bisu sai lokaci na buda yin eh ko dino tinada umada to ai do injecta bi so jomara in na ga darjari dai ta hawtu ko kai ne dan ana buga wani da kujiya ta do goma dai na mene kan da din jomara wani re in to do bade yesu hanjin hon komai ya take ne
0: aw nan Allah sure Allah burti me din bo ko da ne komishina jo ko da in dan muri ko komishina jo dabbati mu jiha wi edo na ko yauti on dar to dar da alifi har yake on tabbiti ne burti din ko na da ayi mani ayi ne me in tabbita go
2: to alhamdulillah na gara burti din on ko ko min dai wanto a da go fiye dama andi ta adi yin to doran gara iya han kon bauta kon ko umledi kon ko bin jidi ko je ma be kane dun sa na gi do kai do mira gi do kale di gada iya na gada ta gada so wato dan ne sorgo sorgo ko to kon ko min dai na to mo ko min dai ta ko yodi ma ko jahal jalan di di go to sukkani ma dubi ko ne di labdi do ma be banye ire ne o ma ma yi go hinde to min tayi gwamnati min dibe to rafa kai dun suka jahal ni hala gonga to wanda shi ya jinda ja kan to ruwi dole ne ko to fulo la ta jabborto bo jangal ni ma ko wando na an gisa kowa goda kawai rabin ni na yana dun min hannu to idu wa idu amina wato jambe da wata dun dari na yi da gurbin ne da muna kilo kare da nike ko to mun tayi gwamnati din ne a aidu wada ta no hande da ballere sabi ino tun da hakan gori gwamnati da juye da mabbe hannun ba ta ga da force lo so hande a joni da jama'a da nari a fulani da ta fi a wutudu da ti nyama imano da yitti mitaji safali nan ijo nyama imano daga do boci har bodaji kap stage da boci wara ta bodo daga do har jos sabon garin narabi da tikano daga do har nasaru dati gombe mai duburi kan Allah zai dati gombe har nasaru rumon lariski dati tafa bale wa donon to nan dai kabda ce dai hanji jeye bibi da wai da wurti ne to mai tai gona da nemen da wurti ne sai har min nan ga gombe ki ce da fan wani miliyan 70 ba kwali ministry last of mun da ga koran jeye daga da na biya da ne sai Allah ya jabi sai be min da ni tabba da okoli sai da amma da mini sai gwamnati commissioner ma kuma last of okoli sai be min da min nabji min nabji fi ndi to ngare raka da ita na ban ga ji ina na ji ne gin maru ma ita nan jahan ni to ya to hin na bauti da je je na miri kuma da commissioner ma kuma da nan dace da ni to je ni to wada sai da ni ne sai da sun tu don kafo sannan ina fulbe a kwarin yin da mai ɗaggaki su to bai ban ga da imatsa yin da gwamnati ɗin tabbitin da yi tsira da ɗan nan to da ɗin da ya kwari yin da yin da to ba ne yin biya kwano ki da yin da to ba da ta to da yadda shi mun ce to sai to wani kuma mun mun ji da wani karin gwada ce to da yin shi mun ce kan ko ya fama remo ban da ra ki ko shi mun ce ko tun da ke da kan gura ko masarji ma ma ki to har ni joni min dai ga nan hindi to mun joni da hindi wai na be to kube kin da mun arji ga to hindi ban je ne ga sai don hobi
0: kauriya
2: min kauta har ai ga bayin je da nan ma ta ya san joni da dole kuma an ta ga da mawa da ladda mu ne ga an ta ai an tin ni na ko ya da ana mana dinga da Allah to ni mun bi to mun da ba jan da jan ni ji gwamnati yana kuma don mu ba ni mu ji ko ko ga don hanin iko hada da mu bi min je min bi gwamnati to fa zalla da ido ai ba ga yawa da mu ka kan ile ma da ga ma ka hiri ko kunu da hakke amma da ba biya o kiwa ne da na kuma mujaba ya wani jin goba da to ba da yin ma men ne ya na ya wani a yau ya kila ma ai ko gwamnati ne ka da ya to ani nan da ba mun shira ko mu wari onan ma wannan al'umma ba da ido in shaida commissioner last of dama han ko wannan dun mun karkashi ba ko sai mun da kuma kuma wannan ya haɗa kan ADB ko gwamnati o kiwa da kake ne to je ne ne ji bani duk kitin je gwamnati din dai da nan ai har ga ga gode kuma da nan ko shi da commissioner ma fa gal jaralon gol gol da dama ya jiki datal kun jeri gwamnati na kun jeri kowa hali ma kona na yin gori gwamnati ala jiki dati nanno to mota ya wada to rema to koto un kona aibin haimato bane don hauta azzin ma sai ma wani da dan bayar da gede da cikin ni ga nan da ko ya manan ki koyo gudun da dan turo ko da nai ma lokaci da yin gelle to to ai da take ji aljo ne da ke fita ga bayan nan na July 15 to ai mun rutin ni saka gaskiya in da bai muriya maudu mun gara ko karbi su fita da sai non tun da yi maka da maudu daga farko da nani da nani da gara da gara approving da wara da yi kaje da non kawai
3: to abin da muke dauka kenan cikin shirin mu na Radio Sapulbe ganin gidan Radon Bauchi dan an kasance tare da mu ranar Juma'a da misalin karfe 7 samu kawo muku wani sabon shirin karfe 8:29 lokaci da zamu kawo muku shirin mu na gaba prescribed wato shiri ne cikin harshen barbacci

Assalamu alaikum jama'a su da tutando. Ngo shikwe kleon desley preskram de mayafa e daraja e fato rede bucero kleon desley kamande ala da sudi da jama'a sa nda kronsono wane romare kuturo waljin ya he tilam namdu kuturo waljin bao kamla da tilam da fanja kije fanjin kamla da tilam da fanja wani sama Allah zanan dura kanduru kanduru kanduru kanduru kanduru kanduru kanduru yo fleta bao tilam da ya niye no nimi ya kakanim be kakarin yunda zana wala nyima ya kanduru arefa nimba ya nye kanduru gawa din jamasu ngushi kirma alhamdulillah kleon desley kahonda rolo na kaman desley ashama kaman da Allah da sadin kaman da ngoshi ko rajab ka wanzu indiya yak da jama su dawurto klandero ashama ri sha bare kan dugo inde kintau kada kamzu kujin kan fi salma ba amma kintau ashan bi sha a ko kintau ya kawo zu hindi a kawo zu hindi ya kan a kawo zu me lare a kawo zu yak dai a san masu awaka bi su inda a yi kina ko gomin baya gomin da wannan kawo fiya kai bumin rawar a yi to ni bumin bumin bumin sa kintawo mentalin bumin har a maro waltin balanta biya numbo kintawo fale kauce na garo ya ni ya ta hanya tun maro a gida tsoron da na ba kan da ya ja cha man ko tsoron su kina ba kina sha shi nan annan ga zo jama'a su matuno da wato a shan madro kurman manafal ya indi gun jara kana kila kirma wajar da yadda na musulma ya ishi nari ga maro le sandi kemiya da yadda na wajar da ishi sandi karan zafulutin kunguna kajun da su kunguna a hukun biyu su kunguna a hudu san maso fulutin a hudu ya saman nan jance shi amma kajun su kinta wula su san maso sanje maso amma kun muna da fulo zan a wani era ne ya yi nera yeru suko ne su kalaji a wani era yeri ne ya nero nera men fulo ne su kalaji amma ka ne da a wani waja tun maro fulo ne ba iraye ne tun maro fulo ba kuma mun gashi a sham dal a duru gina ji to an gina an gauje ka o fusko a hanzalan gaso amma ai wajin kirma mun gashi shuru mara to an gina insha Allah kamlan nera duya kan cinya din din kamlan ci kuma da wanda zakka shure da wa mun gi tunda yau ba duma ko zana amma ya ma to na yanda ya yanda ana su an da kaso ne ne ma kaso an da kaso ne an da

بلکہ کھل رو برے دل من دوانی می آئی دل دو تو کرما آشام کارن زنا آشام ایشا کرن یاری جورو لیکن تن دوائی دولی چشیون دولی چشیون یہ جو چشیون اما آئی روانم آئی چورونی روانم ریو با آئی تن دو تالا کمائی روپتی چون با سیدے کونہ ما کمائیم چون کونہ ما نے چیو چیو پویسی چونارو gabari shin ba ya sai cere abun nan shin amma tararu ku nera cin bari nera inda cin bari nera mai cin bari nera fiya mai fiya cin don na ka ashin da cin do amma kam kawan zarin chama ciya sai ka fiya ka arcina chama a wuce din kunjin kunjin kunjin na ya dike dike ka fiya ka barela a cikin nan ga ce shi yo ya fadan chaptin yo tala kama ro dan jenem kuna fandum har auriyo jenem fatan gidan man jin ba tunda manun bai ma da cheti din nare a hukun bai ma da ke asarik ton din nare amma alhamdulillah kaman da Allah suka nera tunda ara ruya kaman da Allah Allah ndirocin ruya kaman da Allah ndirocin ruya kaman da Allah ndirocin kuma nya san maso ruya kaman da Allah ndirocin sandi ko an gona ba kwanza kawai ya kai abu kawo ba a riyar sama su kuma da yamanin doce amma a yi wazo a wadi yana da caman a wuri ganga duka jijiya su tuka ranzana tukulo malam liya da a wuna tukulo biyu suna ana gaba tuno jaman da su ya da ka nuriya kaka da su ba da su kaso da su ki da wanzo sana wasu san masu kilan da ron afu da afu afu kuma wasu sananya a wani dikina da yimlan duya kamar da jikin ba amma kiri a shemenin kan ji mai karo ne yau kike dubar mara jikin ai dubar yero ne jikin amma a yi ku kan ladan nan din dubar limbi gafsana ba ga maro da warki ma tun yi kilan da ruwa yake ga wadan kuma tamnon da dina karma a yini da yindi ko sana da kindaya ko tulare ma tun da wadan tai danyo da awadan gunyo furaro kuma labda gadar lemya bula gadar lemya san wasu kanzar kijila kuratuna alaman na kirma gombe ya da jan maro ai kwafitilo da jan maro gombe da su mawana alaman na kirma jigawa ya haɗe jaye haɗe yi laye furun yana yi amma haɗe jaye sun ma kijila amma ka ne bauce da ayi sako kandedin kal kwafitilon kal na lezina tun maro ba dara kilan da yake a wata a yi soko rana shi kirma a wanda da shi lejin ba a yi soko an dema na ambuladi ambuladi tuturu an dema yan ambuladi tuturu ba yi tun da an dema an de nan garu isa fungara ka nuri nan garu isa na da fungara gawa da yi kuma kirma lalata kirma na mugana mana hanya da fatar rediyo da kaksana da kuma an gina yin ganna ala shara mazu ala kamande katin zu ka burzu ala shiro jannas gunna shigo annan ga yoyan da yana su wurin gishi a wono yana wani a wono yana da laye ta yende yawa ko malami ne cinimi kiran mi yange shi chaman arma duniya kare sa mero a shiddacin ba kare sabirin a shiddacin ba yin kuma zu kare kare zu ma ja wani ma rama shiru kare zimin buji farnin balbal kan nan buji rin da nan farnin hutanin ma dona kuma ji balbal da shi dole buji nan cinim kirinimin nan mun gare ma ne anan gagaro gore an da huza an da zolaza an da a wanda ne an da sa tulu a gagaro an da sa sakin ndiya no zina a sha maro ka o findi le koranin a sha mtini ka o fiak a sha mtini la so ka o fiak masun bulun bau la so ka o fiak ma kujin dona sarijan am la so salad yim ku bari a sham

0: da zin asham galtina salan gumuru guda sai di asham maron gumuru sarazole zayya sai di cindan asham ma waja na zaga da sala da idan zarole zai ai sokko ga marole kammo au gratim dinya kamande ala ro gratim media kamande ala ro gratim ba numa beji numa samma kamande ala nya no zina ala nya surin au dimina dimi gila dimi samma su kamande ala nya surin annan garu jama su martun yo kilan jo hangal ginayo wari amla darama na zanyi kamlar nya elu man ko zin sai dai kamuro nya ko cila nya ko kambule nya ko annan garu ka zaru kai ne a wani gidima salim kakande kakare ne sanna suruwal suru ko kamzu ko zana are an dai shi magayyo an dai ma shi magayyo bare a obe da gaye ne yayi abi le kirma na tun dai ku yare abi a sadik ton todi nim a wakan buyi ma asani ran da kambe su ndin kam la ayatu mangina kari adi su jan na gudde a wakan buyi tin zo sa kin ba sai dai ka jiri gune a wala so nu fato sa da je ya don so ndu zu ai sa ku a wasa kinare a wuri dole tala ko zina am galu ya ma a wuri duna za ko sa sai balanta na ni ta ni tala ya kamai tala ta ronu ma ba ko wani ma ba sai bumi sai yami ai mani mi lum manu mo le fandi fandi mi jin le fandi je fandi mi fato resa wa a ai madi en dede yo ai ai yo kusu le kilani musulun ba dia kusu ruma ar kilani musulun ba dole le nim kusu goni mi da san dole yin zawin dai kamanda Allah gode ne bari kamanda Allah fuska furunzu kawo fande le ne kusu goni ma de biane biane mo woro na dai kurman ba ro waja shi kun bo mare dole duro yan juno jin yurcin amma fandum gratim lenum sha biane mi lenum na garen kayo yo shirya surun yaye ala duniya surun dia ashirin mu zuna da ni ashirin zuka an ma duniya da kuma ro kam ashirin mu da bare ashirin zuka ne kam ashirin kaja bare ka zo yi kam ashirin zuka ne ashirin zuka ne ashirin zuka tare kaman da mu ashirin jin zai jaccin amma kam ashirin zuka ma kam ba sai dai ala ashirin zuka ne sai dai kuma da ala shi ma ashirin ne da jaccin yawa ba nan ma da jin ma san ma su ala ne zuna kam da ne zuna ala ne zuna annan gado a wadiyan na san ma su jama su dare shetan isu karun da gawo a a wanda dai na da adi kakkin adi makakkaru su bare ya sare ni ga wadin jama su ku hallayin bi kirma sandido na ke mi ande addin da gidi yaro yim ngumuri ngumuri ka zaje sha tai da za a hukun bu kazum kacin su san maso kun muna da lozen amma ga mu ayo sokko an dai ka an dai an dai adin ma adin ne ni dai ala ne dai amma yim da na wurin da ruwa ka ja a hukun bu kumburu kumburu tautu lokali kare da wannan yum biyo kare kazum yo ma ta asalin da yau cha ka a wuzu zuwa jin duro ya ji fullin nera me a kujin ba amma ku a shan bi da nan gudaya bari ko su ran ware ko su ran ngai sai su ran sai su ran da har yim ngumura da shi a wani nera me a ru nera nan shi yume au kuma ya nera yarin diyo me ya ji kuma gawa din ya ri yori yori je kajin yori tok tule kwade ambe na kajin buto wodo sende ka anjan beidia a kudin yoro dudukin ha ai da karen duriya kare ka kudin yoro dudukin har in gumi da isu da zale ne sarin ya wulce man kare to duni san mazo fun yoro am a hukun buira am ya de da am jela da san maso duriya e klan zo marta marta martuno ala gawo ngo ala ngo ne bi bare awla sendi ngo shi asham barra kuma dan do so ne ngila da ya jama so kurnuwa shi ma na kuma hawar gozu so na da kamla sha kanurin zur asudin kamla da asujin ba daman duniya wa ai taman karo saro rumomiya yim kuma zu kare da isha wur kare she gujanan gunmi annan gado tilam an be saro wono tilam zun jes annan gado ai ma ba wono kane di gono kaman da dun da ba rezina tilam je gana gana tilam am gude tilam je ya sumo wona amma ya kumbarin kumbarin ilala ilala ishe na lannan ne tusun da din da idea wani romare gana gana a wala kalandoro ishin adma mana don na kirma ne ndiro kuma mana zana amma kuma a wala rusha ko kyara kana kuma bulalan nafsun zin sandin dawo dirin dawo ban zara fatu hayai anan ga sha korkiya shima dai nafsu ci shima andiro manajin
1: kuma idan fara hayanye fara jun kake ande durin den gubu miyan turu kuma idan nafajin ande kiyari kuma idan ande kiyari kuma idan duno bawo amma fara jun hayanye kai namye alhamdulillah lamar duniya idin mananin mananin yayi kiyari nan tuna kurma idin mana jire gullena sawani na tajma kurma idin lamar duniya idin abin ba ko shi kurma idin nafta na rediyon su hamdani manyan a rainan yando kici a wajen kici wuwa yi wajen an dai tilo an dai tilo
0: da ya yi jama su kanadi gono a wani shi ba da ya yi ba da ya yi kanuru shi kuti annan gaba jama su a mabau kuma an gashi a kowon zukuru nuwa su zufa nuwa amma a kwallon dogo zuni bila zuru wannan na gidima salmi ya sha sassan bura da wannan ci zu barike su lu bila dubu zuru da ya liha bayan yi ma dara yi bila do
1: bila yi dambuwa na numiya kuma ya din fadoro lenyen din gombe moto bangina gombe jimina gombe jimina moto biyu so mangin biyu gangina na biyu jimina dambuwa ande kam dambuwa yi mana din ayi ma bawo mana din yi kamiri ande iya yande kam ko kai na dambuwa iskina ne na jin kimule an wobe ne kam dambuwa na ta na go ci ai din 77 iskin na go ci din ande kara kare mi jazgina
0: jazgina ka da ne jazgina to da ya jama su kurna shi asalin maro shi banza ya za kuka dan cada dambaro kalakta so kudin dinari klawazi dale zu na sira na kulo seljin bare ro yara dambala dambala sanda ta sambu amma sanji am kukai anan gadro har ma wuta da ana rundiya namya sha kore na zuzana wane mare kun bani wane wane kamla ishin kusota la ishin am ladul am bulan za ishin am auladin da ake wani mai ah wani armanu dan daran ah lino wani a gefan go wani a fandu ya fan zuwa din adama auduna nan da manyan da jama'a sun guwa shi an dero wata furun zana fraskran dare amma jama'a su chama nonuwa we non gina nan din nonuwa annan gado suwar ba biyaye nan dire kanure karun din dero wolona wa maze wa bozu wura radio gana ko gaba wura sanna lenge wa nyandi nanye tusiye awa minti mewuri ko jumba nanye tusiye tunda anja subsana aura na kuma diye fraskar mari diye da tuma gana gana rojin sa ya kusanna amma isa walza anja mazo ada anja subsana bare shim zaro ka TV yende jaman deso nande godon gina adon gono duka godo duka ke wa nande san maso sen senjuru askin yana dai jama su anda kirin su no ku bai mawan nanduro awala gode

Madalla, hakkin gwamnati ne tabbatar da kowane bangare na al'umma ya samu kular da ta dace. Hakan kuma na nufin ba tare da nuna fifiko ko wariya ga wani bangare ba. Idan hankali ya karkata kan ci gaban da kasa za ta samu kuma ta hanyar hada tunani waje guda, lalle wajibi ne sauyi ya samu cikin sauki, kana aga wanzuwar abin da rai ke buri. Saboda cikar wannan burin nema kuma sai ake da matakai guda uku na gwamnati, wato tarayya, jihohi da kuma kananan hukumomi. Hakanan kuma domin kara samun sauki, shi ya fadda rukunan gwamnati uku da suka kunshi bangaren zastaswa, bangaren doka da kuma shari'a. Duka aikin waɗannan rassa wajibi ne su kasance suna taimakekeniya ga juna, sannan aikin su kuma kan sarkafu a wasu lokutan. Misali, a matakin tarayya, idan ana buƙatar cimma wata manufa da ake da burin ya isa ga na ƙasa, tilasa kan na nufin sai jihohi sun shigo ciki, waɗanda su ne za su kasance tsani da ƙananan hukumomin da nan ake daskar al'umma tun daga tushe. Bugu da ƙari, domin samun sauƙin tafiyar al'amura ne kuma ko da matakin gwamnatin tarayya, jihohi kuna ƙananan hukumomi ake da mataimaka waɗanda za su rika sanya ido a muhimman sassa, tare da kai rahoton abin da ke faruwa a yayin zaman majalisar zattaswa da ita ke da hakkin aiwatar da lamuran da suka jibanci jama'a. Idan muka ɗauki matakin duniya kuma, wannan shi ya haifar da majalisar ɗinkin duniya, da babban aikinta shine tabbatar da ɗorewar ƙasa bisa turbar 'yanci ba tare da kuse daga wani ɓangare ba. Ko da dai rawar da majalisar ɗinkin duniyar ke takawa ba wai na nufin za ta zama mai katsalandan ba ce, amma dai hakan ya ci gaba da taka rawar ci gaban da ake gani a yanzu, musamman ta rassan ayyukan da take yi ga ƙasashe a fuskar walau ba da agaji na kuɗi ko makamancinsa. Misali, idan muka ɗauki bankin duniya, sai mu fahimci cewar ita wata kafa ce da ke aiki a kusan dukkan ƙasashen duniya, sannan tana kai tallafi ta hanyar rance ko kuma aikin jin ƙai domin inganta rayuwar jama'a. Kamar da yadda a yanzu haka wani shiri ya bulla, inda gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar jihohi ke ƙoƙarin fara wani shiri na tallafa rayuwar mata a matsayinsu na ƙashin bayan ci gaba. Karkashin wannan shiri, wanda aka yi masa laƙabi da adashen jin ƙai da a Turanci ake kira da Nigeria for Women Project, an kullo da tsari ne da zai samar da damar matan su haɗa kansu waje guda tare da kafa adashe wanda za a rika amfani da shi.

0: wurin yin waɗannan kungiyoyi da kuma taimakon junansu kamun sai tallafin ya zo.
1: Dr. Mansur Ismail, shirin da yana zuwa ne ta hannun ma'aikatar harkokin mata ta tarayya da kuma jihohi. Wannan shi ya sanya a yayin wannan ziyara daraktan harkokin mata a ma'aikatar mata da walwala ta jiha Hajiya Hadiza Isa ta jefa waɗannan kalamai da nufin zaburarwa ga iyaye mata.
2: Minister of Women Affairs tana aiki tare da ofishin matan gwamna wanda a koda yaushe tana tsaye a kan kafanta wajen wayar da kai wajen empowering mata da sana'o'i da kuma kare su daga duk wani irin cin zarafi. Ita matan gwamna, ita a koda yaushe hankalinta yana kan wannan ma'aikata na wajen ta ga cewa an inganta rayuwar mata. Shi yasa wannan tsari da ya zo ta ce a taimaka, a zo a same ku iyayen ƙasa, ku taimaka wajen wayar da kai. Wannan tsari da aka zo da shi ba wai a ce mata su haɗa kafaɗa ne da maza ba, tsari ne wanda ake ga a gina su. Shi yasa kafin tallafin ya zo ake son a ga yanda za su gudanar da wannan adashin gata wajen yaya za su iya mu'amala a tsakaninsu, yaya za su juya naira 5 ya ba su naira 10, yaya naira 10 zai koma naira 20. A yanda muke gani yanda rayuwa yake, yanda ƙarshen rayuwa ya zo mana yanzu, maza suna mutuwa sukan bar mata da yaya. Mu duba in ka ɗauki mata komin yawan kuɗi ka bar mamace har in bata iya yanda za ta tsara amfani da kuɗin ta juya shi ba, to haka kuɗin zai lalace. To shi yasa gwamnati ta ga yanda za a taimaka wa mata shine a kawo wannan tsari, su haɗa kai su zamanto sun yi ƙungiya daga 15 zuwa 25, kaga ba yawa. So yaya za su iya haƙuri da junansu a wannan group din har ya zamanto ta za su iya juya kuɗi ta zamanto naira 5 ta zamanto naira 10 kafin ta ɗauko tallafi ta kawo musu.
3: Hajiya Hadiza Isa, yayin da tawagar ta isa fadar hakimin alkalere dai ta samu tarba ne daga hakimin kasar alkalerin Alhaji Baba Muhammad Gidado wanda ya bayyana farin cikinsa kan wannan shiri

0: musamman yadda aka zabi yankin nasa.
1: Bani na ji dadin wannan labari, ban taba ji abin da bin dadi akan magana yake yanzu kuma wannan. Dalili na shi ne akwai shugaban China wanda shi ne asasin abin da China ta zama yau, Chairman Mao. Ya ce in kana so da jinjin waye zai same ka, kar ka bashi kifi, ka koya masa da su shi ba ka mai kifi. Ina ganin kamar abin da wannan suka zo yi kenan yanzu. In ya ga dawar mutanen mu ba san ba akan wannan labari na su tashi da kansu su tara kuɗi su taimaki junansu. So gina business din har za business sun sun koya yadda za a gina business sun koya faduwa da riba duk sun san su in su ka jima suna yi duk kudin da ka ba za su sarrafa shi mai kyau amma da su ka zaka musu kudi tana da hudu ban asibiti za a yi biki ba da jita ba wata kawata za ta ce mata mijin ta zama take shi akwai wani boka a kirmi ko a ce lady tashi mu je ta dan zagura cikin kudin aje haka kudin ba su kare a tuta babu amma yau an nuna maka cewa kudin ka ne zaka da kudin da ruwan ciki yake jan Nigeria ka tara kudin kai da kanka ku taru gaba da ko 15 ko 25 din gaba da wanda ke maximum ku tara kudi ku juya shi mu sai karago mu sai waya mu juya kai kasuwa abin nan at least kuna samun taro sai su riba kudi ya yi diniga za ka maka dauki an ga cewa lalle ka iya kuma za ka rike wannan business yadda ya kamata ba da fada ban to jin dadin abu kamar wannan ba to inda kana so abun ya aiki sai ka haka so long as kana ba da handouts ga mutane da jiran kudi gaba da tsananin dalilan su ci ne da gaba 10,000 a zaki ba 20,000 a mu je koyi Allah gaskiya Allah ba mazan ba har matan ba matan ba har mazan duk wanda ka dauki kudi ka ba shi kanan kawai babu ta ya je ya jura shi ya kawo nuna maka cewa lalle na da gaske ba za a samu ci gaba ba ina ba da shawara abin nan a misali kullum da wasa gudu na yi experience a rayuwa akwai wasu yan garin nan wanda suka nemi da ba su dauki shekara kamar 25 da ta wuce ta je su wajen guda biyar ko da ba su 50,000 suna sayan awaki suna sayar a sama da su da su ba ba ba ba ta ba wanda aka shekara da kudin nan wanda ba na ce ba ke ta bada za su juya su samu tri a jari a ciki su da mu kudin na ba da gare kudin wanda ya ce mota ta fadi amma an tare su hanya sun je zan yamuri wani yamuri a bare shi wanda haka tun labarin aka kare don me don ba san zabi kudin ba ka ba su kudin sa biyu suka yi to wannan din ma abin da ake kenan kullum yan jiyo an ga kudi abin da ake kenan to ga wanda suka za su da kafan su inda abin nan zai yi to a nan ne zai yi in ba zai yi ba kuma a nan ne ba zai yi to wannan magana kan karki nan gama sai akwai magana ba buta ne a handout shi ka amma ana so ya aiki mata su yi tasiri wanda muke so su yi to ba zai yi ba sai lalle sun koyi aikin da kansu sun samu dadin riba sun samu dadin faduwa.
2: Hakimin kasar Alkaleri Alhaji Baban Muhammad Gidado hakanan da ya karbi bakoncinsu a fadarsa hakimin kasar Gwaram Alhaji Baban Yinusa ya fara ne da mika sakon godiya a madadin al'ummarsa yana mai tabbatar musu da cikakken goyon baya don cimma nasara.
3: Irin wannan ƙungiyoyi akwai su wanda suke saka tallafinsu saboda kashe talauci da maraici na al'umma kuma lallai kamar da kuka faɗa su mata su ne kusan ɗaurin na iyali yake kayinsu. Gaskiya na yau da kullum akan mutu a bar marayu akan yaƙi da sauransu gaskiya ne hijira duka ya faru mata su suke tafiya da su yara ko ina ne lallai kuma an sa insha Allah a cikin wannan gari namu akwai shugabanni mata din suka saba da irin wa'annan programs din to lallai muna godiya ma wannan jami'in wannan hukuma da kuma ita kanta ma'aikatar mata ta jihar Bauchi da shi ta ofishin mai girma gwamnati wanda suke tabbatar da irin wannan al'amura yana shigowa cikin al'umma kuma yana amfana al'ummarsu. Gaskiya wannan program da ka sani na NGOs da suke zuwa yana samun gudunmawa ne daga ita gwamnatin jihar yana su sun kawo a su kawo duka bane na su kawo maka wani bangare ita gwamnati kuma ta ɗebi kuɗinta ta saka tallafinta a ciki in ba a samu gwamnati a cikin son tallafa al'umman ma ba a yi program ɗin ba muna godiya mu gwamnati da take karɓar irin wannan programs kawo sassauci a cikin al'ummata Allah saka musu da alkhairi da duka channel da aka faɗa wanda su ma ta samu contact din su su ma samu contact din da ni rinka communicating da shi wajen kirkiran wannan groups din da ake magana da sannan kuma muna da wanda duka da anan da su iya kuma tallafawa su participate a cikin participation din kuma Allah ya tabbura
0: hakimin kasar Gwaram Alhaji Babu Yunusa aiki domin al'umma ya samar da shugabanci a gwamnatance ko a kungiyance kuma dama koyarwa ne na addini tabbatar da shugabanci ko da tsakanin mutum biyu ne manufar hakan kuma a fili yake domin saita rayuwar waɗanda ake yi domin su makonni hudu nan gaba za a gudanar da muzaharar maulidi an kuma san yadda lamarin maulidin yake musamman a nan Bauchi musamman ta fuskar hada cinkoson jama'a wannan din kuma shi ya haifar da samun kwamitoci daban-daban waɗanda aka ɗaura musu nauyin tabbatar da taron ya zo ya kuma gudana yadda ya kamata Malam Arabi Abubakar Ibrahim da aka fi sani da Zakiru na Allah shi ke jagorantar kwamitin tabbatar da da'a yayin maulidin ya kuma yi wa wakilanmu ƙarin haske kan abin da suka sanya gaba.
4: Mun yi shiri mabambanta wanda muna kan contact bin zawuyoyi da dukkan wasu wanda muka san sun kai sun kawo muna neman su mu zauna da su mu ba su shirye-shiryenmu kuma mu ji shawarwari daga gare su wanda kuma Allah ya yarda mun yi kusan sab kashi 70 cikin 100 na wannan zagaye-zagayen so saboda kawai bin kan committee kamar irin su ɗan committee da za mu yi aiki da su da sauransu insha Allah.
0: Me kuka tsara kamar wanda zai tabbatar da ingancin tsarin sabbin shirye-shiryen da ba ku kawo?
4: To matakin farko dai mun tsara jan hankali ne shine muka fara sashi a farko jan hankali ne ya zama dukkan wanda muke tunanin suna da fitar da bai dace ba so muna jan hankalinsu ne ta hanyar social media ta hanyar gidajen radio ta hanyar haduwa face to face da wasu daga ciki ta hanyar tura takardu wasu gurare don me mutane su fahimta cewa irin wannan fitar da ake yi wanda bata dace din ba bata kyautu da janibin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so muna jan hankali a dina mataki na biyu kuma akwai bangaren hukuma wanda su kuma za mu kara ba su karfin gwiwa kasancewar dukan wanda suka ki aka yi su canja suka ki so hukuma ce za ta yi aiki a kansu gurin tabbatar da cewa an cire wanda suke abin da bai dace ba saboda a gujewa bata lamarin sannan kuma a gujewa zage-zage daga bakin makiya wannan tafiya insha Allah.
0: Kamar a wannan gaba menene buƙatar ku musamman ga bangaren hukumomi?
4: Na farko bukatan bangaren hukumomi na farko su fahimta tunda dama takardan wannan dokokin duk shekara ana tura musu su san yaya tafiyan yake so na farko su duru akan wannan takardun da aka saba amfani da su shekara da shekaru cewa banda kaza banda kaza banda kaza na biyu ya zama da sun tsara zama available a gare mu duk lokacin da muke bukatan gudunmuwarsu ya zama suna kusa tunda dama duk shekara ana zama da su ana tattaunawa suna ba da ashwara san cewa za su fito su agaza to wani lokacin kaga ana dan samun karancin su to ko jama'a ne suke musu yawa to amma wannan karan zamu amfani da wani janibin da ban san ko ana amfani da shi ba ta hanyar amfani da waya koda ba sa nan a guri a ga abin da bai dace ba akai yunkurin halawa bai halaba sai a kira su a waya sai su garzayo su zo koda zuwa suke za ga an canja ba sai an kai ga kawo mutane ba wanda kuma abin ya gagara ba za a iya kawo mutum don aladaptar da shi insha Allah.
2: Malam Arabi Abubakar Ibrahim shi kuwa a bangarensa Alhaji Abubakar Waziri Kafin Iya da ke jagorancin ɗaya daga cikin kwamitin shirya muzaharar maulidin wanda ya ce fatansu shi ne a yi wannan taro da ke tafi lafiya ba tare da wata matsala ba.
5: Ina kira ga duk wani ɗan adam da yake tunanin cewa zai rayu wannan ta duniya ya koma wa Allah to ya sani abin da ya tabbata a musulunci ba mai samun matsira sai ta hanyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da wanda yake da ra'ayin maulidi da wanda bai da ra'ayin maulidi duka a taru a girmama manzon Allah a mutunta shi a mutunta wanda suke damfare da shi idan an samu wannan kwamitocin duka aikin su yayi nasara daya kenan na biyu mutane duk abin da ya saba da abubuwa guda biyar to sunan abin a musulunci fahimta ne ko ra'ayi amma abubuwa guda biyar kawai islami kamsin ne shine ba wanda yake sai iya kauce masa nan an yi ittifaki a kansa ko yaya za a yi bayan shi duk wasu activities da ake yi a cikin musulunci zaka ga an ce imamu wane a masabarsa ya ce kaza misali zan muka imamu malik a masabarsa idan mutum ya yi alwala bayan ya yi alwala ya je shafa al'aurarsa a masabar imamu malik alwala ta kare haka ne amma sauran mazahib wasu daga cikin su kuma sun ce a'a in hiya illa bid'atun minka al'auranka da kunnen ka duk abu ɗaya duk tsoka ne a jikinka don ka shafa ba komai bane. To da haka idan sabani idan ra'ayi ya bambanta, ni ina maulidi kai baka maulidi, fahimtar ka ce da ra'ayinka kai ba za ka maulidi ba, amma ina kiranka ka kasance masoyin manzo Allah. Idan ra'ayinka za ka yi maulidi ne, ba sai an kira ka babba yadda ra'ayinka ka yi maulidi ba ka son annabi, babu shi. Soyayyen manzon Allah ne a matakin farko shi yake kawo bikin maulidin. Shi wannan ba sai an kira shi ba, amma kiran da za a yi masa ya gyara, ya ƙara gyara, ko a gyara yake ya ƙara gyarawa, kamar yadda rayuwar sahabbai suke. Daga kusan ƙarshe ina godewa Allah da kasancewar mu ƴan jihar Bauchi ne. Duk West Africa ba garin da ake maulidi kamar Bauchi. Ko ka san me dalili? Kasancewa waliyin zamanin nan a nan Bauchi, Allah ya shi Maulana Shaudar Usman Bauchi, Allah ya ƙara wasa'a masa gidansa a aljanna. Kasancewansa nan duk Najeriya duk Afirka ana sha'awan a zo Bauchi a ga muzaharar maulidi don albarkacin wannan waliyin, abinda ya yaɗawa duniya kenan soyayyar manzo Allah har ya bar duniya ya koma ga Ubangijinsa. To ai daga ƙarshe ina jinjinawa gwamnatocin jihar Bauchi tun shekara 8-8 guda biyu baya, kawo yanzu Allah yana arzuta mu da gwamnoni masu gwada lalle suna ƙaunar manzo Allah. Duba da idan lokacin maulidi manzo Allah ya zo, kowa da yake gwamna a wannan shekarun da fata yana yin iya kokari ya ga yayi hidima wa maulidin manzon Allah. Duk abin da ya bayar a gwamnatance da aljihunsa baya gani kamar ya bada wani abu.
6: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Haka yake, lafiya ji masu azancin magana suka ce uwar jiki ko nawa mutum ke da shi zai iya sallamarwa in har zai samu waraka daga cuta. Sanin muhimmancin lafiyar ce ma ta haifar da kokarin ganin ba ma kai ga fadawa ga cutar ba. In kuma Allah ya kiyaye jarabar ta tabbata, sai hankali ya karkata kan yadda za a shawo kanta da dakile barazanar ta ga bil'adama. Kamar yadda muka sani kuma, a nau'in cutuka akwai masu yaduwa, wato waɗanda wani ke iya shafa wani. A nan Bauchi dai misali, dangin waɗannan cututtuka sun hada da kyanda, mashaƙo, zazzabin lasa da kuma ciwon shartuwa. An ɗauki tsawon lokaci ana nazarin yadda za a daƙile waɗannan cututtuka da ke halaka mutum kai tsaye, da alamu kuma daidai wannan gaba da hankalin duniya ya karkata ga daƙile yaɗuwar irin waɗannan cututtuka. Inda hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta ƙasa da haɗin gwiwar shirin lafiya da FHI 360 suka fito da wani shiri na fuskantar wannan kalubale, a inda aka kaddamar da wannan tafiya kuma har da jihar Bauchi, inda jawabinsa yayin wani gangami da aka yi don kaiwa ga tudun Munsira, shugaban hukumar lafiya matakin farko ta jiha Dr. Lanu Muhammad ya ce nemo hanyar mafita da kuma yadda za a kashe tasirin waɗannan cututtuka shine abinda tafiyar ta zo da ita.
7: Wato cikin Bauchi abu ya ɗaure mana kai, ana samun ɓarkewar cututtuka kaca-kaca a Bauchi. Kaga na farko muna samun ɓarkewar ƙyanda wato measles da kuma agalawa wato diphtheria da lassa wato cutan bera da kuma meningitis wato sankarau da kuma amai da gudawa wato cholera. Ana yawan samun wannan cutan a cikin garin Bauchi kuma ya mura sa mai dami. A haka din ma muna samun barkewar wato outbreak na kamar circulating virus wato na polio. To wannan ita wannan kungiyar ita ne da ta fito da hanyoyi ta yaya za a tabbatar da waɗanda suka ki yarda da wannan abu, kusa ina kowa nuna ga kafin sun ki karɓa a ji a musu magana, kuma ya za a ci gaba da wayar da kai a gidan radio da television da mujallu da poster da za a yi da billboard, a ci gaba da wayar da mutane. Ya za a yi wannan mangano a wajen addinan mu wato masallatai da coci-coci, ya za a yi wannan a ci gaba da wannan ayyukan a cikin community din mu wato da community engagement namu da su masu rakuna mu na gargajiya, hada da su in akwai wani yanda za a yi a tabbatar da ba a samu wani waje ya wani hanyar ruwa ya dagale a zuba shara a zo an samu barkewa ko kuma ambaliyar ruwa ba. To duk wannan committee is that za ta fidda work plan da ta yi ta duba risk factor, wani abu ne wanda yake da hatsari a cikin abubuwan da muke magana duka, wani hanya ne da a bi a dagala shi wajen a cikin wata uku, wani aiki za a yi a zo a duba bayan wata uku mai akai-akai, in Allah da ina ji za a samu saukin abu.
6: Dr. Lwani Muhammad a rasa ɓangaren daraktan shirin na ƙasa Dr. Auwali Kawu ya ce an fara aiwatar da wannan shiri ne da ake sa ran nan da wani lokaci maslaha za ta samu.
8: na farko dai bari mu fahimci cewa taimakon mu da ita kanta Epic FHI take yi, hukumar kasar America ce ta bada nata tallafin. To koma me dai za a iya fuskanta ta wannan, an dai samu tallafin da zai iya yi, kuma mu ƴan ƙasa, mu ƴan gida, mu ne muke amfani da wannan tallafi, kuma mu yi amfani da shi, ba wani bature bane izo daga wani waje izo ice a ga maganin ƙyanda, a'a mu da kanmu ne. To bisa wannan tallafi da muke da shi, to sai zamanto tallafin yana da takaitaccen lokaci. Takaitaccen lokacin nan shine za a ce a'a ga tallafi za a iya baku, ku je ku yi aikin gaggawa ku taimakawa jihar nan, ko cewa kun dakile za ku iya, muka ce za mu iya. To saboda haka sai zamanto lokacin da muke da shi takaitacce ne. To amma sai muka yi wata dabara, sai muka ce to jiha ba so muke ku dogara a kasar waje ba, a'a kar a dogara a kasar waje. Eh, mutum ne ya zo gidanka ice da kai, a'a ne zan zo in dinga ci da kai shikenan, amma zan iya ci da kai kawai na wata biyar in tafiyata. To kaga ai maimakon ya dauki wannan kudi ya zauna ina siyo gurasa da dambun nama da kidishi, sai amfani da wannan kudi ya jari kuma ina ci a ciki. To kaga ko ka tafi zai ci gaba da amfani da wannan jari da i kafa yana yi. To mu manufan mu da muka shigo Bauchi ba kawai zuwa muka yi muna zuba kudi mu ci a'a ai kaza ba, a'a jiha muka jawo muka ce to dama can kuna iya kokarin ku. To mun zo a wannan tsarin da kuke da shi, mu karfafa muku a ci gaba da yi da wannan dan karin taimako, ya zama to an karfafa wannan tsarin da kuke da shi da zai iya ci gaba koda ba kowa, ku kade ma kuna iya yin kayan ku. To haka yanzu ake ciki, ba ma fargaba bayan watanni idan mun tafi Bauchi zai daina, a'a saboda jihar ta nuna kishi, ta nuna sha'awa, kuma ta riga ta fahimci irin wannan taimakon ya tushe wasu kafofi ne da suke bukatar cikin gaggawa a tushe su. Saboda haka mun tabbatar za su iya ci gaba da abin da muka zo da shi.
0: Dr. Awalo Kawo.
2: Yanzu kuma sai mu je ga Fatima Muhammad Miya a zauren mu na Manta Sabo.
9: Yayin zaman kotun shari'ar musulunci ta tudun alkali da ke cikin garin Bauchi karkashin jagorancin alkalin kotun Malam Kabiru Suleiman Dutsen Tanshi, kotun ta saurari karar da ke tsakanin Mariya Suleiman Muhammad da tsohon mijinta Yusuf Danjuma kan takaddamar da ta shafi zaman su na aure. Mai karar ta shaida wa kotu cewa auren su ya dauki watanni 7 kacal, kuma a lokacin ne ta samu juna biyu. Ta ce ta yi fama da rashin lafiya har tsawon watanni 5 kafin daga bisani a ranar Alhamis 9 ga watan Yuli shekara ta 2026 ta fara zubar da jini. A cewar ta, duk da ta sanar da iyayen mijinta halin da take ciki, amma ba a kai ta asibiti cikin gaggawa ba saboda an ce dare yayi da asibahin washe gari ne cikin nata zube. Amma har a wannan lokaci ba a kai ta asibiti domin duba lafiyar ta ko a yi mata jinya ba. Mariya ta kara da cewa bayan mako guda iyayen Yusuf sun buƙaci ta koma gidansu domin abin da suke kira wankan gida, amma iyayen nata sun ki amincewa saboda rashin lafiyar da take fama da ita. Ta kuma ce bayan kwana biyu Yusuf ya kira ta a waya ya sanar da ita cewa ya sake ta saki daya, tare da bayyana cewa iyayensa ba sa buƙatar zaman ta a gidan. Mai karar ta kuma roƙi kotu da ta umarci Yusuf ya dawo mata da akwatunan ta biyu da ya kwashe waɗanda suke ɗauke da kayanta a ciki, kayan sawa, kayan kwalliya, takalma, hijabai da sauran kayayyaki. Haka kuma ta nemi a biya ta kuɗin jinyar da ta ce iyayenta suka kashe, wanda ya kai kimanin naira 67,350. A nasa jawabin, Yusuf Danjuma ya amince cewa ya saki Mariya tare da kwashe akwatunan ta guda biyu, amma ya ce hakan ya biyo bayan matsalolin zaman auren da suka samu ne, sai dai ya musanta adadin kuɗin jinyar da ake buƙatar ya biya. Kana ya ce bai amince da duk wani shaida da Mariya za ta kawo a matsayin cewa ta kashe waɗannan kuɗi na jinya ba. Bayan sauraron ɓangarorin biyu, alƙalin kotun Malam Kabiru Suleiman Dutsen Tanshi ya bayyana cewa idan wanda ake ƙara bai amince da shaidun da mai ƙara za ta gabatar ba, kotu za ta bi tsarin shari'ar musulunci wanda zai iya haɗawa da bada damar yin rantsuwa domin tabbatar da gaskiya. Haka kuma kotun ta bada umarnin a kawo kayan laifin gaban kotu domin ci gaba da sauraron ƙarar. Daga bisani kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga watan Yuli shekara ta 2026 domin bai wanda ake ƙara damar nazarin batun rantsuwar da kotu ta ambata da kuma ci gaba da shari'ar. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Miya daga kotu.
0: Kuma da hakan shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki Kamal Binnahu Nela
2: tare da Zahrawo Adam Umar ke cewa ma'assalam.
10: Gaishe ku, shirinmu na yau da gobe kenan aka saurara daga nan gidan Radio BRC 2 FM Bauchi. idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 7:30 zamu kawo muku maimaitan wannan shirye kan mita 94.6 dan misalin karfe 9 daidai shirin mu na majima ganin nan tafi wanda zai kai mu zuwa karfe 9:30 yayin da zamu kawo shirin nan na kunnan kanawa shirin ya mace nan da misalin karfe 10 saura kwata karfe 10 lokacin da zamu kawo muku daga majalisin Alkur'ani mai girma tare da Malam Tijani Guruntum mutum da al'adar sa zai zo ne mai sauraro da misalin karfe 10:30 zai kai mu zuwa karfe 11 yayin da zamu kawo filin zaben mu kwana lafiya a halin yanzu dai karfe 9 lokaci da zamu ci saurari shirin mu na gaba

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: daga lokacin da girman gwamnati ya canza shekaruwa da miliyan ACM, haka jama'a suka yi tururuwa ku cekon suka ɗiba suka koma da miliyan.
2: A bisa ga wannan abu da ya kasance, mutane suna ta kira na to honorable muna ina mun yi 2023 ka kawo mana 'yan takara kuma mun kai ga nasara.
0: Madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Kwanci tashi ba wuya, yau bakalla saura ƙasa da wata guda ne ake sa ran hukumar zaɓe mai zaman kanta na jiha za ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jiha. Domin sanin halin da ake ciki a ƙananan hukumomi, wakilan mu na tuntuɓar masu ruwa da tsaki na jam'iyyu a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi 20 da ke wannan jiha. A yau ma wakilan mu sun je ta bakin wanda jam'iyyar APM ta tsaida shi takarar kujerar shugabancin majalisar ƙaramar hukumar Zaki, Horabi Mas'ud Aliyu, inda cikin ganawarsa da wakilan mu ta wayar hannu, Horabi Mas'ud ɗin ya bayyana mana irin taruka da yake da su ga ƙaramar hukumar ta Zaki in har suka zaɓe shi ranar 17 ga watan Agusta.
1: Alhamdulillahi, muna da tare da dama. A farko babban abin da ya fi zama haƙƙi a kanmu na farko shi ne kula da rayuka da zuciyar al'umma. Ta wani al'amari da kuma zaman lafiya, idan an samu ingantaccen zaman lafiya a nan ne za a gudanar da dukkanin sauran abubuwan more rayuwa. Ya zama wajibi ne mu yi kokari mu zaman ciyar da ban ƙaramar hukuma ta mu gaba, kasancewar ƙaramar hukuma ne da take nesa daga headquarter jiha. Amma nisanta da headquarter jiha bai sa mai girma gwamna ya mai da ita samiyar wara ba. Idan ka je ka ga ayyuka na alkhairi da aka yi kai ka ce bata wuce kilomita 20 na tsakaninta da headquarter jiha. Wannan ya samo azumi ne irin jajirtaccen namiji da aka samu a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Bauchi, ya zama wajibi ne wajen kaura da daɗin da ya sa. Saboda haka ƙaramar hukuma ta ƙaramar hukuma ta da take da buƙatu da dama, kama daga kan harkar cibiyar lafiya, ilimi, harkar ruwa da sauran al'amura na yau da kullum. Muna da tare-tare, muna da tanade-tanade wanda ba za ka ce zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza ba sai ka shiga wani kinkaka abin da yake ciki. Amma ni ma Sa'udu ba samu ba ne a ƙaramar hukuma, kasancewar na yi difiti chairman karo ɗaya, na yi difiti chairman karo na biyu, na yi difiti chairman karo na uku, na kuma riƙe mukaddara zama acting chairman a wani lokaci a baya duka a wannan ƙaramar hukuma ta mu ta Zaki. So ka ga da wani takaitaccen bayani zan ce maka lalle yana da experience zai je gurgudu na shugabancin ƙaramar hukuma. Za mu ɗora kenan daga inda muka tsaya.
2: Wannan jam'iyya da kuka bar jam'iyyar PDP kuka dawo cikin ta sabuwa ce, ina batun nan kuma na neman goyon bayan jama'a?
1: Alhamdulillah, jama'a ai yanzu kansu a waye yake. Jama'a su taimantu a harkokin siyasa, da girman gwamna suke kallo ba ta iya ba. Daga lokacin da girman gwamna ya canza shekaruwa da miliyan ACM, haka jama'a suka yi tururuwa ku cekon suka ɗiba suka koma da miliyan da ya koma. Ina mai tabbatar maka cewar mai girman gwamna zai koma wani tarihi ba ma a jihar Bauchi ba a Najeriya baki ɗaya sha kam.
2: Sakonka na godiya ga su 'yan jam'iyya da suka zaɓe ka, menene sakonka ga su 'yan jam'iyya da suka tantance ka suka tabbatar da kai a daga ƙaramar hukumar Zaki?
1: Ya zama wajibi ne mu yi godiya ta musamman ga masu kawo da tsaki na ƙaramar hukumar mu ta Zaki. Lokacin da mai girman gwamna ya kira ya yi gargaɗi su cewar a je a kawo mutumin da yake da farin jinin jama'a, a je a kawo mutumin da yake da azabtar, a kawo mutumin da zai iya cin zaɓe a wannan ƙaramar hukuma cikin ruwan sanyi. An ba da dama, mai girman gwamna ce in ya ga dama zai rubuta, amma ya ba mu kowace ƙaramar hukuma haƙƙinta ta je cikin gundumar ruwan da ke zaura su kawo sunan mutum uku a ranar a tantance a ɗauki mutum ɗaya wanda aka ga cewa shi ne nagartaccen da zai iya jagorantar al'umma cikin yin wahala da rahama da suka nuna a cikin mutum uku zuwa na suka fara rubuta wannan kuwa. So ka ga ya zama wajibi na gode musu, tunda har suka tsaya suka rufe idonsu suka yi abu na gaskiya ba tunanin na fa ya ce ko wani abu ba amma suka zafo da tunanin ne ne zai yi musu a tarshi ya zama wa ajiye ne ke nuna shi a cikin kokari na magana cewa musu kike ya wuta sai kana gode musu godiya kuma marar iyaka
2: dan kuna jam'iyyar PDP ne yaya alakan ku yanzu da APM da A da PDP a wannan karamar hukuma
1: alhamdulillah wannan shine abin da ake cewa kan zuwa da kan zuwa abu daya ne ana tafiya tare kuma da murya ta
2: dan takar kujerar shugaban karamar hukumar zaki karkashin jam'iyyar APM mai alamar rugu a zaben ranar 17 ga watan Agusta in Allah ya kai mu daga batun shirye-shiryen gudanar da zabukan karamar hukumomi sai shirin namu ya leka jam'iyyar PRP mai alamar dan makule inda tsohon dan takar kujerar majalisar jiha na mazabar azarai madangala Honorable Ibrahim Sule Abdullahi ya ziyarci mu don bayyana jin dadinsa kan wanda jam'iyyar ta dauko a matsayin mataimakin dan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar PRP inda cikin zantawar mu da shi Honorable Ibrahim Sule ya ce ganin irin abubuwa da ke tafiya a karkashin jam'iyyar su ta PRP al'ummar mazabarsa sun tuntube shi cewar ina aka dosa kan hakan ne ya ga kamace shi ya ba su tabbacin cewa suna nan daram a jam'iyyar har kuma ya taɓo wasu muhimman batutuwa da suka faru a baya lokacin da shi ma ya tsaya takara a jam'iyyar ta PRP
3: a bisa ga wannan abu da ya kasance mutane suna ta kira na to honorable muna ina mun yi 2023 ka kawo mana yan takara kuma mun kai ga nasara to a yanzu ina aka dosa cikin ikon Allah da rahmar ubangiji da tattaunawa da nayi da jama'a ta da kuma masu ruwa da tsaki a cikin tafiya ta mun ga babu abin da ya dace mu zauna a cikin jam'iyyar mu kamar da take ta zama gobarar daji ko ina ci take ko ina musamman ma mu da muke kasar Katagum muna jin labarin Bauchi fa kawai PRP ake mun muka kira mutanen mu na to sai mu ji an ce PRP ake muka kira mutanen mu na alƙalai sai a ce PRP ake to kaga mutanen da suke ganin ya kamata mu dauki kai muna nan ba birawar kafa ba ko muna nan a jam'iyyar mu ta PRP insha Allah rabbi muna ƙara ba mutanen mu haƙuri za kuma mu ƙara tabbatar da ita ci gaban da jam'iyyar PRP ta kawo da nayi takara a gargashin jam'iyyar PRP 2019 da yaddar Allah na zo na uku a lokacin da aka yi kamaran da mutane na Katagum suka riga da sani shi a leader na yanzu a da aka bashi da takara dubuti gwamna a jam'iyyar PRP shi ya zo na daya wancan lokacin shi ne leader sai kuma ya kasance da ya zo na biyu shi ne a wani madaki shi ma ya leader lokacin gwamnatin Adamu Azu shekara 8 da aka yi ta a karkashin PDP ya yi shi ya zo na biyu kuma a gashin jam'iyyar PRP a wancan lokacin ni na zo na uku jama'a kuma ina ƙara godiya da wancan zaben da aka min da kuma haɗin gwiwa da jama'a ta suka bani gaskiya ba abin da zan ce jama'ar kasar azare madangana sai dai Allah saka kowa da alkhairi kowa da akwai rolin da ya taka mata da maza Allah saka kowa da kowa da alkhairi yanzu ɗan siyasar da muke da su a Katagum a ƙasa a yanzu ba wanda ake ce masa mai taimakon gaggawa illa shi wannan bawon Allah da muka yi takara da shi mai suna Tijjani Aliyu Madangala so alhamdulillah gaskiya duk wanda ya ba shi shawara a karkashin jam'iyyar PRP ya dauko shi Tijjani Aliyu Madangala gaskiya ya ba da shawara da ya dace saboda muna ganin a kasar Katagum a yanzu kaf ba wanda zaka ce mai Tijjani Aliyu Madangala wanda bai san shi ba zaka ji mutane suna akwai wasu to gaskiya wasu fa sai dai su biyo bayan sa saboda lokacin da ya shekara fudin farko a gaskiya babu wani mazaba da yake da ita gundumomi da muke da su cikin garin Azare Madangala aikin alkhairin sa bai je ba ya taimaki yara da scholarship ya zo ya taimaki yara da biyan musu kudin makaranta na cikin gida banda na kasashen waje ya dauki nauyin jinya kai akwai wani abu da yayi a wancan lokacin da ni kaina da na fito takara da aka tambaye ni akan saboda yakan zo ya hada mata da maza a wurin da su to sai da mutane suka ce to kai ma idan kai zaka ne ce to ni kuma kira ni mai zaurawa tunda shi zaka je ka samu yan mata da waye duka yake to gaskiya leader mutum ne kuma na mutane ne kuma abin da nake so in kara faɗa shine yau shine leader dan majalisan da idan ka je garin Azare zaka iya nuna abin da yayi babu wani sunsun da zaka je a nasa yau a zo a ce wannan wadin ko nasara ko bakin kasuwa ko tsako kofar gabas kawai a zo a ce maka babu wani abu da bai je ya nuna alfahari da shi da cewa ya riga da ya kawo gaskiya wannan mutumi zakakuri ne kuma namiji ne kuma abin da yake karfafa mutanen Katagum gwiwa shine mutum ne da bashi da tsoro idan yace gabar ne idan yace yamma ne yamma ne ko ita jam'iyyar APC da ta yi takara da an kawo primary election za a yi dama sarkin jam'iyyar APC na Katagum local government shi yayi ta babu haufi duka kowa da kowa riga da ya san shi duka mutanen sa ne to a karkashin wannan da an yi takarar ina mai tabbatar fada maka dan jarida sai dai ka ji labari ba da wani ba a lokacin da suka je suka tsaya din sai aka ji tsoron sa saboda leader leader ne sai aka kawo wani wanda ba a san shi ba ke leader kafin ya rike ya taimaki mutane kuma bayan ya rike kuma yana ci gaba da taimakon mutane a gaskiya gaskiya jam'iyyar FRP ina mata murna da lale da marhaban da shigo da ba wannan bawon Allah takara kuma hasali ma bayan ya tafi sai dauko wani bawon Allah da duk mutumin da yake cikin garin Katagun ya san shi ana ce masa Aminu Ya'u yace zo ka rike kujerata to Aminu Ya'un nan shi ma yayi takara da shi leader lokacin suna jam'iyyar APC ba musu adalci ba ya koma jam'iyyar ADC kawai sai ya ji an ba wani to a karkashin haka su jam'iyyar FRP suka neme saboda sun san shi sun san mutum ne mai capacity mai mutane dan babu gida daya biyu uku da zaka kirga wanda shi ma bawon Allah nan alkhairin sa bai je ba Aminu Ya'u lokacin da yake TCN ya dai mutane aiki ni din na abokare na dai mutum sama da 15 aiki a iya anguwar mu kai aikin nefa to kaga wayannan mutane guda biyu zamu ce shi wannan rubu shehu Uba Umar Saksalesi insha Allah Rabbi Berison ya kwanta a bautin sa ya ta aiki a bauti amma Katagun kan ga Katagun kan ba mu da matsala tijara nuna nan Aminu Ya'u na nan shi balaka shi nuna nan su kanfa guna nan gaskiya ba shi da haushi Katagun local gano insha Allah a dinke zamu kawo masa
2: tsohon dan takarar majalisar dokokin jiha kuma jigo a jam'iyyar PRP daga mazabar azare madangana Honorable Ibrahim Sula Abdullahi cikin zantawarsa da wakilanmu daga jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli sai shirin namu ya lausa jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya domin ganin an dunkule a wuri guda wajen gina tubali da zai bada dama wa APC nasara a zaben shekarar 2027 tawagar kungiyar Salisiya Amana Support Group NA Abubakar San for Governor 2027 karkashin jagorancin Director General Honorable Salisu Sabo yana ci gaba da bude ofisoshin yakin neman zaɓe a ƙaramin hukumomi da gundumomi a faɗin jihar Bauchi inda gidauniyar Salisiya Amana ta ziyarta domin bude ofishin yakin neman zaɓen NA Abubakar na baya-bayan nan shine gundumar Zunguri da Katagun da ke karamar hukumar Bauchi a yayin kaddamar da sabon ofishin a cikin garin Liman Katagun wanda ya jawabin maraba da baki wata wagar hawan misali su sabon shine shugaban matasan jam'iyyar APC a Zungur Liman Katagun Honorable Musa Mai Kare

0: Arabu Suleiman Usman Dudu Mingi bayan sa ne kuma sai tsohon kanslan Liman Katagum Horobi Idris Liman Katagum ya jaddada dalilan su na mara baya ga tafiyar ta makama babba
1: amma akwai shagon yi da shi da musu da matan mu na gudunar jingiri ne ga jagiyar ni gona ta yi ni ce na hu fada makama babba da mu ake gwamnati wallahi makama babba ba hawo gore ba inda makama babba yake da ne fada an fi an fi bi da kuma EFCC na tunan saka makama babba mutum ne mutumin kirki kun sani ba ta da tsaya sai duka ta
0: Horobin Idris Liman Katagum tsohon kansilan Liman Katagum daga nan ne kuma sai mai gayya mai aiki Horobi Salisu Sabo ya bayyana musu dalilan su na buɗe wannan ofishi na mara baya ga tafiyar dan takarar gwamna a jam'iyyar APC Muhammad Abdullahi Abubakar
2: Director General Horobin Salisu Sabo na gidauniyar Salisiya Amana
0: a yayin taron marabaya da tafiyar mai neman gwamna karkashin jam'iyyar APC barista MA Abubakar da suka gudanar a gundumar zungur liman Katagun. To yanzu kuma bari mu sauraro masu bayyana godiyarsu da jinjina ga gwamna Bala Muhammad bisa ƙara masarautu a fadin jiha baki daya, wanda ya ziyarce mu na baya-bayan nan don bayyana godiyarsa wa gwamnan jiha shi ne sabon mai gundumar lar Malam Yakubu Umar da ke cikin kasar hakimin dajin a tsakanin hukumar Tafawa Balewa.
2: Da farko ina miƙa godiya na ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad, ƙauren Bauchi Walin Bununu, ƙauren Daulan Usmaniya da ya kawo mana wannan cigaba. Muna masa addu'a Allah ya tsare masa gaban shi da bayan shi, duk abin da yake nema na alkhairi Allah ya biya masa, Allah ya kare masa iyalansa. Na biyu muna miƙa godiyanmu ga mai martaba Sarkin Bununu uba a gare mu da goyon bayansa da yaddansa aka yi mana wannan naɗi, don haka muna miƙa godiyanmu a gare shi. Sannan shi gwamnanmu irin godiyan da damu masa ma ba ta musaltuwa, saboda abin da ya mana ko iyayenmu da suka haife mu iyaka, mutumin da kana mai littafi ya zo ya ɗaukaka ka ka zama mai gunduma, garin da za garin kama ba a santa ba ya zo ya fito da ita duniya, kaga ai babu abin da zaka ce ma gwamnatinsa sai dai Allah san barka. Kuma muna miƙa godiyanmu a gare shi, kuma muna masa albishir da cewa muna tare da shi 100%, duk wanda ya kawo mana a matsayin wakilin shi muna tare da shi, muna goyon baya da ni da al'umma na in Allah ya yarda muna tare da shi ba gudu ba ja da baya. Alhamdulillah, mun gode mun gode mun gode Allah sa ka da alheri.
3: Wani kira kake da shi al'ummar wannan gunduma na hanyar?
2: Zai babban kira na ga al'umma na wannan yanki, ina jan hankalin iyayen yara da su mai da hankali wurin nema ma yara ilimi, saboda ilimi shi ne gishirin rayuwar duniya. Ba al'umman da take ci gaba ba tare da ilimi ba. Mun shawarin kiran da nake gare su da a mai da hankali wurin harkan ilimi, kuma muna roƙon gwamnati da ta dubo mu da idan rahama domin inganta mana makarantunmu, saboda akwai firamare mu da ya yaye, iska ya ɗaga, yaran da in ruwa ya zo wasu mahe dai tafi da gida. Muna roƙon gwamnati da Allah da a duba wannan al'amari. Na gode.
0: Sabon mai gundumar lar da ke cikin ƙasar hakimin dajin Malam Yakubu Umar lar ke jinjina wa gwamna Bala Muhammad bisa ƙirƙiro sabbin masarautu a jiha. Daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya yi dubi da siyasar kasashen duniya, inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya haɗa mana wani rahoto da ya ƙunshi sharhin siyasar kasashen duniya.
4: Jam'iyyar da ke mulki a Kamaru ta yi kira da wani taron manyan shugabanninta a ranar Laraba, yayin da ake cece-kuce game da rashin ganin shugaba Fulbiya mai shekaru 93 wanda ya shafe shekaru 45 a kasar waje. Biya ya bar Kamaru a ranar 7 ga watan Yuni a tafiyarsa da ma'aikatan fadar gwamnatinsa suka bayyana a matsayin hutu na dan wani lokaci a Turai, kuma tun daga lokacin da ya tafi har yanzu bai dawo ba. Wannan kuwa yasa ake ta cece-kuce game da lokacin da zai dawo. Kamar yadda kafar TRT ta wallafa a shafinta, ƙungiyar Filistinawa ta Hamas ta zaɓi Khalil al-Hayya a matsayin sabon shugabanta da zai mai gurbin Yahya Sinwar da sojojin Isra'ila suka kashe a watan Oktoban shekara ta 2024 da aka kashe shi a Gaza. A cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta ce an zaɓi al-Hayya bayan zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙungiyar. Tun da farko dai mambobin kwamitin zaɓen ya rabu gida biyu kan wanda zai zama sabon shugaban kungiyar. Tuni dai a zagayen farko na zaben ba a samu wanda ya yi nasara ba. Tsohon shugaban ofishin siyasa na Hamas Khalid Mashal ya samu kuri'u fiye da al-Hayyar, amma kuma bai kai adadin kuri'un da ake bukata ba domin samun nasara kai tsaye, kamar yadda jaridar BBC ta wallafa a shafinta.
0: An gida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe, a madadin wanda suka taimaka shiri ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Jama'a assalamu alaikum, sannun mu da sake saduwa cikin shirin ciwon yamace. Kamar yadda aka sani ne, kuma yadda ya zo a addinin musulunci, duk al'amuran da ya shafi mace to haƙƙi ne akan mijinta. To amma ita ma macen tana da nata haƙƙin, kamar yadda addini da al'ada ya ɗora mu a kai. To a ɓangaren haƙƙin fitar mace daga gida kuwa ya ɗoru ne kan mijinta. Shin yaya mace ya kamata ta tambayi mijinta zuwa anguwa? Mun tattauna da Malama Ruqayyah Sulaiman kan yadda mata a wannan zamanin suka maida fita anguwa kamar doka.
1: Al'adar mu na Malam Bahaushe magana ta gani Allah. Kowa ko fita anguwa ya kamata tun wuri. Ya kamata tun wuri wani fitan ya kama kamar nan da kwana uku ko nan sati. Ko ya kwana biyu to ya kamata ku yi magana kamar yau. Baban wani zuwa rana kaza ba. Muna so na samu dama in ka bar mu. Ina so in je guri kaza. Ya kamata a ce mu mata mu zama su wannan al'ada. Tarbiyya ne na musulunci. Kuma gida ne in haƙin kina haka gida ne gidan tarbiyya za ta fitar da ciwon ke an baki tarbiyya mai kyau daga gidan. Amma fita kin san da shi tun da jima baraki magana ba sai in yau. Tsabar haƙin mijinki bayi da mutunci a gurinki. Ba ki san zaman dokokin zaman aure ba. Kina tashi baban wani yau ba zan tafi amma ko kuma a baban wani gobe zan fita anguwa. Umarni kike ba shi ko kuma kina tambaya ya baki izini. Kin da ku matsala to ya kamata dan mu fita anguwa mu tambaya tun kafin abin ya zo. Kuma ma idan abin ka tambaye shi saura kwana biyu ko uku gobe ki kara dan tambayan shi. Na ce maka dan fita anguwa na kaza. Ka dinga tunawa ko kuma ka tuna ka taimake ni ka bani dama in ji. In kin ga alaman ba zai baki dama ku tambaye shi. In kuma kin ga zai baki dama bai akwai wasu ai masu son yawan ka dinga tuna mu saboda mantuwa. Akwai wanda kuma kwatota shi a rayuwar shi bai san ma yawan magana ne. Yana sani shi yana sani amma in kika masa magana sau ɗaya kar ki ƙara masa in dai kin san waye shi sai ki bari gobe a yau ana gobara ku fita. Ina ta kan shi dai in ka san ni gobe magana ta ke kuma ka nuna mu. Are murya ne a kaskance amma yanzu ki duba muka shi kasuwa siyan kaya. Ai in za mu sai kayan zuciyar muna son kayan muka dan kaskantar da kanmu a wajen mai siyan kaya wajen sai da kaya wajen siyan kaya. Ai ya dan Allah kwastoma rage mun kayan kuɗi kuɗi na iyaka zaɓe. Me yasa mijinkin da yake zuwa yake fama a kanki yake gwagwarmaya yake faɗi tashi a titi ya faɗa da wancan ya faɗa da wancan saboda rufin asirinki. Me yasa shi ba za ki kaskantar da kanki ki roƙe shi ba da kalami masu daɗi ke in dai ma kina son ya ƙara jin daɗi tun farko ki zama mai biyayya mai laushin murya. Mijinki mijinki ne ko ko huɗu na gaban mijinki shi ya san me yake masa a cikin daki. Daki ya tsuguna da gwiwan kinkin da alamu kamar dai daki kuma wajen wajen ne mai mahimmanci. Daki ya tsuguna da gwiwan ki ki roƙe shi don girman Allah ka taimake ni. Ni baran ya zuwa da ƙarfin hali da ƙarfin hali in fitar da baka so ba dole sai ka yadda amma dan Allah taimake ni ka bari shiga mu je da su kai hakuri ba za mu jima ba. To in dai ya barkin daga inda kika je kuma ki dawo kun kuma bai barki ba gaskiya ki hakuri.
0: To akwai ɗabi'an da matan suke yi a cikin wannan maganan fitar wani jan hankali da ke musu
1: gaskiya ba ɗabi'a ne ba ne na tare kuma idan muka duba muka gani mu ma ɗan mun aiwa ai. Idan aka ji cewa matan ƴaƴanmu maza muna da ƴaƴa maza suka yi aure ya zaɓa da matan ƴaƴanmu matan ɗanmu tana haka wa mijinta ɗan ɗana ni ya zan ji a raina. Ina da ran ji daɗi ba to in har ba nan ji daɗin abin da zai wa ɗana ba to bai kamata in yi wa ɗan mata ba.
0: Malama Ruqayyah Sulaiman kenan shi ma wani magidanci Malam Mustapha shi kan ya ce umarni suke bayarwa a wannan zamanin.
2: Ana samun irin wannan matsalolin su da yawa mata kawai sukan yi abin kamar suna baka umarni ne. Sai mata ta zo maka da taɗi ai kaza wance na kaza kaza kaza kaza kaza. Tana gama gaya mata sai ka ta kulle abin ta kawai da ta ji anguwa. In kai magana sai ta ce jiya ba na gaya maka ba ta zare maka domin kai rashin sa'a. Ce jiya ba na gaya maka ba. To abin da suke kenan.
3: To a addinance ya ya kamata a ce mace ta tambayi miji zuwa anguwa.
2: Abin da ya bayyana mana a zahiri yadda muka tashi muka yi a yammu suna yi shi ne. Mata in za ta tafi anguwa kusan kamar notice take bayarwa misali yau muna alhamis sai ta ce Allah ya kai mu rana ya ta yau ina so zan je na anguwa so a hakan ma ba ce mata za a yi zaki jiban Allah ya kai mu akan ce mata ne bari ranan yayi a gani akwai yuwuwar ta je akwai yuwuwar ba ta je ba so kaga wannan ya nuna cewa ita ta san tana zaune ne a karkashin wani sa tana zaune a karkashin
3: ikon
2: kanta ba so kuma abin da ya kamata kenan so ya nuna an mutunta ka kai a matsayin kare mai gida ita ma kuma ta tsaya a matsayin ta cewa ita matar gida ce
3: to taya za a yanzu a magance irin waɗannan matsalolin tunda kai namiji ne kuma kana da iyalai taya kake ganin ya kamata su matan su hankalta su dawo kan daidai
2: eto arga Allah matsalan namu ne tun farko mu ne muka saki hanya eh mu mazan mu ne muka saki hanya saboda mu ba mu dauki hakan a matsayin bakin kowa ba saboda wani yana zaune matan magani yake kaman da mata da mishi in tace za ta je anguwar ka zai samu sassauci na wani abu daga abin da shafi cefa ne na gida to shi yasa ko da ta abin nan wani ma Allah Allah yake yi akwai wanda ma shi da kansa yace ni kan bara ki je anguwar ne saboda yana so ya zama cewa ya samu dan wani abu to kin ga su mata an ka sabar musu da wani abu raba su da shi ba karamin wahala bane amma har a yanzu da muke da gurin ya tabarbare ya lalace akwai har yanzu suna kan wannan tarbiyyar wanda duk lokacin da ta je anguwa dole sai ta ba da notice cewa ina so zan je anguwa saboda ta san ba ta yaka ba wallahi ba za ba ta je ba
3: to da ka dauko wannan maganan namiji ya kan sake akwai hanyar da zai iya shawo kan matan ta dawo daidai kan yanda take ko kuma ya riga da ya sake kenan
2: eh matsalan da yake da akwai shine ai su mata a karkace suke ko ba gaskiya bane duk lokacin da ka sake mace wani al'amari wanda kake ganin ba komai ne to lokacin da ka zo kake ganin kuma komai ne to gaskiyar magana in dai ba Allah ya kiyaye ba in kai wasa za ku san wannan matsala da ita saboda tun turku dama kai ka ba da kofa shi yasa su mata ba a saka musu irin wannan abu dole ne ya zama to cewa a matsayin ka na mai gida kai yadda cewa kai mai gida ne da abin da kaga cewa zai zama matsala kai kokari kai takil din sa tun kafin ya zama matsala din saboda in yarda da zama matsalan wallahi shawo kansa ba karamin al'amari bane shine gaskiyar magana amma ni abin da nake so in ce anan shine su mata su ji tsoron Allah su gane cewa shi zaman aure zamani na ibada kar ki dauka cewa don kina zaune da mutum kawai lalle lalle abin da kike so ki dole sai ki yi yanzu wata kuka sami wannan matsalan da ita in kai wasa tun daga kan girkin abincin ka har zuwa dan wani abin da ake ba da kullun wallahi sai ya shafe ka saboda dalili shine da ta ce ai ka musguna mata ko ka bata mata akan abin da ba musguna bane ba bata bane akan wannan kuma sai ka gane ashe
3: sai an dake
2: sai an shi shashe da uban sa mu wai uban san nan kai ne yawa an ki shiga ta kofa ne sai a shigo maka ta windo a ce kai uban eh a mari kin gani to aka ce uban ga kada kai ake ba da yaron ake yi ba
3: to
2: duk dai an nuna maka cewa abin da kai to ga kana so a zauna lafiya kai kuma gaba ai ba za ka saki hanawa ba to shine gaskiyar magana
3: to ta yarda ai a hadu a gyara duka
2: wato gaskiyar magana ran ki dai abin da ne na fahimta shine wallahi maza yana da kyau a ce an bude wasu ƴan makarantu wanda za a dinga tura mazajen aure ana koyar da su a wannan makarantu
3: bayan mata
2: bayan matan karan kansu saboda har yanzu akwai wanda wallahi suna zaune da mata ne ba su san ma menene auren karan kansa bai hakokin da yake cikin sa magana na domin Allah so dole ne in baka da ilimi akan abu yana da kyau ka je ka nemi ilimi akai dan ka san yana da a gudu tare a tsira tare amma an kace wai zaka dinga abu da kani to in Allah ya so ya dan kai wasa kai zaka yi leading kanka da kai da matan har zuwa utan jahannama shine gaskiyar magana amma dole zaman to cewa kai da yanda kake tinkawo da cewa kai kai ne mai gida to ka gane zama mai gida ba shine kawai nauyi ne yake yana da kyau kai da akwai wasu nauye-nauye da suke kanka wanda shine zai tabbatar da kai a matsayin ka na mai gida saboda misali yanzu in ka kuskura ka sakar mamace cewa wasu abubuwa ita za ka bar ta yi da kanta to ka gane cewa baka runufawa ko sai a kanta na ki yi ko ki bari saboda kai ma an ka zo lokacin inuwanta da ka zo ka shiga tsakani da Allah ka bar mata ka ce ba ni kudi zan sai kaza ka ce mata ba ni sai kaga ta saya tsakani da Allah ka tambaya ba kuma misali yanzu kai da ka zo kaga baka tambaya da kuma gata abin nan ba ma kin abin nan amfani ku kun da ka ya dauka maka amfani shi to in ga wannan duka sakaci ne irin namu na maza da muke aikatawa a cikin gidajen mu wanda kuma ba daidai bane gaskiya
0: Mallam Mustapha mai shago a kasuwar Winti kenan to daga nan sai muka ji ta bakin malama Fatima Abdullah shin yaya kamata ya mace ta tambayi anguwa gun mijin nata
4: ko namiji da kika ganshi yana da irin fahimtar sa kuma yana da irin dokokin sa a gidansa yana da abin da yake bukata wani namiji idan kika tambaye shi bayan kwana biyu uku idan kika zo zaki tafi sai ya ce tun yaushe kika gaya min baki je ba to ba za ki je ba wani idan kika tambaye shi da safe akan da ake fita da yamma to yana son fa da safa da yake fita wani kuma baya bukatar sai da yamman tukune ki tambaye shi yana son ki tambaye shi tun jiya to ya kamata a matsayin ki ta mace wanda Allah ubangiji yake fikira da tunani na zaman aure ki fuskanci me mijinki ne yake so shi yana son ki tambaye shi da wuri ne ko kuma baya son ki tambaye shi da wuri saboda kowane namiji akwai dabi'arsa akwai halayyarsa akwai abin da yake bukata
5: haka ne
4: ba wadan suna da haƙƙi ki kula da abin da mijinki yake so da abin da baya so dan haka wajibi ne in zaki tambaye namiji addinin musulunci ya baki dama ki tambaye shi tun kafin lokacin da zaki fita idan mun duba zamu ga koda abinci ne yake ga wata matan ba za ta ga masa kwana biyu uku ba sai lokacin da ya kare ta ce shi fa bamu da kaza to babu abin da maza suka ki kamar irin wannan saboda yana tsinka musu zuciya yana tsinka musu gaba zai iya yiwa lokacin da kika shirya kika zo raki tafi a to kina zaman kanki kenan kawai ke kawai dole ne kawai ya barki kuma ko kuma dai kawai kin nuna masa ke ma kina da iko amma kamata yayi ki ga masa cewa ni lokaci kaza fa zan je kaza in dai ba kamar irin kuma aikata za a so a ce ga aiki ya taso lokaci kaza shi ma in ya aure ma'aikaciya wanda kawai briefly za a taso a ce gashi to status yi da wajewa to lokacin akan kira ni bagatata to ko haka din ne yana da haƙƙin ki kira shi ki ce mishi fa an kira ni zan je waje kaza sai dai in ya baki interest cewa duk lokacin da fita ya kama to ki ce kawai na yaddi miki to amma an ba haka ba fa in dai kika je kina cikin la'antan Allah ne da mala'ikunsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace da za ta fita gidanta ta taku ɗaya biyu a tare da izinin mijinta ba tana cikin wutar jahannama ne da haka ina ja hankalin ɗan uwana mata mu kiyaye yawwa mu saka hankalinmu don haka ma Allah ya yi mu iyaye ba don komai ba ya ba mu fikira da tunani duk girman namiji mace ta fi shi hangen nesa don haka ke amfani da tunanin da Allah ya baki ki gane me mijinki yake so me baya so wannan shine kawai shawarar da zan ba wa ƴan mata din
5: to malama kamar yanda kika yi bayani su matan yawanci irin waɗannan matan da ake samu din ana fadan cewa kamar sun samu tarbiyyar ne daga gidan iyayensu to da mazan da matan wani kira ya kamata a musu a wannan gaba
4: wata matan a gidansu haka ta gani mamanta ma ba ta fita tambayar unguwa eh ni na ga wannan matar ko in ta shiga ne ta tafi sai dai in ya zo ina wanci a ce ai ta fita kawai ba kuma aiki take yi ba ba kasuwanci ba ba komai ba kawai za ta je gidan kawanta ne ko za ta je inda ranta yake so to wasu yaran haka ne amma wasu kuma wallahi su suke tsarfarwa ba sani iyaye yawa sa'annan kuma idan mun duba za mu ga cewa kamar yadda na gaya miki an kasu kashi-kashi su maza yanzu sun ɗauka kawai cewa idan ka ce mace zauna to karfa ta tashi sai ka zo ka ce tashi eh to wannan haka ne a cikin biyayya amma mace tana da haƙƙi yawa tana da haƙƙi nata na kashin kanta da addini ya bata tunda ma addinin musulunci ya yarda mace ta ci kasuwa in an ce mace ta ci kasuwa ko kin ga an yarda ta yi aiki idan kuma an yarda ta yi aiki kin ga bata da ra'ayin kanta dole ne ya zamanto akwai lokacin da take tafiya aiki akwai lokacin take dawowa sai dai an kasu kashe-kashe yanda kika fada wata daga gurin aiki ma take wucewa a unguwanta saboda ni tana ganin cewa ita tana aiki ita tana da kuɗi namijin bayi da ƴanci a'a bayi da ilimi jahili ne dan haka kawai ita ne za ta zamanto tana controlling din gida shirye-shirye suke yi bai kawo tare da rumo al'umma shirin tafiya to wannan gaskiya bai dace ba haramun ne haramun ta sai Fatima alaihi assalam sai da Fatima ba ta fita sai da izinin Sayyidina Ali idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ganin ta ma shi yake shigowa cikin gida ya zo ya ganta wanda sabani inda yanzu ake sai dai yata ita zuwa gidan iyaye iyaye su ba su san wai su ne kamata su ziyarci iyayensu ba
0: malama Fatima Abdullahi kenan kuma da haka zamu tsaya da shirin na yau a madadin mai kula da shirin Nuzar Kulmi Balewa Amina Abdullahi Wallahi Durbo ke cewa bisala
6: ciwon a mace da Amina ya bata gabatar da ganin gidan Radio Bauchi ranar Lahadi da bugu gashirin mu na daga majalisin Alkurani mai girma tare da Malam Tijjani Guruntu.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرب. ياي وان أبو بوا أزو أنا داريا أنا فرنشكي النبي يتي ينا حدد جربا وميزافي ينا حدد جربا وميزافي جبا أمو بينك يتي مشي واسبر على ما أصابك كي هقولي كي هقولي كان جوك أبن داري ساميكا كان جوك أبن داري ساميكا ka dawo gida duk abin da ya same ka kara duk abin da ya same ka yace ka zan mai juriya da hakuri akan waɗannan ayyuka. Jama'a mun fahimta?
8: Na'am.
7: Haka zaka ji mutum in yana shan taba wai sai ce wai a bashi magani amma malam ai jarrabawa ce ai kai baka san iskancin magabin ka bane sai kai hakuri ba ai in ka ce kai baka da hakuri magani da baka wani magani da ba kana gani ana sha kai hakuri wannan shine na kai ne tsoron Allah ne. Kana gani ana abun ka danna zuciyanka ka tuna lahirar ka tafi maka duniya wannan shine cinyewa. Saboda haka daga cikin tarifi na hakuri shine yin hakuri wajen da'a ma Allah yin hakuri wajen kamewa ga barin sabon Allah hakuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi. Baka ji Allah da yayi maganar sallah ba yace wa inna halaka biratun illa alal khashin wasta'idu bisabri wassala wa innaha lakabiratun kabiratun bima'ana thaqilatun shaqqatun illa alal khashin. Shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallar asubahi ba. Zai iya fita ba. Annabi yace tana daga cikin sallar da suka fi nauyi akan munafiki isha'i da asuba. Saboda haka haƙuri wajen da'a ma Allah haƙuri kan saba ma Allah duk abin da kaga ake yin nan katina malam duk abin da kai lissafi idan ka mutu zai baka matsala a kabari kai watsi da abu idan ka san wannan abu zai ja maka matsala a ranar tsayuwa a gaban Allah ka fi ƙarfin zuciyar kai watsi da abu wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur yace hakan yana daga cikin al'amurra manya manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah. Kamar da sallah kai umurni da alkhairi kai hani daga mummunan aiki kai hakuri akan abin da zai same ka yace inna zalika min azmi al-umur al'amurra ne waɗanda suke manya manya wajibai ne waɗanda suke da nauyi Allah ya ce kai kokari kai galaba kai kokari kai nasara ka daure ka daure wajen tsaya sallah yana ga madan sa ne ka daure wajen umurni da alkhairi ka daure wajen hani daga mummunan aiki kai hakuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa yace hakan al'amari ne babba ba karamin al'amari bane jama'a mun fahimta sai ce ni

0: لم تتعل الفقور
1: ولا تسعر خدك للناس اي ولكن خدك للناس وجهك للناس كركا دينك كلم بنزا ومتاني كركا دينك كركا تكي كنا نقوم كي ومتاني كركا ما متاني هكا جماعة مهمة ولا كنت جماعة كيما ولا تسير خدك للناس كركا دينك كركا تكونشنكا بسكركا نقوم كي وباين الله كركا زمانك duk yadda mutum yake a duniya karka walakanta shi karka walakanta mutum karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta wani karka walakanta wani duk abin da ka san in ka ga yawo mutum a nan bainar jama'a ka zo zarta shi karka ka karka mishi in kana so kamar yara ka tashi ke kun ji abin da ya ga yawo dan sa wala tusayyir khaddaka lin nas karka dinga daga kai kana kauda kai kana kallon banza wa bayin Allah yace karkai haka jama'a abuna ji wala tamshi fil ardi marhan karkai tafiya a bayin kasa da takama karkai tafiya a bayin kasa da takama ka ga mishi me yasa yace mishi dana inna Allah la yuhibbu kull muqtalin faqur Allah bai son duk wani mai takama al ikhtiyar shine ji da isa arai
2: Na'am
1: shine al-ikhtiyar ji da isa mutum idan ga jin ai su ne yan kai a ai su ne wai kai magana da shi ne wai da mu kake yi a ikhtiyar kenan kana tunan yana kallon cin yana baka hannu tana ai kuma ta haka ne galibi zaka ga wata ko hulɗa za a yi ta sai an kalli zanin ta haka ne ko yawa idan an ga talaka ce to ita bata kai ayi hulɗa da ita ba wata ma in ta zo falon in ta shigo falon hajiyan ga hajiyan da kawayenta akan kujera amma ita bata isa ta zauna akan kujera ba saboda me wai saboda ita ba ta da shi to ita ta hana kanta arziki laifi tayi ma Allah ya barta matalauciya ba a mamu tun haka ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a walakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka talauci ya zama shi ne sanadiyar a walakanta shi ba ka yi ma kanka adalci ba ba ka mishi adalci ba ba ka yi ma Allah adalci ba wannan tsari ne na Allah tsarin da ya ajiye wa bayi shi ne akwai mawadata akwai matalauta wannan tsarin kuma duniya bata isa ta kauda shi ba har abada na hannu ka san na bainakum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya ce ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwa tsakanin bayi wannan tela ne wannan kafinta ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah ce duk ni na bada wannan tsari wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin na fifita darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne amma sana'ar ba za ta iya rike mishi gidansa ba wannan kuma kafinta ne yana da jarin da yafi miliyan 5 haka ne ko ba haka ba wannan provision yake yi provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba wannan provision yake yi yana da store da jarin da yafi miliyan 20 haka ne ko ba haka ba Allah ce duk ni nayi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ce domin waɗansu su riƙi waɗansu a matsayin leburori masu aiki wani kawai an bashi lafiya ne iya aikin sa sauke siminti da suga da shinkafa idan an kawo a trailer Allah ce mun bar shi a wannan matsayin ne ba don ya mana laifi ba Allah ce saboda in an zo da motar in an zo da trailer na siminti a samu masu sauke mun bar waɗansu talakawa ne ba su da wadata a hannunsu Allah ya ce saboda in motar ka ta yi kura a samu wanda zai wanke ma ba laifi karka walakanta mutum wai don bayi da shi walakanta mutum wai don shi bayi da shi kuma shi ne dalilin walakanta shi wala tusayyir khaddaka lin nas malam me yafi addini dadi inda wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi da duk mu huta ba da duk mu huta ka bi karanta su malam kai da dan uwanka ka ji abu din kimar kudi ne yadda kake da mutunci da kima baka so a taba ka baka so a ci maka mutunci baka so a rena ka a walakanta ka to ka tuna wannan ma fa in ka mishi haka zai ji ba dariya ba idan aka kawo maka labari wane yayi gulman ka ya fadi mummunar magana akan ka hankalinka ya tashi ka ji abun ba dadi kai ma faran da ka zauna kai maganar wani in ya isa gare shi haka zai ji haka ne ko ba haka ba to yanzu ina ce za mu yi karatun mu sashi a cikin aiki ba za mu huta ba amin wala tusayyir kaddaka linnas yace ma dan zakarkare na mutane karkare na mutane karkare na mutane wala tamshi fil ardi marahan karka dinga tafiya kana takama inna allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakur allah bai son duk wani mai takama mai alfari kamar yadda muka faɗa al iktiyal a kirje ki mutum yana ji susu ne al fakr kuma shine al fahari da baki ya dinga fada yace saboda Allah bai son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bai son kadan shi ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna hauna almuslimuna karajulin wahid annabi yace musulmai kamar mutum ɗaya yadda ka ganka akwai hannu akwai kafa kowanne da sunan sa ya tsuma kowanne da sunan ta ko wata girman ta ya tafi wani to haka annabi yace musulmai haka suke idan shtaka ainihu ishtaka kullu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi kakkare dai hannun yace a to ni in za a je gun dubawa baran je ni ba annabi yace tare suke tafi kafa shi ma zai fasa bukatar sa yayi rakiya kai zai yi rakiya ka hannaye yayi rakiya dukkan gangan

0: kazamshi tarbiya na baci tarbiya na baci jama'a ba ku wadansu mutane ne suke zuwa suke bata mana tarbiyan kayanmu ba mu ne ba muke bata kayanmu da kanmu mu ji tsoron Allah al'amuran tarbiya al'amuran lalacewar tarbiya ya kazanta mu ji tsoron Allah ba wadansu ne za su shigo garin nan su bata mana tarbiyar mu ba mu muke bata tarbiyar mu da kanmu ka ji tsoron Allah kar ka yadda tarbiyar dan wani ko yar wani ya lalace ta hannunka kar ka yadda tarbiyar dan wani ko yar wani ya lalace a tarbiyyarka kar ka koya ma dan wani wani abun da zai bata mishi tarbiyyarsa kar ka yadda ka koya ma yar wani zai bata mishi tarbiyyarsa kar ka yi magana da yar wani irin makanar da zai bata mata tarbiyyar jama'a muji tsoron Allah dukkan waɗannan ababa Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu akan su ranar kiyama babu wani wanda zai zama sanadiyar kyautatuwar al'amarin wani ko lalacewar al'amuran wani face yana da kamisho akan abin da ya faru har zuwa ranar alkiya al'amuran gurbata sun fani al'umma abin da ya shafi zinace-zinace ya yi yawa ya kazanta a tsakanin al'umma abin da ya shafi maɗigo ya yi yawa ya kazanta a tsakanin al'umma harkar luwaɗi kazanta ta yi muni a tsakanin al'umma dukkan irin waɗannan miyagun ayyuka jama'a yaya za a yi rayuwa ta kyautatu yaya za a yi Allah ya albarkaci al'ummar da ta doge akan waɗannan miyagun ayyuka shaye-shaye ya kazanta ta inda kai baka tsammani ga malam Mahmud Nawa akwai matar da ta yi jinya aka kawo ta asibiti aka kwantar da ita ta yi kwanaki a asibiti saboda rashin lafiya ya tsananta mijinta shi bai sani ba ashe shaye-shaye ta yi wallahi tallahi wannan shaye-shaye da ake yi abinda ta yi shi bai sani ba harkar ya shiga cikin matan aure matar aure a ɗakin mijinta tana maɗigo da wata tana shaye-shaye a cikin gida miji bai sani ba wannan uwan yaushe za ta iya tarbiyyar ƴaƴanta da za ta yi ba idan ka hau kan Facebook ko ka hau kan WhatsApp ko dukkan irin waɗannan kafofi na sadarwa ka yi ta yin abin da ranka yake so saboda kana ganin duniya ba mai kallon ka ubangijin sammai da kasai yana gani ko baya gani yana gani duk abin da za ka yi tsakaninka da wata ka tuna tana da uwa tana da uba ka tuna ubanta ba zai so abin da take yi ba ka tuna uwarta ba za ta so abin da take yi ba ka tuna cewa kana da ƴa kana da kanne ka tuna cewa kana da ƴaƴa kana da kanne ka tuna abin da yake faruwan nan kai ba za ka kama ƴarka tana yi hankalinka ya kwanta ba za ka samu ƴarka a wannan yanayi hankalinka ya kwanta ba muji tsoron Allah kar ka zama sanadiyar
1: lalacewan dan wani, kar ka zama sanadiyar lalacewan dan wani. Wadansu ayi chatting da matan aure, ayi soyayya da matan aure, wadannan ababa ba abin da za su haifar a cikin al'umma idan ba fitina ba. Allah shi yake da wuta, shi yake da aljanna, Allah shi yake hisabi, kuma ya ga abin da kai wanda kake boyewa ba sa hisabi, wanda kake boyewa su ba sa hisabi, ba su da wuta, ba su da aljanna. Wanda zai ba hisabi shi ya ga abin da yake faruwa.
2: Allah ya saka aljanna.
1: Amin. Wani sana'arsa ya taro fina-finai ya shigo da shi cikin al'ummarsa, wani dila ne na wiwi, wani dila ne na kwaya, duk waɗannan shaye-shaye da ake yi kana jin ya koyi wa hukuma ne wannan shaye-shaye, waɗanda suke wannan saide-saiden zaka tashi fa a ƙwaryar cikin gari zaka san ga gida kaza ana mishi kirari da gida ne na sai da wiwi, sai ya shekara 20 gidan a sanin ka kai ka san gidan yana nan, sun hukuma ba san da wannan gidan bane, kamar da ka samu wata ne wannan gidan akwai return da yake ba mu waɗanda ya kamata su taka mu abin birki. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Idan aka yi harkar akwai abin da za a kakura a kai musu, me za ka yi da kuɗin halakar ƴaƴan bayin Allah? Ka kawo magunguna a kemis ɗinka, ƴan shaye-shaye sun zo sun saya, saboda kawai da ka ƙara wani abu a kai, ka samu wani abu da kake ganin za ka yi rayuwa da shi, kai ka bar ɗan wani ya je ya ɗalɗalce? A ce da hannunka wajen ɗalɗaltar da ƴaƴan jama'anka, ƴaƴan al'ummarka, ƴan uwanka, ka sa hannu wajen lalace wasu? To waɗannan ababa ba waɗansu ne suke yi ba, ba aljanu ne suke sayar da ƙwaya da wiwi ba, mu dai jama'armu mu muke kayanmu da kanmu da kanmu, haka ne ko ba haka ba? Idan mun ce za mu gyara mu daina, za a sayar? In mun ce mun daina sayarwa, muka zo su ce ba bari sayar ne? Ji tsoron Allah, duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka, duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka, duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka. Mu ji tsoron Allah, mu kyautata ayyukanmu, abin da muka yi a baya na laifuffuka mu tuba ma Allah, mu tuba mu gyara. Muna da dama, ƙofar tuba tana buɗe, ko tsafi mutum ya yi ya tuba Allah zai yafe shi, babu laifin da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah ya tuba ma Allah, Allah ya ce ba zai yafe shi ba. Mu tuba mu koma zuwa ga Allah, mu gyara, za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar kanmu, za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar ƴaƴanmu, za mu samu taimakon Allah duniya da lafiya, za mu wanye lafiya, za mu gamu da Allah lami lafiya. Allah ya taimake mu. Allah ya sa mu gama lafiya.
2: Amin.
1: Allah ya albarkace mu ababan da muka. Allah ya yafe mana.
2: Amin.
1: Wani sati insha Allah sai mu zo mu daura akan tafsirin mu na Alkur'ani da muke yi. Allah ya sanya albarka a ciki.
2: Amin.
1: Muna tare da dan uwa Malam Inuwa wanda ɗaya ne daga cikin lecturori na Bayero University, wanda ya kawo mana ziyara na waɗansu kwanaki da shi da iyalansa. Muna roƙon Allah ya mishi albarka, Allah ya mishi albarka, Allah ya ƙara mishi lafiya da imani da basira. ‘Ya’yansa Allah ya musu albarka, Allah ya tashe su a cikin imani. Iyalansa Allah ya musu albarka, aikinsa Allah ya tsarkake mishi ya sa mishi albarka a ciki. Muna roƙon Allah ya saka mishi da gidan aljanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.

0: tutare da fatan mu saurara zamuna abuwa saboda katsewan shirye-shiryen mu na faru saboda dauke mutun lantarki daga tashar mu da kelwa halin yanzu kuma ya daidai zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen mu shirin mu na gaba a daidai wannan lokaci shine wato shirin mu na mutum da al'adar sa
1: mutum da al'adar sa shiri radio BRC Bauchi dan tattauna tsarin al'adun kabilu shirin mutum da al'adar sa yana waiwaye kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta neman aure suna da kaciya bikin mutuwa da sauran bukukuwa a makonni biyu da suka gabata an jadda ake zaben sarauta da bikin sarautar da kuma tsarin bikin aure a kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das tare da Alhaji Lawan Baraza da Tijo ɗan shekaru 72 da haihuwa a makonni biyun an ji cewa sarki da aka zaba sai an killace shi a ɗaki mai duhu babu kaya a jikinsa har tsawon kwanaki 7 da kuma gwada shi da abubuwan tsoro batun aure kuwa an ji cewa za ka ɗauki budurwarka a cikin dare ba tare da sanin iyaye ba inda a yau za mu ɗora tattaunawar kan tsarin bikin suna idan an haihu a ƙabilar Barawa
2: maganar suna duk lokacin da aka yi haihuwa bai wuci kai miji ka ɗan samu wani abu ka yanka ma matarka ba don wani abu dai tukuna da za ka kula shi ne a da yanda yake kamar in misali tana haila ma to in ta dafa abinci mazajen ba za su ci ba a babu in mace tana haila ba za ta dafa abinci a ci ba ita kan hutar da ita ne sai dai samu wanda za su dafa abinci a gida sai lokacin da ta gama hailan nan to yanda aka yi haihuwa to babu wani cewa zo a yi wani dogon buki da sauransu kaciya kuma in ɗa namiji ne a ɓoye ake yin shi ba a bayyana ba ba a so ma mata su san cewa an yi kaciyan nan saboda haka a ɓoye ake yin ta
3: a gidan ne za a yi kaciyar?
2: Za a je a yi wani shiga za a shiga da shi wani yaji ne hakan nan a je a yi masa kaciya to da ake yin hidiman tsafe-tsafen yawancin yaran akan tafi da su kurmi wanda ake kira ana ce ana kumusu ana kumusu wato akan tafi da su kurmi za su je su yi ya kan kai ma wata kusan wata uku suna daji kaya a jikinsu to a wurin ne akan yi wanda suka je wurin ake musu kaciya a can kaga ba sa gida balle mata su sani so in aka yi duk wani abinci da ake ana kai musu can dajin ne a kebe su mata ba sa zuwa wurin to za su yi wajen wata uku to daga nan kuma in suka gama to wannan daga baya dai an dawo da shi wata daya amma wannan lokacin da za su yi din ba wanka ba wanka
3: to shi wanda aka masa kacen kenan
2: duk wanda aka masa da sauransu duk wanda suke wannan dajin ba wanka
3: waye ke shan su waye ke musu wannan kaciya
2: a akwai wanzamai akwai wanzamai da suke musamman suke da wannan abin sukan je su yi akwai wanzamai
3: to mu waye ke kulawa da su a wannan dokar dajin
2: akwai wanda su dama kamar shugabannin kurmi kamar matsafan kenan shugabanninsa suna nan wanda su za su yi ta kula da yaran ana kawai ina tafi abinci za ba shugabannin ne so su shigar kurmi ana kai ko tuwo ko kunu ko duk wani abin da aka kai musu shugabannin za su karba sai su kai musu ko kai uban ne ko ga uwa ko uba ba ganin danka sai bayan wannan lokacin wa'adin ya cika masu kula da su ne kawai suke da halin da za su yi ta ganin su suna ta kula da su a ba kai wannan yan uwansa babu sai lokacin da ya fito to lokacin da suka gama zaman nan dama muna maganan kaciya ne a can din da za a musu kaciya
3: shin idan aka yi kaciyan nan suka yi wata uku yaya lokacin da za a dawo da su gida shirye-shiryen ya ake bukin
2: to nan

0: sabbin kaya a lokacin akwai kudaden da ake amfani da su kobai ne su masu huji yawa akwai da ta aka yi banda fararen daga baya akwai jajaya irin sun kobo kobon nan manya-manyan to wanda suke da hali zaka ga su samu su sa kamar azare ya zama kamar decoration kamar da garba suka sa abin nan a wuyan su to sai a je a sa wayan dan kudade ma dan su a wuya mai dan kokare daga gida mai dan kokare kenan duk sauran ma ka za sa musu ado masu kyau duk kowa ya fita cikin sabbin kayayyaki to a lokacin ne za a raka su amma wanda za su raka su doduna ne doduna ne za su yi daga kurmi za su raka su cikin gari yawa to daga nan suka zo an gama wannan hidiman bayan sun raka su sun zo aka dan yi raye-raye da wasu kade-kade shikenan kowane yaro kuma sai tafi gidan iyaye yara su tafi gidajen iyayensu lokacin wato wai an musu tanadin zamowa a cikin manyanta misali yaro ya fara kawo karfi kenan da wani za ka ga wani zai kai wajen shekara wajen goma ko fiye da haka kafin a zo a yi kaciyan nan to suna wannan wurin bayan sun gama to shi sai su tawo gida shi kenan
1: to baba wannan dodunan da suke raka yaran nan shin a lokacin dodina ba sa duka ne
0: a ko duka bana ai ko yaran ma da yake kamar training ne kamar horarwa ne su ma kansu aka sukan sha duka a kurmin ba kadan ba
1: su yaran
0: kwarai tunda horarwa ne horarwa ne to su dodunan nan in suka zo lokacin fa da bulalansu amma ba za su bugi yaran ba kuma wanda aka musu ado yaran yanzu ba za ta ba su ba su riga sun sha horon su a can saboda haka sai dai wanda suke da marmarin su gansu ne yawa in ka kusa ka yan kallo ai kusa kuma a dan taba yawa lafiyan jikin mutum da bulala ga marmari ga kuma abin nan dan cutarwa
2: kwana nawa ake wannan biki
0: ranar da aka kawo su ba a wani dogon abin nan ranar da za a kawo su a wuni a yi shi ke nan kafin yamma an sassallame su kowa ya kowa gidansa dodunan su bata su shiga rububinsu su koma cikin kurmin da suka fito
2: wannan suna idan yaya bacin sanya suna sunan da za a sanya ma yaro kamar kwana nawa ake dauka kafin a sanya suna a lokacin sanin waye zai sa sunan yara
0: a suna lokacin da ake abinan din so kan haihuwa ana yin haihuwa kawai za a sa suna ba a daukan wani lokaci
2: ana haihuwar
0: ana yin kenan ka haihu aka yi zuwa ne kaza kaza shi kenan sai a sa suna tun da yake ba wani buki za a yi na hidimin da za a jira a sa sunan ba saboda haka ba wani daukan lokaci a sa suna kuma suna haka ne katsau ba wai wani abin nan ba abin da ya fito kawai suke so su sa suna ba ka'ida irin na addini ba ne balle
2: kamar batun waɗanda ake yi musu kaciya daga shekara nawa ne yaro a lokacin yake cancanta kafin a marka kaciya
0: ai ba wani maganar cancanta shi ne ga maka wanda ya kai kamar a shekarun da suka kai 7 zuwa sama wani ma zai fi zai kai 10 ka gani wani ma zai kai 10
2: to shin wa'annan doduna akwai duk bayan shekara ne ake ɗiban yara a kai su a musu kaciya ko kuma akwai wasu shekaru da ake ɗiba kafin a tattara yara
0: a wuraren mu shekara 5-5 ne
2: bayan
0: shekara 5 za a samu wasu yaran sun taso a kai su in suka fito sai bayan shekara 5
2: to a lokacin akwai ana samun gardama daga gurin wasu yaran a lokacin da za a ɗiba a ka yaro ya gudu wata kila a neme shi a rasa ko wani abu in an samu wannan ya
0: inna ai baka sani ba ma yaran ma kafin su je din marmari suke farin ciki suke don suna gani sa'o'in su za su je inda su abin nan ba saboda haka ba za ka taɓa samun kai wani yaron ma ana kokarin ma ka ba zai je ba yana kokarin shi zai ce. Don saboda idan

0: da suka yi suka fito aka ga irin adon da aka musu aka ga irin hidiman da suka yi to kowa sai ya zama yana sha'awar shi ma ya je ai masa
1: ba ga war bikin suna akwai shin logon lokacin da aka ga an al'ada a wata kabila idan aka samu fari ko da damuna ana noma ko wani abu akwai wani abu da ake abarawa menene kuke a lokacin
0: shi wasu abubuwan da suka shafi irin wayannan abubuwa ba safai ake ta wani nuna cewa ga illansa ko wasu abubuwa ba su kawai sukan dauka yanayin da ya zo sai su mai shekara da ya yi muni in ne ba za a yi wasu abubuwan nan ma sai kamar su camfe-camfen nan dai irin su wasu abubuwa boye ba za ka gane abin da ake ba a yi su in lokacin fari yakan zo kan gaskiya kamar yadda ake ba don lokacin mukan yi gayya kamar za a yi noma akan yi gayya kamar a ce gonan wani kaza ranan kaza za a je masa noma gonan wani ranan kaza za a je masa noma ba wasu ya biya kuɗi ba ba wani zafin nan ba shi dai kai dai ka yi abinci ka yi komai da komai da giya ka dafa a yi a wuni gaba ɗaya a gona a yi to lokacin farin dai gaskiya da yake ban samu wani cikakken bayani akan akwai wani abin da ake musamman in aka samu irin wannan iftila'i ba
1: godiya Alhaji Lawan Baraza dattijo da ya fayyace mana tarihin kabilar Barawa a takaice wacce take karamar hukumar Dos a jihar Bauchi za mu tsaya kan wannan batu na suna sai a mako na gaba da yardar Allah za mu mayar da hankali kan sauran bukukuwa na al'adar Barawa a madadin gidan rediyon Bauchi DRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin ni da na gabatar Zari Dauda Bunda ke fatan mu huta lafiya.

Yeah.

Muhammadu Elwarji mai sauraro kana tare da Gidan Bauchi mun shakata da kade-kade daga kasar Sudan a matsayin gurin Juma'a muna fata ayi Juma'a lafiya daga nan gidan Gidan Bauchi ta fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu lokaci yayi zamu hada ku da cewa mun nasa da zamunci inda zamu karanto ga shiga shinku zuwa ga yan uwa da abokan arziki a filin mun na zaben mu kwana lafiya ai sauraro lafiya.

0: دينا
1: بونين قادنا ما قادت
0: ظلامة تركي تطيبها.

Kuma na nanga dunni da aka ciwa to yanzu na dai bai je gumo.

I'm going to go to the hospital.

I'm gonna go to the hospital.